0: ka se mo athele tebe le shubele metso ruile metso tso ntho tsagile batani pa etse ka nete di MMA emo ke le ka tshukuritse ba itwa rona ba tso ka mane ka la people association ke bona botlo ka ka mata tlaka jana ke se ka tsoga wena ha ka bana dipotse taxi tso ka bangwa di hloka nomora ka itse 2 3 1 6 4 2 9 plus 6 5 9 3 atofta mo nfela ta mfana zonke bonje dole za Facebook ke mo nate ka tsala mfuto mo nfela me ke le go tlo qetela ditaba tso go le ka di buana go nye fitileng tse la boraro bona ba le kwa no tsebetsa go le so tho gentse ga tsebile ha holo ke mokitsana o banang le ona ka bo bo tlhopisitse ka mana ka Stoto Stadium wa gona konqo mo ka go tlo ba memeng ditho tsohle le batho bohle ba boithatelo bo botle go tswa di-tracking ka go fapana ke gopola ebileng tlhabang wa botlhokwa bo le ba fana le ba le batho ba le transporoto e teng e tla tlisa batho go tlo shebelela go tlo boga ngwa le kgiba ka Stoto Stadium mo ka go tlo ba reng tlhong go tlo shebisanang ntlha ya botlhokwa ba re sera sa motho ke tlala ke bona sentse ba le teng ka kona go phapisitsa kgaso
1: Ke bona le bona ntse tsa bona nepa itse ke tsa o tsetela sa yona tsudi nepa itse ka ofela tsona.

0: go be le lekeno le beyang borotho tafole ntho e tong tatwa ka ke a o jwetsa stress ke a o jwetsa le batho tlane le re ba babia le ba feta bona ona motho wa mobegetswa ke stress a o tlhoka tšhelete basotho ba batlampe o ka bona maphontho a tshabeng a bege tšhelete kene le ka malapeng le kgotswe ba teng ka ga country tatwa ka ha fela mpa motho e gotse ya pele ke yona eo e leng a o le e tlhokometseng ya bobedi ke ya gore motho a ka be le sepalangwa gore koloi mabakeng a gore a kgone go phetha mabaka gale kwana ke re ne re na le dikariki lelapa lelapa le na le dipege tla fitlhela jale gana jo ke na disa leo dikariki ga o sena koloi ke bothata ntate waka ntle le bo fashion-e ba gore koloi ke batla go bontsha batho kapa koloi jwa ke tlhoko gore e motho a be le yone ga se re sheba le ka mmaleng o mosweu o la ka bona legoa lelape le le otho ga ona koloi ga ona dije jalo jwale ke yona ntho ya bobedi e leng ao le ya theta gore motho a kabe le koloi e ya boraro le motho a kabe le ntlo mo a e tla supa ka monana gore mona ke ha ka mona jwale ntlha tseno ke tsona tse e leng ao le emeng ka maoto go etsa dipolane tsotlhe tsa go tlhasela gore ntho e be teng ke tsona dintlha tsa bohlokwa haholo ga re qeta tsena tsa bo re kopane tsa di-socialism re kopana re etsang tse se le fela gore re be le bophelo bophelo botse bo ya pele mara hantlantle morerwa lengao people society ko fetola bophelo ba mongwana motho a motsho
1: ke a le bontate ke a gola o buile ka ntlha tsa botlhokwa tle batla o di akaretsa ka go fela tsona o bontshitse ka gore e nngwe ya ntlha tsa botlhokwa gore motho a be lekeno la kgwedi dikgwedi le bontshitse gore e nngwe ya tlhoko tse go nang le tsona ke matlo e nngwe ya tlhoko tse re nang le tsona ke dikgwebo tsa rona di sebetse e nngwe ya tlhoko tse re nang le tsona ke go bona re na le koloi e bana ya getse re tshwanetse ga e sa le gale kwana e tle koloi ke tlhoko ntate o re taba tse ke di fitlhele ke ne ka ralongao ka mono ke lokela go etsa jwang
0: eya ntate wa ka taba tsena gore mosotho ga e se a tla utlwa ntle gobe mo ge qala gobane go na le lentswe le la sekgale ba le bitsa bageng la go regulatewa re regulatewa ka jalo ka society jwale motho e molemolemolemo before a etsa eng kapa a fitlhelela ntho tse ntse ke di bala re qala mane o ba membera o ba le mmuso gore go regulatewa ga society so molao wa society o re le etse dintho tsotlhe tse le di etsang mare le di etse malokong a lona fela jwale ke ka gona ke go tla fumana le bo di-interest tsa gona di ba godimo di ba tlase re fa batho dipaelelo tse fetale tsa dibanka re dungelwa ka gobane re di etsa re le ka gaga society jwale mang kapa mang a batlang go kena a batlang a utlwa kgatlhwa ke ntho o qala pele ba leloko la society ene go ba leloko go fa fomo wa e tlatsa ga o keta e tlatsa o patale le o patala ga re na di-joining fee ga re na di-registration fee ga o tlatsitse fomo gore ke ba leloko ga o qeta jalo gore o be leloko le active member ka segwantshwa ge le basotho ba ka tsere ke ya bo di-active koo leloko le phetseng gantle ke latelele sotho mo city jale ga o le mo leloko leo o tla tlameya o ipeele tšhelete society o beye go fitlhela ka November be rile o shega aa o bo ba le uniformo o bo o tla ka karete ya membership jale o pasitse o leloko he
1: ke le bontate ke gola ke batla go gutela moragonyana gona tjenana ne ke batla go gutela moragona le ntlheo ka go tsene ke batla go tlo ethetse e amang gagolo taba tsena tsa go ba leloko ga o ba leloko ke gopola gore nako e fetileng le buile ka gore go na leloko ba re tshela tšhelete ke le setho nka tshela tšhelete ke batho e tlhako se rena ke tshela tšhelete ka tsela mofuta o feng mme ke tla boela tla fona phelo ka tsela mofuta o feng mme le la boela lato boketsa taba ya gore o ka kadima lengao o ka le kadima tšhelete le yona e kopantha eno o tlo itoboketse
0: takitatoka ee yena membership ijena tšhelete o qalang go beya ka yona ka ga lengao ke 200 rand re se re etseditse gore leng kgono le motho ya ne a ka reng o tsa sebe sebetsa mesebetsi ya go tshwara mane le mane re se ka ga ba kwalela ka ntle ka 200 o ipela kgwedi le kgwedi o leloko le e feleletseng maare se kabe se re re batho ba tle ka ba ipele di 200 re re ke go qala ka 200 o ka beya sekete o ka beya kete tse pedi and gape go bona le phapang wena o leng wa kgwebo o joina society re na le membership tse pedi re na le membership wa motho fela ka sekgwa ba re ordinary person eno wa business yena batla re na le membership wa kgwebo jwale wa kgwebo ke 200 rand ona wa motho fela ke 100 rand wa membera fela jwale eno wa 200 re mo kgothaletsa gore a be 500 ho ya hodimo gobaneng go sane o tla batla ke kopa ga sa qetile kgwedi tse tharo ya tse 4

0: o kgona ho khutlena a kgwebo re ke tlo kadima tjhelete ya kgwebo ka ga le society jwale re sheba profile ya hae he ke ba gago le motho a kgwebo ntse o babola ka 200 o bo tloetsa loan ho rona re re a man wena o bontse ka hona bisaga jwale re bonyane wena wa kgwebo qala ka 500 ya hodimo e utlu thusa profile nyane ha ro kadima tjhelete tsa di loan jwalo se be se ke fitisa fela hanyane loan tseo tse qalang tse re hlolang pelo tsa batho rona di tshwejwang o ba re na le load a ke re ntate o kutlwa hantle hona le motho a tla mona ha re tsebe go hlaka kae e mongwe blacklisted e montsa le di next door ha di sa motshepa ka tšhelete ba motshaba le o mokadima le 5 rand mare ke yone o tlile society re re ga re motebeke re tla go qala mane go 5000 o fitlha ka 40000 ke loan ya go qala e shebang motho mara ga o se o qetile kgodi tse tharo go ya godimo o ntse o e patela gantle ke mane mo go fang loan tsa bo 100000 200000 o ya 1 million rand jale karabo ya nngwe ke ena ntate wa ka o la botsa potso tse pedi membership ke gore he ke phete o qala ka 200 go ipela tšhelete e seng go patala go ipela tšhelete o lo e fumana ka November e na letswala tswala ya teng ke 19.5% ha re ise diranteng gore basotho ba seka phasemisa maludi ha o beile sekete o tla fuwa 195 ka hodimo ke tswala ya gago e o e fumaneng jwale ke yona ntho e ke e tshong ke reng bere ke na o yena o mputsitse potso tse pedi ye nngwe ke ena ya gore na re ka bona re ba ka re kadima jwang tšhelete yeo ke e rata golo bane ke yone e ntseng leng ao le eme ka matla odimo and-e ke yona yane e arabela ntho ya gore ntatempe wa seteng society se ka etsang gore motho a gole kgwedi le kgwedi seteng society se ka bjang borotho kgwedi le kgwedi e qala mona ga o kadima leng ao tšhelete ga o kadime leng ao tšhelete le yona o tlo bone lengao le monate jwang date waka a ke re le rona ga re o kadima ntse re batla 19.5 le wena ga o re kadima ga wena o re kadima ntse re o fa 19.5 jwale e bolelang sekete re o fa 195 ga o kentse kete tse tlhano ke di 195 tse 5 jwalo jwalo wa 20000 o gola 3.9 mago mamele ona le batho ba reng na ke batle kgodi le kgodi ke tla enka ka mara 6 months a go ntse
1: ga le fa ke etse tsena e a ntse re qetela ka mona ke tla ka mona khotso
2: o jo ndate
1: ndate
2: le bitse ke ba ka mo le fela so tla ke ke ba fisho monana na le se tlo mo pa ka ka mo gena bona bo bohulu mona
1: le bokang ke kopata go be ka mara hora ya le shume ntate ke le bo ke tangi tate ka mara hora ya le shume a re tswela pele ne ke nahana hore ke ka ba ke potso kwano ntate.
0: Alright, e ke tata twaka. Jwale e re ke khutlele wena. Ha o kadima leng a o chelete. O le kadima ho tloa ka 1000 ho ya hodimo. Ene o tlo kgetha hore o ba kadima 6 months kapa o ba kadima 12 months. O bo o re hape wena fomong ha o tla tsa hore nna chelete ya ka ke e batla ka mora 6 months kapa ke e batla ka mora 12 months. Kapa ke batla kgwedi le kgwedi ha ke sebetse ke batla gore ke be le yona kgwedi le kgwedi ke teng mane mo re ke enang he o bo utlwa batho ba tletse ntse ba ra gola leng a ra gola batho ba ipotsa ke society se jwang se patala ke bona batho ba mofuta oo jwale tswala eo ya ga o tla bo e fumana kgwedi le kgwedi and-e ga o e fumana jwalo ntate wa ka batho ba gola jwale re ke tlentlheng e e re thusetsa kae ga o tla wena gape gore ke kopa koloi ke re la o ka ba le ponisa le ha o ka sebetsa di-company tse kgolo ga re batle pay slip ya gago re sheba ka mona ka society o gola bokae e be tšhelete ene o e golang ke yone re bona gore o tla afforda koloi a re etse example ke kadima leng ao 200000 go bontsha gore ka kgwedi ke gola 39000 e leng ao jale ga go fa koloi ga bene koloi ya di-installment ke 20000 ra bona go rona mona o tlo gola gobaneng re etsa jalo ge kgathetse ntate wa ka lefatshe le bapetse ka batho ba rona o thole motho a rekile koloi e repossess ga o na ntho e botlhokwa jo ka o nkelwa koloi ntate o tlhoka go e patala o tseye ka nako tse di baengka o le mosebetsing batho ba o shebile ba fitlha ba re ntsha mokotlana ao ka mo bantsha le digo eclipse ao le wa mme o di beile ka mono e be baengka koloi eno monono ntate botlhoko ampe jwale re ntse ntho eno re le lengao ga re repossetse dikoloi gobane tšhelete ya gago e ka ga lengao ebile o patalwa ke lengao re ke ke tlhakise ntho engwe keng ntate ke batla kore motho mosotho a nkutlwe e teng company e teng any ha ke tsebeng ga ibitsa ntwe Scapa Society motho o tla mo fa 200,000 aba o fa mogolo kgwedi le kgwedi ere ha qeta ba re nka koloi ka chelete nna ke o fa yona ke le society ke tlo o patadisa installment ko go tsala ke ka ke ba 200,000 ya ka lengao be ke ba mpha koloi ka mora 3 years ene le koloi tsa bona dipatalwa 3 years ha re batla o iqetebe se wa mamadi e se sna le khala re batla o iqetentse le fresh koloi o gono ya pele
1: ke le bo ke se ble putso ya ntate ke ma ke out ya tima tima tika ka kwana ka Facebook o buile ka ntlha bohlokwa yeo ka go tlo bona ka ke potso e ke le ga e lo bana go 15 ka bakala nako o buile ka taba ya pona letso ka haro mogatlo wa lona rena taba ya dipona ya pona letso le sebetsa jwang ho maloko a lona
0: ha se re bua ka pona letso re bua ka ntate ka transparency eke di tswala tsa rona le di ntho tsa rona di transparent e bona bo utlisa mohloko ke see through di mpe ha mpe ntate ntwe bo me ba tsa ke see through ke bua ka ba itse ba mesedi wa jwale ka o bane ntate mo foka jolo ka bua mo o rana ofisi ya lenga u ka hara masiru ha le jwalo ha ona le di ntho tso sa di utlisi seng hore ke kolota bokae ke tlo patala bokae o ya mane o fitla o bontsha ka ofela hore le koloi ya rona ha o e reka wa tsa ga ke qala ka bokana ke lo qetella ka bokana ko ga gona dikenello tsa ditseo tse tla hlaga na ko sa tsena di hlakae chelete ya rona o tlotse ba mo chelete ha o isa nteng ene le nthengwe wa bohloko ha re fane di chelete ka matsomo ntso thutsa mo patala office tsa motho le motho ikela ba nkeng ya office ka sleepy hore ebe itse jo re chelete ena e kene accountong ya lengao jwale engwe ke ena re ke ipolitshela basuka ba e botsa ke tsa ba rata ba botsa gore na ha re fly by night re ke se na fly by night
1: e ya
0: re ba botsa nako e fitiwa na ha ya ke batla go utlwa ntle gore batho ana ke ba utlwa hantle ntate wa ka sheba ga etse ke batla go kontwetse ntate ke tshwere list tafuleng ya ka ke tloa mona fela ke thewa ke mathela isuzu man ke lo reka dikoloi ha ke ta kena ka tolo ka Toyota ke reka dikoloi ha re reke koloi tsa ditiratang re bua ka koloi tsa manete ha ke qeta koloi tseo sheba wena o joine society o ntso ba pala ka 1000 ka kgwedi o ka dimeleng a 200 ka ba 50,000 le 10 ka gana chelete ya lona etsa 500,000 ka lenga ka pa 1 million rona na jo ke na re lo ka dikoloi tse fetang 10 million hana ka mona ka gana ha ka mona o tlwa le mo se fitileng ka November re file batho ba bangatang bi di loan tse fetang over 10 million ka ga lenga ka jwale ke batla o tsiba gore na ba sotho ke ba ntjwetse mara ke ba rata ba sotho ba ke mo sotho ba na le nnete ke re bue nnete sekeleme ke mang ka ba ke makotsing ha o leje dikoloi ha re tswa mona re siya dikoloi ho sane tseng chatseng kham plastiki e sang khile moriana e tlang kha wena monga yona ene o go shebe re nka motho ya nene ha re fetola maphelo a batho hona le o simo la la ka selo se bohloko ko hana mona wa tla ka ho sane re moreketse koloi ka blofandi kwa le suthumo ore e sale a tswalwa o teng le Facebook ha bona ba tsebe go le yentsha ke kolo e tlo bona ka yena go re kana go ne ke re lahle di pride tsa rona ba sotho ha re tla di thusong tsedi pride e kana go ne loge e re kokomoso re fose le ntho tsa bohlokwa ha re tloeleng hore ha o tseba sekeme skile sa go ropa se ha ke re mamela ntwa lenga go hantle ene lenga u le velte hampeng datwa ga re push ha se bo fa ka maluzo bona ha re gole ka re o agent o tlisitse ba 100 o step number mang o level 3 ha di yo di mo go sagatseno ha ke di bitse hampe ha di ye kwana mona di yo jwale ntwe kgolo gore ke kopa motho mosuthu o mmamela hantle ntwe ne batla go ke maikutlwane a hona le di high horse tse ke dikalama tse senang go thusa ntwe na o e shebe hantle gore na ha ile jwalo ka nnete e teng thuswa mofutone ene ke a tseba le dipotso tse ding gore na banka ka e tshelete
1: ya ke khona bien sento fitela na mone ke batla o tla hore na go tlo bona gena le boemo bo mona ba Fevenite a ho ke ntse batho ba ga go tla sa hao wa nyelo ya stage mama e teng thuka ga lengao
0: tsa bo mahlwella na di muadi yo ntate wa ka tsa bo level 3 ha di yo ke a kopa ke sa khutla nthwela ke society gore batho ba hopole fela ke society ha re network ke a tseba di network e hona le batho ba di sebe ha re network ho ha la o ka ba tlisa motho re ke tlise motho ke yona a tlo joina o bo se o phutha matso ofisi mana tso panya pa ya go Phoenix re ga le bo re hodisa society ha hona di agent ha iyo ntwe jwalo ho bane a ka nnete ke bokopa fela batho ba hopole fela gore ge khutlele morao fela gore ke society
1: ke le wanta ntle le tsinyana go dira bona na go la gotla ke batla ke kene tabentsa go sesane ka bogotswanyane re na dintla kgolo tse teng ka stadium Stodo stadium ke difeng
0: yona we hala cho hale hole lenga o le hole ntho e ka o sane ntate wa ka o ntshebe hantle le nna ke na fika re tsena tlebe ge di lahla fela ka o sane gore ke mokete hangata ke culture rona eno ya lenga o people society ha se re fitlile sebake gore ka o sane re batla go batho ba iponele lenga o ba ipotsetse ha o kene le ka chalet ntate wa ka stadium o sane tlebe ge le ka mono le di sound tse di faswa na jwe re bua ka pikera tsene tsa maikemisetso ntate wa ka dipina ke tsebe le di celebrity go ba se ka department eng ya ka o teng ntate tla ke gabela mare ja ife yone ke tseba hantle go tlebe re itsoka motsoko o mosokang go tsoka ntate wa ka le batho ba shebe Facebook wa rona hana jwale ke na rona mo ditoropo tse ne re le Durban beke e fetileng beke ya ne re le Bloemfontein re le Bloemfontein ba re shebe rona ntse re etsang tlebe re thabile le Basotho bana ba leng gale ba le ka ga lengau ba tshwane ba ke stokfele sa bona sa dikoloi se di fitlhile ba fuwa dikoloi tse ntšha ntate re di dietsa re kopa bonkgono batle goba ke ntho ya motsheare ya oseng ga re batle ntho tsa masimo bonkgono batle ba tlo re thusa go jaifa re celebrate le Basotho ba kamona ba lengau re tle re tsebo godisa re ngodisa le membership yo motšha ga ona ntho e tlebe setse morago and ntho e nngwe ke ene ne ke batla ke se ka kaya ka e gae lebala ntate wa ka lengau le na le dikgwebo tse kgolo re na le phofu ya gona lengau re na le digizara re na le diprojecte tse teng tse etsang mosebetsi re na le dikgwebo tse etsa gore lengau le dule nna le tšhelete le tsa batho ba rona tse re ba thusang jale ne ke kopa gore ka o sane batho ba tle ba tlo imamelela dintho tseo kao fela mare e ke e beileng ka pele ke jaefe ntate wa ka ke batla go celebrata le motho eno a reng at last ka ba ka e fumana koloi ya 800,000 e ntšha ya bankeng e ntšha ke sa reka ka banka ke e rekile ka society ke a e bone o tla di-hazard di church-a Toyota o tla ba le teng ka mono tshwarelo o bitsa mabitso a dikhampani le ba sa patala moya mare o tla ba le teng kore ke sene ke etsetsa fa letsebo re tla ka dikoloi tsa mannete jale kotsi ka o sane ke yona ntho eno re batla mangau a gale a kene a ke ba bangdi ate a ne re qalele motse fitse go itswe ke scame jale re batla scame ke re tlo bontsha go sekemekeme se scame ga monate jang sena sa lengau ga batho ba tsamaya ka dikoloi le batho ba bone le bateng ba golang kgwedi le kgwedi ba ipatileng tate o tlhoba motho e kangwe mo tlenyana fela ka toropong ka moe o monang a hata ntle o tse kwa lengau yena eno oaepa fela a ipatile a sa batlo go tsejwe jale ka o tsho jalo ke re ntate wa ka ditlabe di le dipitsa tlabe di bela and-e ke reke ke fele bo mmeneng buso ba teng mona ke mme mong re tsamaya le ena kwa Eastern Cape kwana o bua sekgotsa ke lengau le legolo le ena ke ena a golo wa event manager ke le motse le gona le bo metsi a tla ba teng le wena ntatetlhe ke ya o mema VIP tsa gona tlebe di diteng o tla di tshwara gantle a letsetse di-biscuit ke motho a tumeng ka ntho tseno and-e ke batla tla bue sekgotsa gore maqhotsa a utlwe gore lengau re na le maqhotsa
1: amnatano ya o tomnate ga sotle ke tshwile ampe ke ei o tong khutsetsa tshuting ha eso kwa
3: ai ke monate ntate
1: monate ke a le ke le wa mme ga ke khola a sentse re tla hona event manager ga go fe di thaka ka re tsotse o ka kotlo go toketeka ka tsona ka mo ka Stodo stadium
3: okay tata esitsoto stadium ngomso siya ba mema bonke abantu nabathethi siqhosa lingawa likhethi lingawa lihamba kuwo onke amazwe kakhulukazi isadec sikhona kuwo onke amazwe asikhethi bani nalapha elisuthu siyawamema amaxhosa akhoyo apha aziva emkelekile bakwazi uba nabo bayazi uba banayo indawo kwilingawo people society
1: ngoko sinaba dibini tsa rone tse teng ka mone ke bomang
3: okay o teng data ikarabelang ka tsa entertainment ke nana ke yena tsebang gore na ba tlo bina ke ba feng nna fela ke tshepisa gore ga e baneng o ka ba teng as our VIP re tla o tshwara gantle ntate
1: a ntse o fika mamenka ntse o fika futse ka o qetela ke gore na ga o shebile batho ba le ba lebeletseng le ka lebelela batho ba bakae
3: jwale kgane ke utlwa bo ntate mfa o ba bolela gothe stadium seo se tlabe se tletse tswete
1: e batho
3: ee oba a ke re batho ba tlabe ba ya moo lengao batho le ba patalela di-transport tse yang moo batho ba palama mahala o tloa lesotho kaofela
1: ke le bo ha holo me wa ka ntlentene ke le bo ile ha holo me ke se tse ke tsepisa gore ke tla ba teng di VIP mona tle ke to dula lenna ke tlo ithuta

0: sebile terisi tse batlang di le go jana ga o rona dikoloi tsona di tlotlwa nako mang bomong
1: dikoloi ke dumela gore go sane go se ntate ka gora ya botshelela ditereke tseo ka ofela tseo di badileng transporto di tlabe di tloa dibakeng tseo di tla mona Stoto Stadium.
0: Ee, sentse ke tlapa sekere ke batla go ya maseru le nna ke moketeng wa lengao kapo re tsala pele re ngodisa go na le tsela e o re ngodisang ka yona kapo re tswa fela ra tlapa ba batla go kena kodi ba kena koloing.
1: Jalo ka ga ke se ke tlhalositse ntate wa ka gore ba utlwileng ditaba ba bolelele ba sa utlwang.
0: Ntshwagale fela ke fete ka
2: gona mme wa ka
0: kgotso
3: jalo
0: ntate
3: ke botsa go botsa bomme bo ba bona ba tlhompile fela ba teng mono ba mokgatlhong wa Ngabulana.
0: Thank you.
1: Renka batho ditho tsa lengao renka ba e so ka bang e ba ditho jolo ka ha ke hlalositse go ba utlwa molaetsa ba bolelele le ba bang jolo ka potso ya ntate a re ka ha re ho kwala bata mo na jwale bona ba fihla jwang Setsoto Stadium ke tlo siya dinomoro tsa ka mona ba ntshware dinomoro ntseo ke bua le bona hore na ba tla fihla jwang ka ha go Setsoto Stadium.
0: Ke to khutela potsong ya ka e ka e bion tsa Arabele me.
4: Ho tateletsa taba eno no.
0: Ha ke tlo akuting.
4: Ntate.
0: Ke no kena ho etsa hore ke qetele ke iphumana ke re ka ga kongwe. Ke lo kena ho etsa jwang. Ke batla ho ya Arabele hore ha ke to tswa ho seng ke hlapa. He be se ke re fela ke ema stop nyema le kuli yeleng ao. Ke na hebe hona le process e ka ba nyetsuwa. Ke lo kena ho etsa ke lo kena pele ke ingodise ka po ke etse jwang.
1: Ha ke ho yona yeo ntate wa ka ya kuting. Kuting rena le branch.
0: Hey.
1: Kana le batho mono kuti ke dumela gore ha jwa le ba se ba tse bahala le ha re so buli office se molao mara hona le sebaka sa mo ba sebeletsang teng setse bahala ba ya mo ba loitsa boingodiso mo ba go ba fihle mona moketeng wa rona wa ho sa
0: ke me wa ka ntshwagala pe ke fete ka kwano ke khutla ka mona khotso
5: o pela wa ndate
0: a mona pizo wa ndate
5: tete ne go kopa ba ga saikisitse ho rena di percent di eme jwang a ditwala
0: tangi ndate ke ya le bo
5: Tangira.
0: Ke le bo mme wa ka ke le bo. E tlhene ke batla go tlo itubuketse tabe eno go bana ba le ke tlo fumana rona ba batho tla tswa ba ga lengao le ba photile go sesane. Lengao ha le ka bala fitla ba le ba ba MS topong aba ha ona kuri ye fitlang. Ke batla tabe eno tlo hlo hlakise. Me re tle re kene e potso nya ntate kwano. Ha re khutla monana o bana ke tlokometse go treat tsena ka ofela di le shume. Me re nkana go etega fana ga di nomoro tsa batho ba teng di tricking mono. O tlo hlo hlophela bona batho ba na le nomoro tsa batho ba di tricking. Ba re ka ba letsetsang go hlophisa taba tsa transporto. Empa re khutlele potsong ya ntate kwano na bua re boele re khutlele tabenya ya dipercente ona percente lone le re di eme jwang ga o kadima tšhelete mme ga le sega tšhelete
1: ke kopa go qetela ena ya transporto ntate
0: ee
1: ke sia dinomoro tsaka ba dinke ba mfounele nna ke tla bua le ditriki tseo gore na transporto ya bona e hlophiswa jwang. Dinomoro tsaka ke 072 487 487 8956
0: 8956
1: e ya ntate ke mmemaiso ena le WhatsApp
0: ntate wa ka a re shebe ke mong a pela ha wa yana le nomoro tsa hae kwano
4: ke ya le bo hle ntate wa ka ke tse ka le bitswa ke ntate mafao Paulo mafao ntate ka gona ha le sotho ke le bo ntate ke batla ho kena ho ena ka ga bonya ntate.
0: Mme fa pele re kena ka go bonyana gore ke patla se re fete mona ke ya tsama se matsogo pe ne di pene mo leng hona teng no mo go tsa go ka di fumana ke re ba jeng sa batho ba batlang hotla kwano
4: di no mo go tsa ka ba ka di fumana ha ke bontse ana mo transporteng ge boletse hore ho tla di tre ke mo di transport ba pala makolo ile nngwe at least stadium ha e fihla mona re bona koloi itletse batho ha ba ke 15 seaters ka

0: 16 kapa 22 status kapa fatima mang e tla inkile batho ba jwalo ge patala transport no once ha ga tlhoke motho a tla ke palame koloi ke mong ke babedi ge ba kae ge tlhoka ba palame transport e le nngwe e tlo ba thola stadium e tle be ba gotlisetse mo e bankileng gona teng tato waka
1: e le gona tse ga go letseditse kapa letseditse mme ka kwano lone le tla go tlhophela ga ebe kere ke mogotlong le tla bua le loko la lone le mogotlong gore ge na le batho ba ba kana mogotlong mono e mongwe tla mofumone mongwe e mongwe tla mofumone mo itseng
0: go jalo ntato waka jalo ka ga sentse ge na le batho diterekeng monono ba sentse ba ingodisa ba sentse ba re romelela di transport tsa rona gore ga thotse transport ge ba kana string se itseng ge ba kana kaekae ge ba kana kaekae ha re bontshe gape ona mosotho a e segege le mo le leng gona teng ga fela le ka tlatsa quantum kapa yona taxi kapa yona half base ha le fitlha kwano stadium ka koloi e jwalo le ga bane go seka ge thola koloi ya mofuta o nonong ka lone fela ga le tla le le setlhopha jalo ka koloi e tletseng ge dula fatshe lona ge patala koloi e nono le le tlo thea tsebe le mamele le bone dintho a di etsala
1: lifentsoantele mofa taba ena o buang ka yona ke utlwa o bua ka taba e kotsi gagolo tla ntshwakelang tate mme ke batlo o tlo e toboketse go na le motho yo mongwe a tla itlwela kwa nana aina le ana loto a itlwela mafiteng kwa nana a fitlha a nyatlhatse batho ka mona o sage ke tswa le bona mafiteng mane ba tlile ka o lenga wathe ke baeti ba gae
0: ntate ga e tlo e tsala jalo gobane go na le mekgwa kapa methati e loketseng gore ga o tlile le batho ba jalo o tlatla ke gona le dipotso tse o tlatla go feta go tsona pele tse o tla tlhola o di agabela mme ga o tlhola o di agabela e le go bonana o tla bo le tsotsi wena o le scame sa gone jwale o renketse monyetla mme ke ntse ke kopa bana ba sotho ba e segore ga se ke ra sebedisang dintho tse ntle gampe ga se ke ranka monyetla e sa tlhoka
1: lengmofaobosotho wa rebelena ga ketao ka monano ke ba kopa o se rebela yang tete ya diperesente ke kopa go ita ka mona fela kgotso e tate tate
2: oda bontatele bomme mongwaga ga ke qala go kena ka ga lenga ke ka mogana go e kae mo mong ka dimanang ka a tshelete ya ka ka
1: nda
2: e ya nda hate e lo go gana interest rate ya bona gore ke fuma 19.5% go di le go di ka ke ka moga straight
1: nda
2: ke a le mo
1: ke le bontate ebile gotlitse gona mane metse go tlo abela taba tsa dipercente gona ga ke sele leloko la lone ka ro leng ao ke atlega gore ke kadime leng ao tšhelete ka maganako e kai mme e le go boela gona tšhelete eno ga ebe ke le kadime sekete seno ke batla legolo leno la 95 malwetse eno ka kgwedi ke a e fumana kapa go tlo e tsala jwang
0: ntate ke a leboa ntate ke a leboa basotho gotlhe mo leleng gona teng ha re bontshe
1: ke dinke jwa ka re tsaka o fela tsona ga te dinke ka metse e medi fela bana khona ga le ni hala ena e panya panya khotso
2: da duaga
1: ntate
2: ke nna di tha go ka mona ka kwala wa ta ka mo kana mari ma khu ma kwanya
1: ntata
2: e taba ga ye mo kiti ntate ke buza ke botsa wana ha ba mo khumo ntse ga se ke le motho a ho lile nga fumana mpe ina matheku na nga e kenela ka po wa nga pe khata ri limo
1: ntate ke le bontate thabo ate go diwata ka bogotshwanyane fela gore tlhege di akaretse ka bogotshwanyane fela ge di akaretse
0: ke a le bontate ge bontshitse gore ntho ena ke society e kena ke motho e mo le mong o le mogolo o le monyane ga e kgethe ga bontsha gore ge na le o patala ka mane ka societyng ka mo itshei felang tšhelete kapa go ipolokela ga bontsha gore selemo sa gona se tlala november go ya novempeng mme a november e fela ge sheba tšhelete ya gago gona go tloa motlha o qedileng go joina society seno no tse itshei fela jwang ebe go fa tšhelete eno ya gago e sale o e safa go tloa ka nako no tlala ba karolo ya gona ebe ka godimo go fa tswala ya 19.5% ebe jwale gere ke ka mane ka mo o adimaneng ka tšhelete ya gago bane ga itse ga re investe la e bareetsa te tshwanang le yona fela gere o le setho e na e tswa keng ke ditho go adima society tšhelete ya gagwe so etsetse tswala kapa manemane kapa yona rente ya tšhelete ya gago ke 19.5% kgwedi le kgwedi
1: 9.5 kgwedi le kgwedi mme ga se ke le ka ntshwagele ke qalang ka le kadima tšhelete ka maganako e kae ke ba

0: motho nako e kae peleng ka ka nna ka tshelete ka role ngao
1: ke ya leboa ena meta pelwa ka ka gona ha ka manana ke bontshoge ge ge ipetse melwane ya rona ge hantle ge feto feto la dintho ho latela tsela ya tshebetso yo ge ge re thulana le yona ge la ga bontsha hore ha a jwale ha o qala o joina ona ha o qala ba setho o ka patala membership ya hao 100 rand ka 200 rand jwale ebe o ka itsefela 3000 how is safe le 3000 ke mane me yo buletse monyetla ka po o ipuletse mamati ya hore o ka adimana ka tshelete ya hao hang ha o tloa tshikatsela ba sebetsang ka yona empa ha o sitoweza jwalo o ka itswela pele ka 200 rand ya hao na itsefela yona ya ba ka maga di ka maga 3 months fela eba o so le setho se funiso ka tswang ho adima society sa ho tshelete jwalo.
0: Ke le bontate ha re qetelle ka motsotso fela ka motsotso fela ha re bola re fana ka nomoro tsa lona
1: nomoro ya ka ke 5910 6988 6988 ya ndatwa ka khitse ga na le di office Maseru Hi-Fi City motse mogolo ke yona head office ya gone ga bontsha ka ka berea ka mane ne TY ka na le ka mane ka Betco kana le ofisi Mafteng kana le ofisi ke ka mane ka ke ka ka Betco holding ine ntle mane 100 mtlokofane ha ile handle
0: lenga ke le bua tsela ba tsodi ba ka hale hole lenga o hale hole
1: hale hole lenga o hale hole
0: ke go go betsa tsodi ba ka ke le bua ha mo tso. Danki are tsebe ke mme tsisa tsana fela sa metso tso pele ho rabaga pele ho re le shume le motso mong me a ketsa tsena ke batla ho phela ka mane ba ne ba le fopala ditaba ke ke fete ke ka ho bona ke te ke bona ntho tsa ga di tsama ka tsela motho fela yo go tbona ke tlokena ka go tlo ke mathele ka mebile ya rune ke bona na mebile ya rune ka tseno e re fuparetse eng ke mo tla ka mebile ya rune ke bona na re fuparetse eng mathela mata ba to mathela ka thabatseka thabatseka ho te taba dinga ta ka thabatseka ka mono ke ba to mathela ka thabatseka ke lo bona bana ntota ga DNA jwang ka monoka thabatse

0: Je sebele le hainele se sekalo hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba a hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang yaba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa sama sa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke e re tjhe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena re na le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le le leng ha gora le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla
2: banna gotla ntebalo morosetateng phobisa gaso tla re fa tsena tsa gora ya leshome le motso o mong nte le tshenyo ya nako fela e re ete ke fetele kwa ntebalo morosi a re fetsa gora ya leshome le motso o mong.

0: Ke ya leboha mamedi, ke boetse ke o dumedisa. Letona lekaleng la dihlodile mohlomphe mohlomi Moleko hore o fihlela ha jwale lekala le ntse le le sebetsong ya ho netefatsa hore selemong sa 2030 setjhaba sohle se phelang dibakeng tse maloting le tse mabalane sa be se na le metsi a hlwekileng. Ditaba tsena o di buile nakong eo a hlalosang bohlokwa ba metsi le bohlweki bophelong ba basadi le banana ha setereke sa Mohalisuku se tshwa letsatsi la bohlweki Maputsing. Letona Moleko o itse sena se tla fihlelwa ka ho sebedisa morero wa metolong, morero wa boraro wa phepelo ya metsi mabalane esita le morero wa phepelo ya metsi Maseru. Ho feta mona hore bobedi makala a thuto le kwetliso le la dihlodileng a ntse a le dipuisanong ho hlwa dikolo tse nang le tlhoka la metsi a hlwekileng ka hare ho naha. Bosiyo ba dingaka le ditlhare tse fokolang ditsing tse 28 seterekeng sa Leribe bo baka tshubuhlelano pele setjhaba se fumana ditshebeletso sepetleleng sa Motebang ka lebaka la mela e melelele. Ditaba tsena di hlalositswe ke letona la bophelo mohlomphe Mamokete Ntshege tulong ya lekgotla la setjhaba moo a supileng hore sepetlele sena jwalo ka e le sona fela setsi sa bophelo Hlotse se amohile haholo ka mora hore dingaka tse nne di tlohe tshebetsong ka mabaka a kenyeletsang ho ntshetsa dithuto tsa bona pele. Mohlomphe letona o bile a re tshepo ke hore bothata bona bo Motebang esita le bo bonditsing tsa bophelo naka bophara bo tla fumana tharollo ka lebaka la tumelano e tekenetsweng ke mmuso le mekgatlo ya ditsi tsa bophelo tsa dikereke le Sotho e leng Chalka bokgutshwanyane. Re a phethela. Setjhaba se phelang Thaba Bosiu se re tlhoka la metsi e thokotsweng ke tshebetso ya morero wa letamo la metolong tikolong eo. Ke tlhoba boroko ho bona ka Thaba Bosiu le sebaka se fupereng nalane le ditaba tsa bohahlaudi ka hare ho naha. Setjhaba se hlahisitse maikutlo moo ho neng o tshwere mmoka wa ditaba tsa metsi ka hare ho lebatowa moo ho bileng teng marena dibaka mmoho le diofisiri tsa lekala la dihlodileng. Mokgetho wa lebatowa la Thaba Bosiu mohlomphe Isaac Malebaleba o re o maswabi ka e sala kokota makaleng a amehang ka dilemolemo a kopela lebatowa la hae dintlafatso a sa di fumane. Ha raba ditaba tsena motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng la dihlodileng Monghadi Disema Lekgwana o re mmuso wa mothating wa ho tlisa metsi a hlokileng metseng ya tikolo eo o bile a ipiletsa ho setjhaba ho baballa le ho hlokomela thepa dibakeng tse ho seng ho ena le metsi. Ditaba tsena tsa hora le 11 di fihla peletsong mona. Fumana ditaba tse ding hamorao horeng ya pele haebe kgotso.
1: Bontibaro. Tanjobuti, re ke tsitsa tsela ho futa alfeni.

0: ya ke se mathile ke potetse ke tse titipote ka mathela ka mane ka qacha snatch ka mane ke tse le bona ka nnete ba tshile le tsholo ho lwantsha taba tsena tsa di catch right ka mono ntate mo hatodumela ntate
1: tumela fa wa
0: le phetso wa ntate
1: ke teng ntate o kae
0: ke ikoko be tsa mangaka
1: yes ntate
0: e ntate a ke batla tsege be ka bogutshwanyane ntate o rena taba yena yo ka kotlo elenya fihla tsebentsaka hore lena li thibella tseo le dientseng ka mono ha ona pila ha ra mabanta mono tseo tseo le ntle le botsa ba 80 o rena ba pala mikolo ijwang ke nnete ha ka etaba ye
1: wa tseba ntate ke ya leboa hle ke o dumedise ke dumedise le ba mamedi ba re duela ntate taba ena o e botsang e hlile ke nnete ntate kana le di thibella tse jwang tsenze ri papistele mo ho ile ngwa ba teng wa commissioner ga rona sekole sa ntate
0: eh
1: wa le ditaba tsena ge di etsa ge di kopile bile ge di kopane tse le sekole sa rona sa Roma le sa ga mabanta
0: eh
1: ya ntate ditaba tsena na ka ka ile tlhopha bogogo ya dikolo tse bitswang cash ride ha re thibi dikoloi fela go bana bile ge sena menyenyetsi ya tsona ke ke thiba dikoloi re na le ditaba tsa tsona jolo ka ha ba kena di Facebookung ba thautha ka marangrang
0: eh
1: le rona khedise ba marangrang motho o fumana ge moemetse kana ko engwe ke bile rona ge iphetotse ba 80 a itumana ge la le motho wa rona a mopalamiteng a mopatetseng a itlofitsa rona ntse re ke ba 80 le ha ba eletsa gore ke la ipitsa ba 80 e be ha ba fika rona ba fetwa ba
0: eh ke
1: e lo re ka nete ntate di thibella tseo e hlegena le tsona tse le motse re kopileng ka molao go bana re bona re tsametswe ke ba kgwedi ba senang ditokomane tsa go heba ba hweba le rona
0: ke batla go tlantseng ke ena ntate mohato gore ke re motho a ke fana monyeyetse e ka re le ema le le bang mong taba e ke nnete ya ka gore ga lena sepolisa mme le ga le botsa mo nako lo itsena ona batho ba palame jwang o na re le bontsha le le matlho a ntwa
1: bona re bontsha ga le maswanta
0: e ya re potsela le botsang ka teng fela wa bona hore ba ma

0: front door wanted one away.
1: What's about that? Nitty Sunday, Nitty Fella, to do high party. The police are not Hamas, was on us Alama Huchanga, and she was a mall out in Haina suit. Can it have become a Sharaban Levo?
0: Eh.
1: Sarah, hang on another about Tom of Futa. We pilot of our Nahuanako, here, Raola. That is.
0: Eh, insulting, insulting.
1: We pilot of our Nako, here, Raola, Tabatarona, the police saying, catch every town of Wallace of police. Never to buy one golf, fella. I want to be a little bit of a police.
0: Ke batla go tena hape gona dikeche ga ite ha se le koloi tse di trailing ha se koloi tse di tsebang go bane hai le memisa koloi engwe lengwe ha fela eng kile ba 80 ka pa ha fela e tsama ka batho ba bane motlhala be ke koloi nya le memisa koloi engwe lengwe ka pa ehlenwa koloi tse di trailing tse bile di di tsebang
1: wa tsaba bo holo ntate gona le koloi tse ke keng di tsebang ka kotlolo ha se hanga ta re memisa koloi engwe lengwe ka mpa ba ka bo madimabe tsala ba bane ye bo holo tsela ka di honta fiti ke tsona tse di bang e go nta fiti a re sa e bona ntre ka ye mitsa ga botsa o tla bona batho ntse re tshompana ba itsamaela
0: eh
1: ya se tso se batho bo holo ta re di honta fiti ke na le tlhopha boko ka yona ke na le o e botsa go lwanyana
0: oho ke ya ta khutela potso nye ka engwe hape ntate hore na taba ena ya twantshena ke taba ntle mo sebetsi mo tlelo o yetsang empa wa go reng wa ntika tikane a re ho nna re tseleng tsa dikoloi tsona tsena tse bitswang cash ride ke tsa karolo tsa bona bemba makoloi
1: tsena tsa cash ride
0: a re cash ride tsena na ba ka go le engwe ya tsona o tla fumana beng ba tsona ke bona mo ga dikoloi bana ke bona ba teng ka dikeshe ga etsena
1: ka nnete ntate ke sita o fapanya molomo le pelo e ka ba yona a re hlabang malotana ga ke tsebe rena le batho ba mofuta o ka ga rona bana le dikeshe ga
0: e
1: empa ga e ka ba ka phoso go kwa tseba dintho tsa motho ka ofela ba ka re hlabang malotana empa o fitlhela ona tsena ke tia ka pele go wena kere a ke tsebe le teng ile ke batla ke tla ganana le yena ga ngata o feta ganyane
0: dad
1: ntho a kampang a re ye ke tsebang gana ka re beng ba dikoloi tsena tsa baiti ba na le dikoloi tsena tse dintseng nyenyana tsa di-4 plus 1 ke ne ke tlo dumelelana le ena
0: oho
1: e seng tsa di-cash ride
0: ke batla ga re fetele ntheng ya go qetela jale e batla re qeta ke batla o boele tšhaba se ka kotlo se palamang dikoloi ka go fapana le beng ba makoloi a di-private leng ka kakaretse o fane ka molaetsa gagolo ke batho ba ikwang ka ga ba sireletse ya ntate bone jale tsho ya bona ke o rag mapolice a le sekong ba utlwa ba sa sireletse ba re a tselele ba botsang ka teng ba re hei a ikgona e ntate bana ba go thosa ke batla o bue le bona le gore na le sebetsa jwang ka le bona go tlo gona jwale mme le se le le teng gona jwale le teng fona go e kae kapo le tlo ba teng nga magi ya ka ofela selemo se ka ofela
1: wa tseba ntate ke ya leboa ga o tsialo boipiletso ba rona go baeti ba rona gore ka nnete efile re ipiletsa gore re batla go ba le tshebedisano mmogo le bona e mofuthu e o tlodileng jalo ka ga le ka di dithepa tsa bona fela ga di na le mathata ke a ngodisa ka setopong ka mane le ga batloa go a tsebana na thepa tsa motho di feleletse koloing e feng mme go rona ge nka re sa tsebe na re ba fosa go kae ga e ba ba ka utlwa ba tlameya go palama dikoloi tse seng molaong ma ge nka di se molaong ka gore ga di na ditokomane tsa go gweba
0: ee
1: mme re nka ka nne ntate
0: ee tswela pele ntate
1: ge nka e ka ra re a sitelana ga e ba ba ka ikutlwa ba tlameya go palama dikoloi tse jalo seo ka nnete ya modimo re nang le bonnete ba gore ga di na tokelo e jalo mme ba siele dikoloi tsa poraefete o etsa mosebetsi wa tsona wa poraefete tsa baeti ba di siele gore di etse mosebetsi wa tsona wa go nka baeti taba eo e tla etsa gore re be le tshebedisanommo e mofuthu e ntseng ga e kopa go bona ka gore ka nnete re ba fa dikoloi tsa boemo bo ba kgotsofatsang empa ga e ba ona le mo re ba fosang ga ba ke ba bua le rona re ba ge ba thuso bana ba ile ka balela ka di-spectre tsa gona pele bana ga di ba buise hantle
0: e re ke gutlele mona ntate ge tse go qetelela fela ke batla gutlele boemong bona mo gona e nngwe ya ntlha e ke gopolang batho ba lela ka yone e ka odimodimo ke tlwane taba o itshwa gobane le mongwe a poraefete ka bapala ka kgodiso ya rone a ka itshwaga ka tsela ya gae ba ne ba lela ka taba ya nako gagolo gore o tlo fumana jalo wa fitlha ona jalo o ya qatha snacke o palama koloi ka mane kodi eno ntle le gore e tlale ke ane e tlabe o tlo fitlha bo hora ya boya pele kwana e sale o fitlha ka itotloko mono kore e sa tlale na taba yo ntse e teng kapo e tlile go na le tsela e le ka e sekasekang teng kapo se le e sebeditse
1: kanete taba e lwalo ila ka e ba teng ga jana gona ba tsena ke tla ga ikelelo ha itsane ditaba tse jwalo tse ka ga re mo ite ka fitla ka ite tsa maka wana ha kanete ke tsile ha o sala bonolo e tsile re rena le dikoloi tsenyo lwang dipake ga ka ga bona go bothata boteng koloi ntate ke tia ke ba tla mpakela tsenyo la ka batho ba ba hlano bona ga ya tlatsa mme o so kana gana gona ha ba re nyola ka batho ba ba hlano mo e mo bona ba petrol na ke fumana eng
0: ei
1: ba re fumana le tontate go tiisetsa ke batho ba tlatsa sneke gena le price list di teng ba ka sheba go ya tlatsa ke 325 rand
0: Mhm.
1: Kala ka tshebedisano mmoho le ho ba nahanela ntate, ke dipakisa ka hore kgethewe tse 270.
0: Mhm.
1: Le hore re lahlile 3 tshelete e ngata haholo ka morao.
0: Kore yena e toka mogana ko e kae mohlala fela ha e ba e moketse mohlala ke re tla le koloi tsa sprinter tse tla tswa ho senseng. Ho na le koloi tse tla ne di sele morao. Kore yena le bonyane tswa ka morana ko e kae. Lena le time frame e sa ke nya mopale mo lona hore bonyane ha re tse mohlala go koloi ha te platform ka ito clock. E tla tswa ka 9 clock, e tla tswa ka 10 clock, e tla tswa ka 11 clock. Ke batla o tlo nhlalosetse mono fela.
1: Wa tseba ndate ka ha ba eti. Ke batho ba kenang ka ho fapana ka matsatsi ka ho fapana. Re tse mohlala fela hona jwale.
0: Ee.
1: Kolo ye e seng e tswile tsatsi lena ke ya bogago ka setopong go tloa bosibosele.
0: Eke.
1: E le ga ba kolo ya bogago e se tswile ka data ga gona moedi a ka gang o jeleletswe nako mona gona iwale koloing tsena tse tharo.
0: Ee.
1: Ee ya data empa e ka ba gore baeti ga a fitlhile ka nako e tlile o tla tsamaya ka kolo ye nakong. Empa ga e ba o ka fitlha gona tsena kolo ya bogago e tseta go tswa e ba o tlo tsala koloi ya bone e ba ka mora 30 minutes fela motho o salela a re ka nnete koloi e se mo jelela nako. Le rona go utlwa sa re abela toka ka gore ya ne e tswileng gana itlhaletse ka ba kene o yona a kampane meme e nempeng keng ke la ka ba goga le 30 minutes ebe wa tsamaya.
0: Ee ke a tshepa nne mahato gore tabe ena ta ke leng ke mafaajere ke dule lefatsheng le ga le jalo gore na ke le ka tsela e feng le ka tsamaya gore le atemele baeti ba lone le bona letse gobane ke karolo ya lone mme le mona le mosebetsing le ke ka bona mme le tshebisane gore na bonyane ga re koloi ga be seditswe di le tharo ga e be se reme nako te re shebile gore re na le baeti ba bararo ba fitlheng ka nako itseng bonyane ka mora nako itseng ga a tseba gore gae kepe se batla e buleile pakeng tsa koloi tsane. Ke taba tse lokelang gore di ditlokele baeti ba lone ka go palama ka go fela tsona le ba bontshe taba tsena ka go fela ntate.
1: Ntate ka nnete ka go rutega ga o fele ebile re ithuta ka mathata a ntse re ka tlhala letsatsi le letsatsi ka wena ke kopagenke mo fa o tle ke re e shebisane mme re tse ke re e tshwatlhe le bona baeti molemong wa ketlhiso wa mosebetsi wa bona le bona.
0: Ga le boha haholo ntate e tabeng eno, ka le boha haholo mme etsa mosebetsi wa lona ka mono ntate empa ga ele tlhoko gore le teng ha se ke ga ba le tshaba sentse se lela ka mono batho ba ise sepoliseng fitlhela ga kana se nna le batho ba ka ile ka reng ka nnete le kopane le bona ba ntse ba laesa haholo mo ba le cash right na o sona le ba se ba hlaile ka pela magotla
1: go fitlhela ntse re tsena ntate re na le ditho tse tsheletseng tse se di hlaile ka pela magotla.
0: Ehe.
1: Tsena le tse pedi tse nkulu tsa tsona ntse di le sponeseng tse re lebeletseng go tloa mmanta di tlasa ka pela magotla.
0: Ntate.
1: Tanki ntate.
0: Ntate mahato ke lebile haholo ntate e ba le tshegele monate ntate.
1: Ke a leboha ntate le bamedi wa gona ba beletsatsi le monate ntate.
0: Tanki ntate.
1: Tanki.
0: Ya o ikutetse ke tsene se tlhanga mana ka nthunga mana. Ke tlo gutla ke tlo di bantle di nka ka ke to hatanya ne hanyane ba di batofela ka mane ka thabatseka bona jwale ke batofela ka thabatseka ke kelata ka kotlo fela nda tipsi ka mono ke batla ola tande tipsi ka mono ke utlwana ena taba tseno ke nnete ha ka ya ga ke khuta mono ke keng ke mo ka melo transporto ka mona ka se central mono bona ka ofela o ruti tsena tse ke buang ka tsona ka ofela tsona di wena central mono jwale tle ke mathe mo ka melo wa central ke utlwana bona taba ena e fitlhile tsebeng tsa bona e sebetswa ka tsela ya mofuta ofeng ga e se e le tsebeng tsa bona ga lo rona ga ba se ba eme ba le bang bosiung ba bonana e bitswa eng taba iwa

0: jabo mme ha ke bua o ntate ba re ba khanna mo ne ba se ba sebedi jabo mme lo ana ho leta jwalo ba tsoba go se boko sa mme ha ke bua le le batho ba seng ka sehope o se seng se kang se di se tle le se tsena o sebedi jabo mme ka twa ha ka wa wa la di eta tsa ka tsena na ho ka se ba fumana mme anda se ba lo ho ho na le ho ho ha ha o pata ho driver ga ma
1: le nna ke tla ke itlo feta ka mo ntse ke bonana le sebetsa wa mmatle tjhe ha ke nna ha ke itsho ke le mona be ke dutseng teng tate ke a tseba gore ho bima haholo ka ga transport nako ne re phelang ka yona mme ha ebe yole le na le competition ya dikoloi tse seng molaong e tle e le imetsa haholo o bile le patala le lekgetho
0: a ntate o tlake kgothaletsa go tloe o tla fumana ntate o tla fumana ntate dikoloi boolo ba tsona ntate le bana ba ntseng go setsisetseng bono fela go seo kae dikoloi di pakue ntate go sebetsa tsona tsena tse seng molaong ga go na leto itlile kgobe ena e awa ntate
1: mongaka ke lebole ga gona tsa tipsy ke tla le etela ka mono ke a tseba ka nako nngwe ke itlosa mosebetsi wa lona
0: ke a lewa ntate
1: ya o ikutletse ka mono ke mate ka mane ka thabatseka ke thibelela jwale ke ya ho ACP godumo ka mane ke ACP godumo dispole ka mane ke tle ke utlwa gona ena taba tsena o a di tseba mme bosiong ba bona na ho sebetsiwa lwa bosiong ba bona bosiong ba bona bona ha mona ka nako tse ding ba le siko o latela mabaka a bona batla mathele ka mane batla bua le ACP godumo ka mona dispole ka mo bua le ena ke utlwa gona ena taba tsenana o di etse tlhoko tsena ke ile ka ya motshwara mo ba mona le ena.

mona ba ke fumana ena ACP ngodumo antsa le ka haro phutheho ke le ga ya moleka tsa tsela maobane ba ke mofumane jole hona jole ke mofumana ka phutheho ke gona ntla botlokane ke hle ke hloka ho yena ke go ke tla utlwa hore na ACP ke mona lena lo ba siko di thibeleng tsa mofuta ona mo ka go tloge lebetseng ho bona sepolisa sa rona se le teng ha thibela tsena na hobane mola wa lesotho wa tshore ke le polisa la trafiki le o ka go tlolo ka po ke le polisa la trafiki le na le tokelo ya ho emisa koloi me ke a botsa potsongwe ya bohloka monana e ke utlileng ho thwe ba le masuba te man bontate tips ka mona ha ke a ba botse ke lebetse ba botse putso e neng le bohlokwa go loge le masiu ba temono le batho ba tshwa gore go tlo nkelwa makoloi ka go tloetsa la jwang batho ba tshwa ba tshwa matso wa go rua matswalo ka mona ba teng ka mona le masiu ka mona ke kwatile hampe go putso yona ke ba ka e botseng kwatile hampe go ka botsa putso eno gore na e fela ba le teng le masiu ka mona jwale na re tswa re sireletse ile ka tsela ya mofuta ofeng ha ile mo rena le bona le ara masiu ha ga sa tseba bona ditsotsi tla sa hokae ho tletsa lo nka nako efeng kwa tila mpe fela ke tla nge qetelle taba tsena ka ho fela tsona be ke tlang ke ya dumela ACP go di motla maleteng ke tla beira le ha be tla be ke le siyo ya tama tama sa nana le na ba ke tseba hore ei pheto di a hlaya ha ho lo setela mafelo go di re tlo qala go di ntsha di pheto di kana tsa kena le ha be ke le siko fela ke ya tsepa hore ya tla tla ka morao ho nna o tla tla ma tetella taba tsena hore na hantle tla ho etsa la gwa mon go enza ka lane ho bana busiwa ba bona jwale batho ba tla bua taba tsenga ta hore ba ikutlwa ba sa sireletseha ya ho mso kuri mono ya tiba ni tata ba le bona ya tiba hai o se be free tata mane ha ba wa tmena kuri ha ole na to go tsa o nya o ha ruwa tso le ona bu si mba bona wele ba ite ho se bitsuwa teni ke batla ena ga se pika go tlo ona go mfitsa ka ka ka ha e se bi khorumo ke hloka wena ka go tlo wa ntaba tsena hle di ama tshebetso ya hao o le mokamedi ka mono o le sepole ka mono taba tsena di ama tshebetso ya hao mme ke wena tla hlalosa hantle hore na bosiong ba hlanka ba bodiseng ba hao ntate e ba thusanang le bana le basadi bana ba llanka di cash right ho etsa di thibelela ka mona ho sebetsiwa jwang ke yona mpe yona ntlha botlhokwana ke batla ya tseba ha e le mona ke sa tla mo fumana re ke re be ke tsanyane ke a tshepa gore ba tla boela ba arabela ba tla boela ba arabela e taba na catch right le yona ke ntho ke tshehlo ho bana le ba sebe transport bana bano ba patala lekgetho bana bano ba na le tokelo ya ho laisa baeti ne rona re kena mebileng ya rona re tsamamono re nkile ba eti ba lokela ho nkuwa ke bona bona ma ka ra kgwebo yeo ba engodisitseng ka molao yeo ba e patallang lekgetho e nang le diski ya ba dumellang ga fa bona ba dumella batho ba gore ba ka laisa ba eti jole bo dolense ke gona bana ga a hlaka koloitseng nyenyana re nka bona ba eti bana ba sentse ba le siko go latela boima bonako enana bo ka go tlo boga makoloi a ba eti ba tobaneng le bona ke a hlaya ke nka ba eti ka koloi yaka bao ba sentse ba le siko ba tshwerwe ke tlala bao ba tlo patala digafa mafelo a selemo hei yane yane ba ye ke tla e batla le yona tla e batla tla di batla le tsona nna ha be ke le siko monana ho na le batho ba tlatla le tsona taba tsena ka ho fela tsona eno yona re le rona ya nnete ntse re tshwa re le mona re tla leka ka gotlhe ho thusanana re laola ka tsela mofuta ofeng mme e nngwe ya ntlha tsa bohloko ke jetse bona bontate moya jutse fatshe ke a go duleng fatshe bontate mosebetsi wa ralwa Nameritse mosebetsi wa ralwa ha ke go bona kere ha re bona kgwebo ka tsino botata ba rona ha kgwebo ya rona ka tsino e tsamaya hantle ha re etse meralo ya go sesane
le go bona gore na kgobene ya rona katlong ya teng re tlo ya kae, mme e ka bane tlo kgibela go tlo etsala jwang. Meralo eno ke meralo ya nako e telele, meralo e jwalo ke meralo ya nako e telele e lokelang gore e be e teng gore ga re kopana le mathata mofuta ona, ga re kopana le boima bona ba putlamo wa moruo mo batho baeti ba batlang ba nyametse, e be sentse re na le meralo ya rona se go tlo sebetsang jwang go tswa molao ya pele. Ga re tloele kgwebo ya rona gomanetsatsile bogolo ba rona ba kgwebo tsa rona sa tsotlileng ka ba tsena transporto di diwa ke ntho ya gore nakong eo e sebetsang gantle wa relaxa wa paqama le tsela eo atamelang baji ba gago e se fapana. Ga o shebe gore na tsietse ka ba tlhaelang kgwebo ke efeng yanong ya nako e tlang. Ga o shebe kgwebo yaka e ka gola ka tsela mofuta ofe, e ka gola ya ntlhola nako e tlang. Ntlha tseno ka go fela diteng tle mo letafoleng ka ga megatlho e nang le bontate moya ka mono le one bontate dipisi ka mono bontate mogato ka mono ka go fela. Ke bua ka digodi tsotlhe tse teng, dintlha tse di lokela diteng difaele tse jalo mo le rala mesebetsi ya lona di long term and short term. Katlego ya lona le o bona wa mosebetsi o fokotsana go tlo o tswa le kae ge ya le kae. Go boima gona jale golla le bana fela ba mathang go etswana mona ba matha tsolo mo mathang a letele mona ba lla ka di 4 plus one batho e mona e sa le koloi wa 17 malotsina e mona go nyametse man toleza go nyametse. Go boima re go seng fela sementse re tshepa babedinyana ba bangatanyana go boima ka nako eno wa galwa. Le mona ke ne qoka le bona nako fitlhege le batho ba di 4 plus ke lone bana. Ga ona motho ya neng a gopotse gore go tseba gore ka nako e nngwe taxi e tla tswa hathitsane, taxi e tla tswa habia, taxi e tla tswa gobitswana, taxi e tla tswa ga leqele. Di-taxi ga ana se ga ona motho ya ne a lebeletse tabeno le lena matsatsi gata kuphana ka tlasa boemo bo jalo. Ba ne ba tlholoetsa morelo wa nako e telele baetsa for C ya gore na e ka ba re tla tobana le eng go sesane le bona di 4 plus ba etsa metlhana ja e tlhoka moralo ntate. Ga o le tsena o tlhokala meralo ye le tlalela fatshe le shebisana le rera le kgobena le gale le rera le mesebetsi rona ge a jwang pele tle mo antjwetsa mo mona ga idoletsa nna ke batla gotela taxing ke re ke eng taxing jwa le papa a idoletsa mtate ya khona mana go bima ka ga tsela ka mona. O bima ka yane o bima la sa jara le tlhotlhe o bima ka e ri di mathe ke bona na ke batla mathe ka bela ka mane ke bona bela lena ke le kile go lena mo bane ke le ka hlokomela molaetsa ona buile le nna bila ntetse ditse mona e ke ga ke khutlela go bona ka mona ka bela le bona se ke sa mofumane mohalo wa hae o sohirile lekgowa ga ke tsebona go etsala wang ebae e re ke etse ka tsala mofuta wanefela ke bonang ke a bo fana ka belabela mme ke itse gaebe go na le tlaleo tso ka lakatsang gore fa tsona kwana go tsamaebileng tshebeletso ege dire sotho ke doletsa keng godise tshedisiyang ka lebitso mme nomoro ka itse thotho 316429 le plus 2665993 tsotlhe taba tse amang tsa mebileng ga ke bue ka taba tsa ntho fela ga ke bue ka transporoto ya baeti ke bua ka go letsa di-private ke bua ka ditason date ke bua ka mebila ya rona ke bua ka matshwao bua ka tsona ka go fela tsona tse amang transporoto. Ke ga utlwa ke bua ka kgwebene taxi bana ke nana bua ke bona fela ke bua ka di-private ke bua di-lori ke bua ka eng ke bua ka ntho engwe le ngwe ya mantransporoto tse a tsamayng ka rome yo mebile ya rona bua ka diphoofolo tsena tsa lone le matsho ona eo le ya ka kotlole le ya kotulang hei ebile ya sebedisa lenetse go le ya kotula gobane jale tsela yo o thweng le tlosa matshwao ka na tseleng mona mahaeng kwana gantse leng yona ka ntho ka ona ga ae kgona ba renya go sa letswano ba re ae kgona enye go sa letswano tse re tseba gantle gona le tshwamane go sane se le siko se le fetotse joko mane nnya go sa letswalo le yone mme re bona kotsi tse ngata bosio ba matshwao fela bo re senyetsa gagolo re bona kotsi tse ngata gagolo ke bosio ba matshwao
ya re rella ka ga tropo ena fela gore tropo ya gona ke ya mofumana mme ke ya mofumana ka jeno mohala wa he kona walla. Kona walla.

Ke ne ke go ke ka mana ka bela bela ka mana tla go pola ke beke ya o feta mane e ka be yana ya o feta mona ha mene re bua gore hona le ntwe e teng ka mono e pa kentsa bo ra ditiketsi le ba 24+1 mo ba itika bo bona ba ikgethelang gore a rona se re batla go pala 24+1 ga se batla go pala mo koloi tsitsi jwale ge sheba gore na jwale hana 4+1 ga fighting ring e tsamaya sebaka se se kae. Jwale go na le ntwa ka mono gopola ke ne ke ba ne ba tsho gore ba tlo ba le kopano. Na tlo ba le kopano ka mono ba kopantse setšhaba se ka mono le marena le makanselara le DA ke ne ke utlwe ka batla ba teng ka go fela kopanong eno. Jwale ka madi mabe ke utlwa e ka kopano e ka ba tswela pele e ne ke batla go tsa gorena go ile wa felela kae? Go ile wa felela kae tabeng tseno tseo ka kotlologe ne ntse re lo tsona.

0: kannete ke le ke la bataba e kgolo gagolo e ne gore ebile ne ke laka letse lengwe nka ba teng ka mono um mme kannete ke ne ke laka tse gore nka ba teng ka mono go tla ithuta le go utlwa gorena gantle ntle tabagolo yo kae ka mono one re na le mathata a magolo transportong mona metse um mamabedi ba sogedi le sotho mathata a magolo se ka bonana fela re kwane re bua ka tsona re bua ka gobane um ke mathata a mangata gagolo mo transportong gagolo ga mosebetsi o le siko tsena um go lokela gore lena mosebetsi ga oa mosebetsi jole re mathata a mangata a tlhanya nakong ye fiteng ne re sa bone mathatana ga e ka bana ntse a le teng ne re sa bone gobane mosebetsi o ne o le teng gona jana go boima re a bona mathatana gore a re tsametse ya mofuta ofeng batla ka belabela ka mane ke a utlwa gome um ka gore ntse batla phathagane ka mono ka go ntse batla phathagane ka mono tlene ke ba batla gore tlhekona mabaka e ntseng ebe mmoka o jalo yeo re ne re lebeletse gore o tla rarolola bothata bone bo ka monona o ngetsang gore ga mmoka o jalo o qetetse o sa tswela pele ke a feng mme ga e ba ga o a tswela pele ke neng re tla bona mmoka o jalo go tswela pele ga re batho iphona go tshwanela aforika borwa mane mme go bonane go ntse go thunyana bosibo le motshegare sepolosa sa rona monate wa sona ko se folofela lerang se ema nako e sa le teng go kena dipakeng ke monate wa rone monate wa polosa sa gone ke ona o gore o folofela lerang kgotso ke re dibela kgotso ga re utlwane ga re batho iphona go tshwana le aforika boramane mo bonang um kgobo e na bogaitekese e lepatlelo le o ka kotlo lepatlela la ntwa kgobo ena transporoto le bona ga ya fitlha mono fela e fitlha mono gobane go boima ka re
1: otkgotso
0: tate
1: ke mo kwena nda da swi matili mana thano
0: e ndate
1: ke di mamo tsa ba tsena na ka ka ka bo ndate ba ba ko ya ba ite e se ke tuti le so tumana na o se ya ko gelo ga o ntso bua ka ba se se nam plan sa ba se plan na ngona tsa tsinya na se ngo sane
0: e ke
1: a swi wa le ja hola ke mo na fela wa mosotho a swi wa le ke bua ho tla 2012 fo kwa ke sentse ke bona go le yena ba ya khobena makolo ya baiti ke go fela ke na hola tela tela yo bona business e ba ka teng ha ke ba ne ba ne ba le tsa go pala mofuta mo jotso sa le ya phumola ka khotso e bile ke rage batho ba bonda te ba ba makolo ya baiti mo se go bona go ga dikoloi mo go ba me ba ke ka me khatlo ya bona ba fa ke monyetla ka nako eo ebe kgwebo ebe gona tsena dikoloi tsena tse rešwang ke mmuso ke tse re kueng ke bontate ba makoloi a baeti ga wena se bodika ka

0: segatane ko ma india jana da ba ngire go ba magoloi
1: hili
0: ko ma india jana
1: da ti ntsho le ka o tsena hanu ke le ka o tsena hanu ntle wa tsa iketa o hupotsa ntle ya batho iketa o mo le bona ba ba itugola ke be re bona magotlo mo koloi tshwana le banna le ba sadi bana ba tswampela ka bona ba lenga o tsa tsina ka jeno ke a le bona tle ka ntle
0: ke ba mama e tlo le na
1: eh
0: hai nna ka nnete ke na le bothata ike ke bone gore ba sotho a reetse tsa kgwe gona tsena ke tsamaya ke tsamaya blog fante mane gagolo transport ya mane bolokeng ke dibese e le gona tse bontate ba makoloi a baeti bogolo ba bona ka nako eo ba e kaliseng dikoloi kgwebo ya dikoloi ba ka e kalise gale bona ntima mane le sentse le baa makoloi ke etsa motlhala gatse ona tsena ka gate gopena masego tuopena meharena ile ka tuopo ka bona jama indi ka tsana ma indi a nga ka kole ka tshele pe ka khwe ko wonda do wa kuma go ya le di ba ba ba ba indi na ma ayo le di tswa ka mo ba ntse ba ntse le na o mo da ke ile ke wala ge a ba khwe ile ntse ba sa ntse ba sa ba ntse le di tshe right a fe ntse ba khona fela bo da ke o ba nna ke ba tuopena ka o fe ke ma indi a fela mo
1: I'm going to go to the house.
0: Ke ba tlo mo a tena ke tsa di trip ya bokete tsa mela di trip ke bona ka ho tsa mela ngo hle. O ho ba ke di tsena di pedi le ba. Ke tsena ke di ho ho di pedi le. O ntse o bua ba tsena ho tsa mela tsa nona ba tsena ho ke tswana.
1: Ke tsa
0: ba ne. Ke tsa ibe a di di tsa di tsali.
1: Ne re sa e bona.
0: Eh ya ba. Ke la ba ne ntse ba e bona ho ntse e tsang tsing. Ya ba ba ithuletse ntate ba ntse ba ha re ntse re khona. Ko ha ke tsai ke me khatse mo bolo e o tsana ho le banka. Ni ba go tswa ke re nemanga ga ba ngane go ba ba tshelete ba tswa ba tshelete. Ke ba mo ga ga ke ba ga ga di for di ntlo. Go pula ga bona ba ke le mona. Ba ga di for 4x4. Eh? Ba go tsa ba ile ha tshe ba ba di tse go tsho mo. Ke le tsona e ba ba di ka di tshela ga tsa ze ka di for ka di fuka ka di for under ze tsa ze ka di eta 17 rand. Ba re ba ba ka lo ka lo ntate be le nkhane ba le ka transport wa ga le ka le.
1: I can't. Tam gona go ntho kholo ka be gona le me aho bo retekesi ka megatlo ya bona e meholweni ka o gona le magana le bona batho ne ge batse ba ka nnete ele di nyoro nyoro na go nye fitleng ba ne mana di tix bona bo isa ga isa leo tixena di eme bona mo phelo ba he bo fetu de jwa bo pila o di mana bo tile tlase mo ele di nyoro nyoro go ba isa le teng ge le ga tlhola ikopana mathata a rona re a maholo re batho ba bonang mona me re leng gona teng ge phela motsotso yo rena go leng gona ga re bone bokamoso ba kgwebo tsa rona me go dutseng teng tlo bua ka lona batho ba transporoto ke a ema gape ka dino ga ke tsebe ke na le banna ga nna ne ba ipitsa manna mašhinyana ba ka banna ba di 4+1 banna ne ba ipitsa manna ke tla keke ba bata ke tlo utlwa gona ba se ba le ga kae bona ba se ba le ga kae bona ke a ba lebala manne ba ne ba ipitsa eng ke a tseba ne ba tle kwana go ke re qoke le bona le bona tla ke ba utlwa yana ba ne ba ipitsa eng ba se ba le go kae ka mokgatlong wa bona bo ntate moya ke taba ke tseno ntate moya tseno ta ke mekgatlo ka go fopana ke tseno taba kgwebo ke eno ntse le teng ya thekesela gona jwana ga e ntse thekesee re rala jwang gore kgwebo ya gonna e tse o tsitsa re rala jwang gore re shebe rona go sesane go tlo sebetsang jwang go tloa mo go ya pele seo itse wa lone moo bona boleng ga o ke bana ba qadile mo ba

0: ye tla ba ke megato e megolo ana jale e na le ponaletso. Ba ne ba na le a vision e tlakileng go rena re batla go tloa mona re ya go kae. Ba re kadile ntho ena le matšhonisa re kadimana ka ditšhelete, ge re ikopantse re kadimana ka ditšhelete e le matšhonisa kgato ene ya gone ya metseng le metsaneng. Ka jeno ke yona ge jela batho makoloi kadima batho di o kadima batho ditšhelete tsa dintlo, kadima batho ditšhelete tsa dikgwebo. Ge sola ke eng rone hei a re ke tshwanete ke ga nna lena tsatsi la jeno ge ntse mme ke tsa tsho fela be re tla kopana be ke tlang. Nkgoloditse gaolo nate Mokoena ka taba ena, nkgoloditse ntate mme ke lebohile, nkgoloditse gaolo, nkgoloditse gaolo gore ga rena meralo ya dikgwebo tsa rone. E re bona nka fumana le monyeno fela ka pelenyana fela kgotso
1: kgotso ntate
0: nka
1: ke ne ke re ga bale nneng tabeng ena ya dikoloto tsa baditadi tsa di-taxi bake batho tsayang bothabothe o tla tloa masego ka 8 o ema TY ga o fitlha o siwa ga o fitlha maputse o palamisa venture wa tseba venture o tla fitlha bothabothe bono ka tho o tlile masego ka 8 ga o kera taxing fa tšhelete baeng ka eno ya taxi o tla phetha ka tloa mona ya emamane gafo so yo ema TY yo ema gakeo ikometse mo ka tuo waka beng ba transport ya ke wa etse ka bogomong ke a kopa
0: kele
1: ga o tsedi venture ke ye mme ya mokalakanang ke tlhoke ka venture nagana fela
0: a tanke ga tabaka kele boka baka la nako kele bo tanke ke yona tabane ke bua ka yone tate moya le mekgatlho yotlhe e teng ka rona ka kwano e sebetsang transporoto re ralang kgobo tsa lona bo ntate kele bone.

0: le mollo e beng ba ka ha ona mo itlaisa na ha ena ya moshoshe ding hobane e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mogala ba dimo a re fileng tsone e ba sotho ho hle mo ba leng ha teng ha re thusaneng ka matsoho o tle e rena lona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha me re boloke tikolo ya rona hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona lesotho la rona le ntse le re lahlehela
1: go la ba le batla bo dikhombo mona motho wa reka koloi license na license ntho tse fetisang ditlhong kore o ipotsa gona bahlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetle o fitlhela moo mo o sosa naane le motho yo ore go a fela gona le kuno e fumanang kuere wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo ena o reng ga e tsatabe tlhabisang ditlhong a kaleka lobane ka molao ya fanang le ya moena a kereche ba a tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi.
2: Bua ka morena, ya ileng a ipha nako ya boitshunyo bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa Basotho, a tshwara ditefelo, a tshwara ditefelo tse amanang le naha ya Sesotho le Sada, o tla ba a le buka ena ya Sosa o no no to another development for Sada, another development for Lesotho, a leka ho nonya maikutlo a ditefelo. I'm going to go to the house.

0: le go dimotsa yo tsana pula e tla tsaba yeso le ra bona ha a etsa go re nne kwana ba tsutsu ba tsale le go bua ba bua ka mahotanta fa a tsene se a se tsile tsantsi ka ba di community council go re nne tsona ka tsela
1: ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe gao to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pe go sa bona a le mo e ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta de faile ke a tseba ke hlaela le sotho mona ke tsofalla le sotho mona so ban o ne o tsheta mo eta tlo ha wa ne ke ke rona le batla lona le no ba le tsara a di ka dikolo go tlhwa ma lwana ke mo ba ka bele ba mo tsetang ke mo ba ka bele mo tsetang mo kampanye tsa seo le se eng hore ke ro sebeletsa naha le setšhaba sa yona
2: ntadi letswanonnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abala ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ke ore ntate letswanonnete a ka salosa lentswe democracy ke nake ga rena go fitela tuela ga o ka seba go na le e democracy o motho gobane go latela gona o shebileng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o ile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya nke go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ila etsa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi
1: go bale ua ke setho se ileng ka re batho ba paramente moo ntate wa ka le le tlhokomela bati ena e tla ba e ageile ka nnete ga e batabana ke ke nna elelelwa nna ke ne ke re lempe diikeletseng se le lekgotlala e di ikopana setšhaba go ke gora seaba ke mokgetho wa bontate a golo a itseng paramenteng ka re batowa e le tla re mara bontate nna ke re lolo ikeletsa ke mpa kerela ela ntate motara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua meseretsi mane go na le batho ba ka tswang ba iphetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke lera ela ontate o kgwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsama go tla bona a ke ditese empa ke re fela ba seretsi ya re ntsereng la go ga dipolotiki ga gona se ga tsamokelelang.

0: lokisa dintlha tsa hao mo moleng teng, o sentse o di ngotse fatshe, ke a tseba. Ha jwale re tle re hokahane le monghadi Mokoena Iphinyane, jwale re tle re qoqe ka ditaba tsena, hore na taba ena e reng ho bona. E le dihwai jwalo ka ha ba ntse ba romela boya mabopong mane hore boenahinyane ya China le naha ya Afrika Borwa, jwalo ka utlwile le yona e ntse e reka boya ba Lesotho, haholoholo ba dipudi, jwalo ka ha Dr. Mohonti a hlalositse. Re tle re hokahane le yena he Mosotho e motle ho ditaba tsena. E ne ntse e le seboko sa nako e telele dihwai le bona ba re ka nnete re na le mathata, boya ba rona ke bane mane, re bolawa ke tlala, fela bo se bo le mane mabopong, bo lokela boenaheng ya China. Re fumane ditjhelete tsa rona dihwai. Ka nako e telele wa tseba sehlahiswa sena se boya ka nnete naha ya Lesotho e ntse una molemo o mongata ka thekiso ya boya he Mosotho e motle. Ke tse ding tsa dihlahiswa tse romelwang ka ntle ho naha ena ya Lesotho, e le mokgwa wa kgwebo o moholo haholo he Mosotho e motle. Ka nako e telele wa palabala dihwai ne ntse di lla nakong e fetileng, boya ba rona bo nkuwa ke mang, ke yena a bo isang mabopong, jwalo jwalo kaofela e le kgang, rona ke mang ya lokelang hore a ise boya o seka kutelwa dikirimana, ha bokutwa bo iswe kae kae. Thababosibu le yona e betla isa kwana, ho ntse o ne le gantse jwalo, fela o ntse o hlahiswa, naha ya Lesotho ntse e hlahisa boya e bo romela enahinyane ya China moo he ho rekiswang teng ka kotlolo he Mosotho e motle. Ba bang ba re ha re tla ikisitsa, re fuwa tumello ya hore re ikisitse, re ithekisitse bona boya bona ba rona ba diphoofolo tsa rona, o seka ba le mamanya a tla fuwa ka nako ne o hlahisa monopoly wa hore ebe yena ya romelang boya, ebe o rekisitswa yena, yena o jale o sa tla tla patala dihwai tsena, yena o isa boya nahinyane ya China e le qhaqhangqhang fela. Empa he ha jwale taba ho utlwahala he hore dihwai di se na le monyetla wa hore ka boemedi ba bona, mohlomong ba mekgatlo ya bona jwalo ka ho ntse o etsahala dinakong tse fetileng jwale, e ka ditaba di batla di tsitsitse, mme jwale ke mona lefudi le lahlaha jwale le seng le batla le ba kgitla madingampa ha bohloko, jwalo ka ha ba ne ba bolela hore taba ena ba kgitlile madingampa ha bohloko ya ho qhoma ha sewa sena sa molomo le dikgolwane. Lefu lena le hlahetse naha ena ya Lesotho, mme ka hona he jwalo ka mafu a hlaha ka nnete ke lena le lenne la hlaha le lona jwale. Mmara ke mane ka ehlile ho a shejwa hore na hantle seo o se rekisang ha se tlo tla sebaka koduwa na, le dijwa fela ho jwalo di a hlahlojwa hore na di boemong bo nepahetseng ba hore di ka jowa, di hlahiswa, di keketsa lefu le hlahile naheng e nngwe ya ba le fetela naheng e nngwe na. Ditaba tseo kaofela, dipehelo tseo tsa matjhaba di lokela di tle di fihlelwe. Mme Dr. Mohontia o di hlalositse he Mosotho e motle. Ntse ke le ka hore ke di hokahana jwalo le monghadi Mokoena Iphinyane mona ona re ke tle ke tlohele ka teng, re tle re tsebe ho tla utlwana hantle, re utlwe maikutlo a bona e le mokgatlo e le ditho le bona hore na taba ena na e be e bolela eng, na e be ya ba imolla na bothate mohlomong bona sentse ba le ho bona na dipehelo tsena tse ntjha mohlomong tse tla lokela hore di tle di fihlelwe le maemo ana kaofela hore na ditaba tsena di ba tshwere jwang. Ntate Thinyane ke a omela selemeng sa Lesotho, ke mpha masala a re thabela ho bua le wena ntate.
1: Ke a leboha ntate.
0: Re lebile, re fumane phatlalatso mona eo re ileng ra utlwa hore jwale boya bane bo neng bo le mabopong nahinyane ya Afrika Borwa bo lokela hore bo tle bo tshele le nahinyane ya China ho rekiswa ona teng ntate. Dihwai di tsebe ho iphumanela tjhelete ya bona. Ka nnete bo ne bo ile ba kgina, empa he ka re naha ya China e lokolotse hore bo tle bo tsamaye, jwale dihwai di fumane ditjhelete tsa bona. Ebe taba e reng ho lona le dihwai le mokgatlo?
1: Ee ntate, ke a kgola fela re lokise ka hore bo etselele teng bo rekiswa, boya bo rekisisa.
0: Ee ntate,
1: ke lo bolela hore dikhampani tse rekelang boya China di bo rekile, fela jwale ba bolefa ha bo se bo ya seketeng bo tsamaya, ke lebaka lena nne ba so boletse. E leng gore ha e le mona phatlalatso ena e lokolotse madi a China, ko bolela gore boya bono ba batho jwale bo tla tsamaya bo ya dikepeng, ebe bareki ba bona ba bolefa.
0: Ke a lebohang ntate ka tokiso eo. Ebe taba e reng he ho lona, na ke thabo.

0: e molemo le go ja go tlile gape gape e ka re jwale e se tla ba ka dipegelo tumelelano ena e fitlhelwa gobane o se o na le dipegelo tse ding di ile ammelwang dipegelo tseo tse ileng tsa qetelela di bewa gore jwale boya botlhe bolokololwa jwale botlhe bo tsamaya
1: ee ntate a bono ka jwale bona boila ba tsamaya pele le lefulena le koma ga bona dipeelo tseno ga bona kore ga e le monagolokolotse bona bo tla tsamaya empa boya bo bong jwale bo e leng gona motlhomo motlhala bontse re bokuta ba dipodi le bo re tlatla re bokuta ba dintlo ko bolela gore bo se bo tla ya ka dipeelo tse ntse beuweng
0: taba ya go bile ba dula nako eno e kalo mo mabopong ile ya kgitla jwang dihwai madingampa taba e
1: ga botlhoko ntate gobane ba bangwe bana ba bona ba tebetse dikolong ba bangwe sala ba lapa batho ba modimo ba sa fumane tšhelete mmetlhe taba eno e bakile bothata bo tshabeyang
0: eyanta
1: eyanta
0: fele dipeelo tse tsena tse ntšha he tse seng di le teng kapa tsena tse tlotla le tlameya di go ipapiswe le tsona le malalala o tswedi ke dihwai gore le tla ikamaganya le tsona ka megatlo ya lona mmuso o ka le thusa jang ditabeng tse
1: a ntate gona taba tsa dipeelo tseno ka gore jale boya bo tla tlameya gore bo khuthumetswe metšhesong e itseng nako e itseng pele bo kaya mono a ntate sentse re le malalala o tse bane barekisi kapo batho ba company tseo re rileng gore e re beele boya mmarakeng e sentse e lokisa ditaba tseno ntate gore bo tla khuthumetswa go latela gona moreki o batlang
0: na ga e tlotla e kenya ditseo tse boima jale le fumana le rekisa jale ka segatlha se e phagameng kore le rekisa ka ditseo tse e phagameng kapa jale le se tlotla le latlhegelo gobane jale go sena le maemo a mangwe a se a kene dipakeng lona go chesa ka go fitlhela motšheso e ka nna ba ntse le ditshenyegelo ke mangwe a tla lefa ditshenyelo tsa mofuta o le tlo feta jwang boemo bo
1: a e tlile e tla ba ditshenyelo ntate o beya metšhesong eno e tlhokalang go tlabe e sebedisa motlakase o mongata mono o bakeng sa go futhumetsa boya bono gore nako eno o tlabe o badue gore bo dule mono motšhesong ono
0: maemana a bokulu bona ntate bo ntse bo le teng jalo ka rile ga kwa go phatalatswa jalo e le kodua taba ena ya lefulena e reng go lona le dihwai di etsa eng motlhomong go thusana go bona e ka ba ke mmuso ba nang le go bona gore motlhomong lefulena le qetelela le tlholwa le fela ka rona ga ya resoto jale le megatlho le una molemo wa ditlhagiswa tsa lona go ya magakeng ya matšhaba go sena lefu ka rona ga ya
1: ke boikarabelelo ba mmuso bono gore ga lefuise le le teng ga golo yoro ka mmuso o se o phatlaladitse gore lefuki leno taba eno ke koduwa ke boikarabelelo ba ona go bona gore dintho tsotlhe tse e tshwanelang go etswa di a etswa molemong wa go thibela lefulino kapo lo lo pekola mo e bang se le le teng mme ko bolela gore lelana jale ga o se phoofolo e ntwang tsona dikgomo tseno tseo thing di tshwago ke lefulino mme re ntse re le bothateng ba gore na ebe go ntse o tla e tsalang go ya pele o tloa
0: jwang ke ya lebatate thinyane ntle le ga e bona le dintlha tse pedi tse tharo tse o ka ukanye ka
1: disaletsen ntate fela ke a golo motho o kampa o bua kore fela ka nnete re le mokgatlho re leboa letona motšhobogwane ka tsela e kgethileng ka gore ebe ka nako kgutshwanyane fela o sebeditse ditaba tsena o na itlhoka ditokomane tse wana go batla go a godisa machina gore boya bono lefulena le fitlha sentse bona le nako e ngata bo le mono potledisa baetelo ga ona mo o ne bo amaya tabeng ya lefulena mme ka nnete o sebetse taba eno ka segatlha se segolo mme ka nnete o ipontshitse gore fela e le moetapele yaka tsebang go thusa setšhaba mathateng a sena le mathata ka nnete re amo leboa ke yona ntate
0: ge le boileng date thinyane
1: tanki ta
0: mamedi metso ya rona ke ena dula go lesomele metso e supileng re lo fitlha gorenyane ya rona ya pele ga di tinyana ga go hane le yena jolo he msutu e motle la lo jolo ga di tletse go kgela go wena mo mamedi ke tle go amohele o tlo o kene go botsa dipotso tsa ha ona mo ga mahala ke yana 2231 6429 le yana 59933 ha o ka ba dipotso he ka pa dikatetse o ditabentsena tse o bontseng re di otlolla mona jolo o tlo o kene ka tsona he msutu e motle ke tla go kgela go ba ediwa gona ka dikarabo house o kene he o botsitse dipotso tsa hao nomoro dipedi ke 2231 6429 le yana 59933 ke tsona dinomoro tsa mahala tseo re di sebedisang ha jwale ke tla o nka mamedi o teng kgotso kgotso ntate
1: ntate
0: mang
1: ntate ka lerea
0: ntate pete
1: ya mohalata
0: ke a lebo ntate
1: ke kopa o botsa mono o ntate mono ntate kenyanona
0: I want to go to the house. Taba o dula ha bo ya bona nako e telele mohlomong le yona taba ena ya horebe ditjeona di tsamaile jwang ha eba storong bo bolokuwe nane ba patalla storage na ebena ke taba eo ba ileng ba thulana le yona na le hore na ke tšhelete e kae mohlomong ha eba ba ile ba e lefa ka morago ga bela bodule nako e telele hakalo ditjeo e ne le tsamayang ha bo ntse bodutse mo nae ne le badihwai na ne re ba mang ke taba yo wa batlang go utlwa he motsotho e motle le re jolo mamedi re ke tletse ke o meme re a go handle ntate pete ntle le maikemisetso mo hala ha le go se o gaoa ha ke tsebe na ke taba magang gang ka patse ka ho yena ka mane mo ditaba di lentsa qaka ka tenna nomoro ke 2231642 le yana 59933 ke tsona di nomoro tsa mahala tse o re sebedisang he mamedi wa ka bakeng sa dipotso kena he rikwe sia bo sa ha kutwe dipotso tsa hao di tabentsena tse o ntseng ka qotwa ka tsona ha ile mona na ya China site bo ya bokalo koloa me ho kgala he ho go di hwai hlathile le tsa tsebe ha di taba di le ka se bo pheo sena ba bo ya bo bone mbule mo mabopu me ke mona he bo tla tsamaya tlele be di hwai di fumana tshelete ya tsona me ha ho le tjena ke tla hokahana le wena mo mamedi ke nako ya gore o tlo o kene o botse dipotso tsa hao ditabeng tsena ntle o mono he mosotho e motle ha e ba ditaba tsena di hlakile ka di kwa ele taba tse mo le ke tla khutlela o ho ba e di ba rona ne ke batla hore ke tle ke ye ho bona mohlomong re se re utlwile ho bona ditaba tsa hao na dipotso tsa hao na di reng empa ha ho le jalo ba hlokana re kinke nda le tinyane ke tle go kwe fela ka kotlolo ho pele a ba le la mane la gateng o na ntsa o tshiri ka thata yona dipotso tse pedi fela tsa bomame di ba kiba dipotso tse pedi tse a lokela go gatla di arabe e ka ga mabedi e mongote mabedi khotso
1: e ntate
0: khotso ntate ke ntate mang
1: ma go di mo di mo
0: ntate magotho
1: e anda
0: ke a le bantate
1: e buza ga ke botsa hore na a ile mona ke se ba hore boya e ka re bura kwa mjedi na bi jedi ke ona e di je ka boya wo mo bulela ng hore buya ke
0: onda bi ke bi le ona e ga ka boya na ke ona e buisang kwa China onta te ke dipotso ke potso ya hao fela yonta
1: ke ona fela nta
0: ke le bile ntate ke potso ya ntate magotho ha go kana le ntate thinyane ka mo re tle re fitise dipotso tsena he mo sotho e motla ikutlwe ka ke yena ya ka di agaba ka botibo Dr. Mogontia re tlo le na ha tsa ukwe ka hona le dipotso tse mo tobileng he mo sotho e motla re tla hokahana le ntate thinyane impa he mamedi ntare teng ka kwano go tswa mo mamedi ka wa mohela mamedi dimela mamedi o di mo na fela jole ha ke puo ya ha Oh, ntate Tinyane.

0: modula studio wa mogatlo lena mangadimo go ne ithinyane o ile ya hlalosa gore na taba ena e le di hwaena e ba tshwere jwang na ditaba tsena tse monate di reng go di hwae mme ka kotlolo o ferile ditaba tsa hajwalo le ka go supa lona go leboga letona la temo le keneng ofising hajwalo mohlomphesi le motshobagwane ka go sebetsa taba ena ka matla ke dintlha tseo he re bileng le tsona mme mona mo ga leng teng se re saletswe ke metsotso e mene fela re tlotla re fihla jwalo gore nyena ya rona ya pele re tlotla go balola ditaba tsa hora ya pele ka morao mo he mosotho e motle ga re qeta go balola ditaba tsa hora ya pele re tlotla re sheba jwalo he ntlha ye nngwe gape gape ke ntlha tse pele tseo re di sheba ke amana le taba tsa bolipi re tla fumana tlalego ya bolipi re betse re na le ntlha ye nngwe gape ya go ketekwa ga letsatsi lena la matšhaba la setlhagiswa sena se tapole na o ne o tseba gore tapole le yona e ka ketekelwa e le nngwe ya setlhagiswa se e botlhokwa go maatlafatsa jalo phepo e e nepagetseng e sita le go maatlafatsa bophelo ba batho ba loting ka sona setlhagiswa se ke ditaba tseo he mosotho e motle lefatshe le ketekang ditaba tsena tsa tapole ka kotlologo ke mogatlho wa lefatshe wa dijo mme e le ona he o tlhoaileng lona letsatsi lena he la go ketekwa ga tapole re tla utlwa he mosotho e motle ka dintlha tsena ka botebo o se ka ba suta o se ka ba ya gole le gona re tlotla re tshwatlha tsona ditaba tsena le ketekelo ya lona letsatsi lena le gore na lebolela eng nageng ena ya lesotho jalo ka motlotle e le tsiela borago e le lesupa le tsela ka ditaba tsa phepo e nepagetseng mosotho e motle re tlatla ga ba mmogo ga re qeta go balwa ditaba tsa hora ya pele.
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
2: Ke e ba buang ka ena ba tsa go pita dina e di ba ke tsaba ba ba rata go pita. Ke potse ya tele ya bobedi. O re na mo putso. Ba ba tlhoba tsheta mo selection o so so tlhoa go go tla e ketsa. Ka go ba e keletsa mo selection fela go sa e ketse mo putso. Wa ke a tsela go bua go bane. Mulaela ha o khathatse monwana o tsika. Na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsba o ba tota go tsa dithuto tseo. Ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di tsebetsa na.
3: Re batlang gore re tle re bue tate re tlhokometse tlhe gape gape go na le batswadi bao ditaba tsena tlhe ba di tseba hantle ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya ba itšhebela pele fa ke bua tsena tate re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba a lata ena motho ene wa monna mona ga a fitlha go ena ntho ya pele fela a fitlhang a moetse yona fela fitlha mmolelela go hela ke tlhokometse gore o tswe dikobo le ngwane wa ka ke kopa gore ka nneteng tate o bompo bona rona re dumelana jwa ke kopa o mphe dikete tse mashome a mabedi ga ke tla ompo fela o feta dikgwedi tse tsheletseng ka mora dikgwedi tse tsheletseng gapeape o sa boetse a tlha gapeape ge motho wa modimo ke bona ka motho ano a kamane ga ke santsane ke na ntho tse seko sekodisang kele ke matha le dingaka ke eng ka nnete motho ena e tlhoosa la bothata a kompo boetse o ga a shashaletse gapeape
4: annete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankgantse ona Kebuya bo tsika a re buile bo setola. Gore ke le ke se a tana piena ke ba le dilo le go tsanyane. Go sa ba wa ke ya wa ka nanta ke go di bontsha gore na re ye ke le le go le bo tsase ya.
5: Ke ne ke tla go ba tsotso ke hle ka ntse re tabele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e nepagetse gobane ke fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka se fisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phaameng motlhomo ke re kopane le tsona di kopane ka ofela di sa le ke sa rotisa teng ge ke re kopane le tsona ka ofela di sa le lekala la thuto le baotlhe ba ameyang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e e phaameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile re bo boloke bo le gantle mme re tla bo

0: Nako ke hora ya pele. Sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Pele ke dihlooho tsa tsona. Mohlomphehi Ntsimi o nehelana ka mangolo a bonqosa Zimbabwe. UNFPA e tshwarela baphatlalatsi thupelo. Ditaba ka botlalo. Mohlomphehi Ntsimi ja feta o nehelane ka mangolo a haya bonqosa ho President ya Zimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa a ho mo fa boemo ba boemedi ba naha ya Lesotho Zimbabwe tshebeletsong e bileng Harare. Puong ya hae Mohlomphehi ja feta o bontshitse bohlokwa ba ho ntlafatsa setswalle se teng ka tshebedisano ya ditaba tsa moruo. A leboha mmuso wa Zimbabwe ka ho dumela ho kenya tshebetsong komisi ya tshebetso e kopanetsweng e tla hlwaya mananeo a tshebedisano le ho ananela ditaba tse amang dinaha tsena tse pedi. Dikamano tsa matjhaba dipakeng tsa Lesotho le Zimbabwe di hlaha morao pele ho boipuso bobedi bona le tshebedisano e nepahetseng ka hare ho mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borao Africa SADC ka kopano ya dinaha tsa Africa AU, mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UN hara tse ding. Moemedi wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa kgolo ya setjhaba UNFPA Monghadi John Kennedy Mosoti o re baphatlalatsi ha batlaleha ditaba tsa tlhekefetso ya ka malapeng, batlalehe le ka mokgwa le tsamaiso e seng fela ka mahlasipa. Tsena di hlaheletse thupelong ya letsatsi e neng e tshwaretswe baphatlalatsi ke UNFPA hodima karolo yo ba alang ho fenya tlhekefetso ya ka malapeng. Monghadi Mosodi o re banna, basadi le banana ba sitwa ho tlaleha tlhekefetso sepoleseng ka lebaka la tshabo. A toboketsa hore bophatlalatsi bo lokela ho ba hlokolosi ha bo tlaleha ditaba tse amang tlhekefetso. Bo itlalehe ka nnete ba sa nke lehlakore. Ha bua Mofumahadi Mapuleng Sechechi ofisiri ditabeng tsa botlhophisi lekaleng la tekano ba tshantsetsopele ya setjhaba. O re ka selemo sa 2024 ditlaleho tsa tlhekefetso ebile dinoko tse 44 lekgolong papisong le selemo sa 2015 mo e ne le dinoko tse 86 lekgolong. A etsa kgoeletso ho bohle ho tlaleha le ho lwantsha tlhekefetso. E mong wa baphatlalatsi Mofumahadi Ntswaki Motaung o theoleditse UNFPA a re thupelo e ba hlahleletse ka ditsebo tse tla ba thusa ho tlaleha tlhekefetso ba sa susumetse le ho e atisa. Barutwana ba sekolong sa mathomo sa Tamaelexa ba tshwaile letsatsi la matjhaba la bohlweki ba basadi le banana ha ba le dinakong ka moletsa wa tshehetso le seriti ka lebaka la tshehetso ya engwe ya dikgwebo tsa merafo e netefatsang hore banana ha ba sale morao dihlopheng tshebeletsong e bileng maseru ka tjeno. Ha bua tshebeletsong ena, Motswadi Mofumahadi Madino Matlosa o re dilemong tse 5 tse fetileng, moradi wa hae ha reka lehae le mosangwana wa bohlweki o le mong ka lebaka la tshehetso ena e fokoditseng boima ba ditjhelete ho bona. Titjhere Mofumahadi Mampho Tlokotsi o re phano ena e file sekolo monyetla wa ho ba le kamore e thusang banana nakong yo ba ileng dinakong.
1: Kgona ho etsa ditaba tsa hae tsa ngwanana tsa hae tsa matsatsing ka bonokoloi ho sena ngwana ntsa kena a bonyane mohlomong a ntsa re ka mona ho etsalang le diphetse di lahlela hona ona ka molonong ha ona mohlabana ba bang ba saeng bo matsatsing bo bashanyana jwalojwalo ba tlotla ba kopana le thepa ya mofuta o jwalo kore ka mono it's a private room for banana ba rona ba yang matsatsing.
0: Lebitsong la ba unneng molemo Dino Matlosa o itse mesangwana ya bohlweki e etsa mosebetsi wa bohlokwa ho

0: lemong sena machaba a betsa supa le sotho jwale ka ha le la itlama hore re tla bana ya tapole hore le sotho jwale lemong sena na o ketika lemong sena tatsinya la machaba international potato day le fase lo shebile ke mona mo re dileng le ba eighty ba tswa mona bo Peru kwana mo tapole ya nya fumona teng ba eighty ba tswa mona bo World Potato Congress China kwana Kenya kwanana ba eighty ba hlahang bo China Academy of Agricultural Science kwana neng ya China hore jwale letsatsing lena ke la matšhaba se la Lesotho Lesotho le setsiwa menwana hore e be naga e keteka letsatsi la matšhaba lefatsheng e le gore ga re keteka letsatsing la matšhaba re keteka re gokagane le ba bang ka marangrang ba dinaga tsa lefatshe kaofela jwale re mona ntate Maseru a vane Lesotho re keteka International Day of Potato jule ka ga e le sehlaiswa se re reng ile ra sekgetha ga itlama matšhabeng go tla ikotla sefuba ka sone.
1: Ke lebileng tate ka ditaba tsena tse molemo re bua ka go ketekwa ga letsatsi lena mogo o rona re ketekang ka ona ke ofeng o fapana jwang le ba mohlomong wa matšhaba na gona le o re ketekang ka ona re le naga ya Lesotho o re o kgethileng phapanong le o mohlomong mokgatlho o wa lefatshe wa temo wa dijo re karareng o tlwaile.
0: Ntate ka bogutshwanyane fela ga o dutse majana mane ke matšhaba ba etsa mogoo o le mong o thweng ke wa lefatshe jale mogoo ona o le mong kapo semo ya selemo senana e baleha jana ka setaung o ditswe ke where potato grow live lose flourish eleo ke mogoo o dinaga tsotlhe di ka sebetsa ka ona ga ona o mongwe o tla go tšhintšha kapa o tla go etelela pele.
1: Ke a lebogang tate mo tapole e golang teng ke o bolela gore bophelo bo tla fetoga. Ke a lebogang tate le keteka jwang tate ga le re le a keteka ke a gola ntlha engwe gapeape tla ba gore jolo ka ga re tseba gore motlotle tlhogo ya naga e tlile ke champion kapa ke le supa tsela ka ditaba tsa phepo ebile phepo e nepagetseng tapole reng ka gore le yona ke ya se seng sa setlhaiswa se gore ka gareng se ka ke ja letsogo tabeng ya phepo e nepagetseng e sita le tabeng tsa kanetso ya dijo na ona le sekgethang re le naga ya Lesotho ka botlhokwa ba setlhaiswa se
0: obalontate ga re keteka letsatsina la tapole re keteka go tloga ka ketane e teng ka re setla dikwesa tapole go tloga ka tlhagiso mane mobung o dikela mane mo re jang teng e le gore ketanenyana ya tapole kapa valotšhedinyana ya tapole e keneletse moketeng onana go na le dipontshiwa tsa tlhagiso go na le dipontshiwa tsa di-product kapo mefuta dintho tse ka e tswang ka tapole ke etse motlhala fela ba bangwe ba mona ba entse disepa ka tapole ba bangwe ba entse metogo ba bangwe ba entse ditlolo ba bangwe ba entse dintho tse ngata fela ka tapole e le gone ke batla go ka go tsenyana fela re keteka di-value chain ketane yotlhe ya tapole o tlwa masimong o filetse mane tafoleng.
1: Hele ke a lebogang tate e ntšha ke ena ya gore jale le yona tapole ka sebediswa motlhomong go etsa bo se sepa bontho tse itlotsang ga motho a tlhomaye ka motlhomong tapole ke nempa e le sejwa fela seo motho a ka sejang e le staple food kapa a jelelela motlhomong a feletsa papa kapa e le starche a sebedisa tapole
0: eilhile
1: tapole e ka sebediswa le setlhaiswa se ka etsang se sepa se ka sebedisang e le setlolo ke boemong bofeng
0: le ka go bolela sona starche seo se se fumane ka ga tapole ke sona se sebetsang go etsa disebedisiwa tseno e nngwe ke gore le rola tapole la ba sa itse ka skedi se segolo e etsa ntho e bitswang vodka. Vodka ke beverage kapo senotaise mona setsweng ke se tshwanang le bo di-spirit kapo vodka e tswa ka lero la tapole e le go etsa ntho tse ngata gagolo tapole ele ka godimo tsotlhe ke tsona taba tseng tsa gore jele e na le matshwai a mangata gagolo bakeng sa taba tsena tsa bo malnutrition le tse di
1: na re e tlaisa ka bongata gona re le naga ya Lesotho se yona tapole e na re ka e tlaisa go e re ka ra ketelelang motho mong ke se bile re a me ba ga kenya machaba ka yana ho ntseza ka ntle ona ha ya le soto ka pa ga le mela fela ho re je
0: ke a le bua ntate se tla re re tlile se jalo senana re ke se jalo se ka ga iphidisang ka so empa ka fatse di dikateng tsa sona hantle hantle
1: e yamba
0: jali ke tlhalositse ho hona le mo ifo o hlahang ha botapole o tlo thusana hore na jwale hore se tlaise haholo ke o sebedise thekenoloji difeng kapo mefuta efeng dintho tse dile tse ngata. Re na le support e kgolo e tswang kwana kwana Peru, re na le support e kgolo e tswang kwana China Academy of Agricultural Science, re na le support e kgolo e tswang kwana International Potato Day Kenya e tlo go thusa haholo hore re increase kapo re nyolle chai le tlhahiso pele re tlhoke tsela hore re fepele mmaraka ya international kapo le domestic le international ka tapo e le go bona ba tlo go thusa gona re kgethile seo se re se tshepang e le gona ba se thusa gona ba ka se transforma jwang gore se re phedise ka moso.
1: Ntate o hlakile ka taba tsena tse molemo ga re fetege re shebe gore ge le naga sehlaiswa se gona seo re se kgethang re re ka sehlaisa e leng tapole se tlhoka maemo a jwang ke sebaka sefe se o ka gona ha e ya Lesotho e nang le mabalane le maluti le mesiko ya dithaba mo rereng se ka amohelwa hantle kapa boemo ba teng bo ka amohela ho hlaha ha tapole kapa ho hlahiswa ha tapole ka bongata.
0: Ke a leboha ntate. Tapole ena e re reng re ne re bona ka re ka ikotla sefuba ka yona ho thwe e hlaha hantle moo bonyane ho phahama ho tloha kwana kgweding ya lewatle ho ya hodimo e ka bang 1500 meters above sea level. Jwale ha re sheba banna re shebana mazeru mona fela sentse re le hana mono jwale sheba mane bosemonkong sheba mane mogotong sheba mane qatšha mo go tsamaya ka bo ma 3000 meters above sea level ke bona mobelereng se papaena go feta e le gore ke maemo a tshwanang hantle le mo tapole e methole teng mane naeng ya Peru ke maemo a tshwanang hantle a mo tapole hlang hantle teng a bonyane altitude e hodimo mo go phodileng bogolo ba nako gobane kgolo tse ntse e le gore dikokonyana le mafu ka mono ka mo go phodileng nne le mmetšhe di batla di le siko pele go na go etsa gore gape-gape e fumana gore gantse re tlhagisa mane re tlhagisa le ka botšhipi gobane re sa reke disebedisiwa tsena tse ditiro tsa bo di-fertilizera tsa bo dichefo tsa magona kapa tsa dikokonyana ke nngwe ka gare the comparative advantage ka ya Lesotho go yona maemo a legodimo a re eyang ntate.
1: Ke ke a leboga ntate. Se re gaba go fega ditaba tsa rona mokgatlheleng ona wa bobedi re tlatlagang ka bamamedi ka morago go moo ge ke rutlwege ntate ka mefuta ena ya tapole na ke tapole e nngwe le nngwe kapa ke mofuta o mole o mongwe o re o kgethileng ore re ka go tlhagisa nageng e ya rona ya Lesotho ke mofuta o ka nnang ya o sebediswa le dinageng tse dintse o tlhagiswa ntse le tapole e ntseng e tshwana kapa go na le mofuta o le mongwe ore a rona re le naga re kgetha mofuta o itseng wa tapole.
0: Ke le bona ntate nnete sebele ko gore ga ntse ke tshwake re boithuto ne sentsamoo santsane bofokola ka tapole empa re re che le ga o le jwa le maemo a dumela go e tlhagisa re ne ntse re tsaya mefutafutanyana e fokolang ya tapole e sa feteng le bohlano empa ga re fitlha re botsa le banna bane ba ditsi tsa tapole rana tlhameng ya perukwanana ba re bolelela go na le mefuta go bona mo medikong ya bona ke e fetang 3000 yeo ba reng jale ba tla re fa yona ke tlo itshebela re tlo evaluate re le naga e lene re shebe gobane tlale sentse ba re file le gore na jale ona o motle bakeng sa o etsa di-GPC ona o motle bakeng sa o etsa mazimba ona o motle bakeng sa vodka ona jale gona re tlo sentse re tlo sheba fela gona jale tse bonagalang di tlha gantle Lesotho kapa di ba adaptable Lesotho mona mefuteng ena ke e feng e le gore ka bo gotshwanyang kere ke mefuta e ngata gagolo eo ge tla e fiwa gore re tle re tsebe go e tlhagisa go yane ntse re itsebela emedi e merago fela ya di-Irish potato tsena tse re itsebang tse re fumanang dishopo mona empa re sa tsebe go na le tse dimwe le mefuta e ka banna ya ba mazimba go na le mefuta e mengwe ka nna ya ba etsa di-vodka go na le mefuta e mengwe ka ya ba nna etsa ntho tse ngata fela di kantse ya ke bolela jale ge tla fiwa modiko ke batho bana ba International Potato Center ya tapole gore jale ge tlo sheba teo ge dinkang ge le naga.
1: Ke a leboga tsena ke ne ke botsa tsena gobane ge ka nako ngwe tla o kwa se o thona le bo di-sweet potato.

0: suthe motle mo re tla hle re hokahane le yena mamere ke wa mhela khotso
1: wa tsanta di msala
0: ntate
1: ke nqobo e modise mona matsheheng
0: ntate nqobo e modise
1: e ya re mane se ga khoko ditaba tseno tsa ntate me ka se dire go re ha ile mo no no o bana hala re ke se ke mo tapole sa hanteng me ba di ba ka khoko me to na ya ona e ka se ba sa ita tapole ha kampa ba tsaka ka thaka ka le ke mpa ye ba ka ho se ba sala ho na na ba na ile ka ba ya di tapole pe ya tapole ka hara na ha ka mo e sile e ye ntwe kore e ho khoko me tse ho na di tapole tso ke tse ke na ka ga na ha ka mo na ho te ke pe na ke tse bolokeileng ha se ka tse ke ka tantsa ga se ye ta mobu ye ke ke tlo nyale tsa tsi ba le ga ha batho ba se ba se le me futa ye o ya bo tsoka ya di tlo ye ka re tsite sa ngore ka pole re tsile se e le ntjo ke ka ga ho e banka yona ye na o tsona ba di ga o la taba tse ka ntjo ka se o tse na ka se sa ga ma ka mo tsa di tapole ntate mo ja le wa ntate di ho mo
0: ke le wile ntate ka ne to hlakile ntate nkobui ka diputso tseo tsa hao bahlokwana ke ne ke re se ke ra senya nako e ngata golo ga bamamedi ba ntse ba sa kene ngwana mme ge tle re gokagana le ntate le bata empa gentse re boletse mo mamedi ka nomoro ena ya 599933 ntse re o boletse ge mo mamedi ka nomoro eohe e o ka kenang ka yona ga jwale mme ke ne kere o tle o nne o kene empa ge ga jwale re sa gokagana jwalo le monggadi tsebang le bata ge ke re a tlotla a kena ditabeng tsena tsa gago he mo mamedi go lena la re o tlolola taba ge tle re gokagane le ena jwalo he mosotho e motlhe mme ga go le tjena ge tle ntse re le ka gore re gokagane jwalo le mo mamedi wa le ntate le bata mona he mosotho e motlhe go utlwa gorena ke mo fumana rwandwe la gena ditabeng tsena tsa ba mamedi ntate le bat
1: ntate
0: ke kitse le ba ntate ke na le mamedi ya ne ya ile nga kena pele mona pele ga gwana ba lwa ditaba mmese di ka mana ka tlatsa snack ditaba tsa ha ke a tshepa o di utlwile ke betse ke na le mamedi mong hape hape mona ke ntate nqobo o imodise o itse ka ne ditaba tsena tse ntseng di mametse di bohlokwa ebile ha holo ha re etetswe ke baetibana ba tlileng ba tswang ka mane ka ha botapole mme ore ka nete lempe le tshware le tie fela o le potso ke mona mo gore nna le laola taba ya go kena gape o ye e tapole ka gona ga ye ya lesotho e seng ga go le tselwele ya ba e tlotla e qetelela motlhomong e senya le ona mobu e tlisa le mafu a mang nna go taolong ya lona le go gona peo ye e hlenye jalwang e tswa kae na e bolokile ya ba e tswa ka ntle go naga na le a e laola ke ditaba tsa ba mamedi tate ke kopa o tlokene go tsona
1: okay re ke a leboa ka motlhomong ke tle ke qala go tsona tsena tseo ke tlang go bua ka tsona tsa gore na ebe re kgona go laola peo e kenang le e tswang ka go naga eyantate ge le region ya SADC go na le meobane eo re e sebedisang e tshwanang ya kgwebisano kapa ya gore na re lebelele gore peo gabe ke peo e netefaditsweng gape e nepaetseng ke ga e le jwang le jwang le jwang yo ke ntho e go thusang go laola go jale go nana ga e ba o sena tlankana kapa tege kapa certification tege ga se ga letapole e se le ntho fela e kekeng ga e dumela okena jale tabeng dabeng la Holland tate rona peo ke peo ha ile vanga po peo ke eng ka o di motso ohle e nwa tabe bule ga tsana go bona le nna kana le melawana mme ke se fela go do fitisa ka po ntse ha ha e sit policy go re yoe tsa e mo mana hantle taba ya taolo ya rona o bane e le tokomane e o direng e ka ba tomele ka region tsone tsa molao ha sit policy e le go thusa ka po mo mana ka po tisa taba tsa regulator o ene re ja ya tapela go tsena hone pa itseng fela go mo ke kena tsana tsa metsi ka tsa ka gore o bile nete gana le mogalo go feng a metsi mogalo o so le teng
2: ka thuso ya rona bana ba SAO kapo Fukena ka organization e re thusitse hore e re tlale le ditsebi naheng ya India kwanana tse hahang di-strategy kapo meralo ya dihlahiswa ka go fapana. Ke se re ntse moralo wa tapole se bile o fetile mme ke highlighta ke apa ke hlakisanyana fela go ga ga ona moo ke gore jale re le ra tlhokomela gona ga o etsa moralo o ntse o itshebile gona cause ne dile o kae, di-stress ne dile o kae, di-weakness dile o kae, mme ra bona gore batho ba tabe ya go ithetsetsa peo e tla re thusa, mme tabe ya go ithetsetsa peo e le ya re isa moo re re tla aga kapa go lokisa di-laboratori le di-greenhouse ka mane ka National University of Lesotho e ne e le le tsona tsene di reretse gore go be le peo e itlhagisetswang ya naga eo re ka reng ke peo e senang kgatlhamelo ya mafu gohang. So taba tseo strategy sena se sebile taba tsa gore re tlo lokisa ditaba tsena thusiculture, re itlhagisetse peo eo e tla re thusa gore re fokotse kapo re theole mokgwa wa lekeno la peo e tlagang mo go sa tsebeng. Ha ke tsetsa ina ya go ta dintso ire re ba nna bana ba pe go tlo ba tla ka tapole ke ba tla re fane fota ine ngata ngata ngata go le gona ka tla tlo re e nke ke tsetsa pe ya tsona e di gere ke na le pe e le nya gone e re lekaneng ke sa tlhokeng lo re se ne re importe pe strategy a manga a tlo di shedi ke taba tsa go jwa di gere ke hahe ditoro kapo di storage facility gobane ga o se o tlaisa tapole ka boemo bo phahaneng jele o ntse e beega ka mogala matimo go romane e tla thola le boleng re gage di-centre tseno tsa ditoro le ka go fetisa le di-aggregation centers le ntho tse ngata tseo strategy di tlhakisitseng gore re tle re tswele mona ga re batla go nepa ka tapole.
0: Ntate lebatakarete ke a lebo ntate, ga o fega ditaba tsa gao ntate, tlhokomedisa Basotho ntate le gona go ba tsebisa gore letsatsi le naetlhile le teng le letla re ketekwa selemo le selemo le selemo le se tla tla nne le ketekwe ba bangata ga re so tsebe ka lona letsatsi lena le botlhokwa ba tapole. O ka re ntate ga o fega ditaba tsa gago.
2: Ke a lebo ntate, ka nnete letsatsi lena la tapole le botlhokwa gobane ele ka ke boletse le fetliseditse le batho ba botlhokwa lefatsheng bao ntle le go keteka fela tsentse re kopana re phetsana ka mahetla re le re nka malebela a go na ga e se re ka etsang ga se ke ga etsa eng. Jale letsatsi lena ke kgato tsa bogago le teketekwa lefatsheng ga e kala ka selemo sa 2023 2024 naga ena Peru e sedile e le keteka mo se feitlhe ge re ka le keteka fela ka skedi se senyana le mo se ntlhere sekeekele re keteka ka skedi se segolo ago le lemo se tlang go tla nne go bejalo fela ga re tsebena go tla sutswa mang ke matšhaba go fela wena Peru ya go keteke kapo wena Sesotho ya go keteke kapo wena mang a go keteke go tla bonagala empa e letsatsi le tshwabong ke matšhaba go selemo le selemo disete tsa May ke tsatsi la matšhaba la tapole.
0: Ke lebile ntate tlhe letsheare le monate le mafelo a beke ya monate.
2: Ke lebo ntate.
0: Ga e begotso mamedi ga ga re mothating wa jwale re ya go gane jwalo he le monghadi tsebang lebata ke ena yo re neng re buisana jwalo he le ena go tswalekaneng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng. Ke ena yo re neng re buisana le ena ke mogokaganyi wa naga wa tapole, mme ga go le tjena re matha ka lebelo ga le tipatipa re ya kamane ka thutamodi re tle re gokagane le ba bolipirina le monghadi re thabileng phagama ka jeno. Ke ena ya tla re bega leseding ka boemo ba legodimo gore na re lebelele eng mafelong ana a beke ntle le gore fela re nyagele ka fistere re ra heka re le sele le bohuing ba ntšha e be ba bolipi bona ba reng bona ba tla re tseba gore ba re behe a ntate moya o tla tlhaga o le bobebe go tlhaga ka bophirima ka botšhabela. Ke ditaba tseo ba re beele seding ka tsona he Mosotho e motle le gorena re lebelele eng matsatsing a tlang a mabedi a tlang le gorena bosibu tla ba ruang o tla chesa. Ke ditaba tseo he ba re beyang le seding ka tsona he Mosotho e motle ntle le gore fela motlhomong rona re latlhele matlho a rona re re le rulane le tlang le mane tlile le letsholela ge a tseba gore ga letlhaga mono ntate etlile le tlisa pula le tlisa pula le gore ga o sheba ka bophirima ka nete ga ka nete ana emere pulana ka ga e ka go tla chesa e le ga e le maria tjena e ka re serame setlatlhe sebe sebenyana tloa mo letla ukwa rera mariana tlile ya bonagala la mabe a golwa hore na re a hopola jwang re a bapisa le selemo se fetileng. Mohlomong ka o hatsela fela.

0: ke ntate ba batla ho utlwa gore na hantle ba bolepi le lepalege go tla etsa hara jwang. Ntate Mphahang.
1: Ka le bohle ntate, ke kopa ke o dumedise, ke hlomphe le bona bamamedi ba Radio Lesotho. Ka nnete ke hlomphe le Basotho ka kakaretso. Ke thapama ya letsatsi la Labohlano le batla le tshaba boholo ba dibaka. Le ha o le jwalo ho mahareng dibakeng tse ka mabalane, empa ho batla ho phodile dibakeng tse ding tse ka maloting. Le ho ja dibakeng tse ding tse ka maloting ho hlile ho bata. Ha re lebeletse hore bosimo ba letsatsi la kajeno maemo e nne a batlang a tshwana, le tle le hlake boholo ba dibaka. Mme re lebeletse hore dibakeng tse ding kamane ka maloting re ka bona ha serame se lala. Letsatsing la hosane ha hona letho le re ka ngwallang hae ka lona. Re ntse re lebeletse hore le nne le kwaele mona le mane, o nne o batle ho ba mahareng boholo ba dibaka ka mabalane, empa ho tle ho bata dibakeng tse ding tse ka maloting. Ha re shebela pejana ka nnete ntate, re tlanne re kganne jwalo ho fihlela letsatsing lane la boraro leo re lebeletseng hore thapama ya teng re ka ba le ho etelwa ke mongobonyana o ka re tlisetsang ho phola ho isa ho ka hlaha ho bata. Mme letsatsing la labone re lebeletse hore ho tlohle ho bate naha ka bophara, mme re na le monyetla wa ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse phahameng. Maemo ana re lebeletse hore a kene hona thapameng kapa phirimaneng ya letsatsi la laboraro, mme a re kganne jwalo isa letsatsing la labone, empa menyetla dipula e metle e hona letsatsing la labone. Ke ka mokgwa o ke neng ke tshwaretse Basotho ka teng. Basotho ha ba be le mafelo a beke ya monate a ntseng a sena letho, empa re tla lebella jwalo ka ha ke se ke tlholo matsatsing ano a o tloa laboraro ho isa letsatsing la labohlano.
0: Ntate Mphahang, ka leboha. Ha hona lehlo, ha hona pula mafelong ana a beke, batho ba ka ya dibakeng ka ho fapakana. Labohlano le Moqebelo le Sontaha ntate ke matsatsi a ho keteka, batho ba ketekela ka ntle ba hanna. Ebe pula ha e tloba, ebe lehlo ha le tlo kgetheha.
1: Atjhe ngwana mme, le marutla nne ebe ona ona a ntse a re nanyetsa jwalo ka nnete. Ha hona maemo a mabe ho hang mafelong ana a beke.
0: Ke a leboha ngwana eso. Monghadi re Thabile Mphahang o re beile leseding ya Mosotho e motle. Ke tseo hee tsa bolepi tsa boemo ba lehodimo. O di utlwile he Mosotho e motle. Fele se le rona mafelo ana beke o tla etsana jwa. Ke a bona bahlakona kgwele ka mane ntho tsa ha di nepaetse gore a o tla ntshofatsa tafole ke mmone mafelong ana beke. Ha sa utlwiletsa boemo ba lehodimo tjena, ntho di tla ba hantle ka nnete. Ka mane o sa utlwile boemo ba lehodimo o na ntsa re ha ke bone hantle ka re go tla bata jwale. Ehlile ha o bata o batla motho a ikwallang ka tlong jale sebaka sa ga ka mona, ga ke batle batho ka tlong ka mona. A re tla dula ka ntle ntate. Ntho di tla nepagala mamedi ke ya go fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona. Go lena la re otlolola taba letsheyageng la kajeno he Mosotho e motle e le lona lenaneo la ditaba tsa moraorao kwano sealobeng sa Lesotho le go fano tsona ga e le motsheyage jena ga tadi yantsha go tloa mantaa go isa Labohlano. Ge o fa tsona ditaba tsena tsa moraorao ha o seng o ile a ukwalane la sebopeng mantsibuya utlwala go tloa tele go ya Metšhetšhane. Gathe Moqebelo teng o tla fumana lane la go bua taba ke mananeo a tlhophisiwang lefapheng la ditaba tsa moraorao sealobeng sa Lesotho. Empa le a mang mananeo a sealobeng sa Lesotho a teng a ntse a o bega leseding ka ditaba tsa moraorao. Ke ao he Mosotho e motle le ona ka kotlologo ka megatlhelo ya ona, e ka ba ditabeng tsa boithabiso, e ka ba ditabeng tsa dipapadi. O ntse o lokela go fumana ditaba tsa moraorao gona mafapheng ano, mme batlhe ba o bege leseding ka tsona ditaba tseo he Mosotho e motle tsa gorena tse ntseng di itsagala ke difeng lefatsheng ka bophara. Gagolo ga sealemo ya sefajwa ditaba tsa moraorao, se fa ditaba tsa boithabiso jwalo-jwalo ka go fapakana he Mosotho e motle. Ka nnete nna tefelwa ke mafelo a beke ditaba tse o rebileng le tsona ga re kala nnaneo lena la rona ke phatlhalatso ya mmuso e ileng ya tlhalosa jwalo ha naha ya China e se e dumeletse gore boya boneng bo le mabopo naheng yane ya Aforika Borwa jwa le bokaya go bareki ba bona bo ba neng se ba borekile he Mosotho e motle, mme dihwai jwale tsa fumana ditšhelete tsa bona he Mosotho e motle. Ge le ga utlwa ditaba tseo ge di tlhalosetswa ka kotlologo he ke lekala la temo ka ngaka ya diphoofolo ka leng Dr Mogontia, ke ena ya ileng ga buisana le ena ka ditaba tsena gona ga nana a di tloga go kae le gore na o qetelele o sothwe ga dike di emere botse e ne le ga o ne go ile ga etsagala jwang he Mosotho e motle. Qetelela botshwarwa mane mabopong ka moraya go tlo qome lefulena la molomo le digolwane ya baothata o koetswe ga di emere botse he Mosotho e motle, mme wa lekelwa gore go kena dipuisanong go netefatswe gore la o thogetswe ga di emere botse jalo boya bona bona ka bona ba bona bo ne bo sentse bo le gona mona Aforika Borwa e le gore ga bo amege tabeng ya go qhoma ga sewa sena sa lefulena la molomo le digolwane.

ka hona ha hona le baka la hore be bontse botshe ho mona ho le lokela ho ye dipuisano mme fela na ha ya China le yona e dimela le taba tse le ya Africa borwa le yona e ho buisana le yona ka boya ha ho ho bana ba pudi le yona ile etsa ha re eme di botse na ha ya le sotho ka se tlhagiswa sena sa lona sa faralane le se iboko re ke re o ke taba ke ena le fulena le qhomeng ha bo lona hantle ho itse hala jwang mme ya ba he ho dula fatshe ya mosotho e motle ho a godiswa mme ke maobane he ha mmuso o ntsha phatlalatso ho tswa ofising ya diphatlalatso ya mmuso wa super jwale mmuso o leboha mmuso wa China le naha ya China ka ho ananela hore boya bo botle bo yena henyeo ya China bo ye ho bareki ba bona ke ditaba tseo re ileng ra qoqa le tsona ka tsona he mosotho e motle ga ba ga bela hape hona tabeng eo ra buisana jwalo le modula studio wa mokgatlo wa faralane le seiboko kapa wa dihwai he mosotho e motle monghadi mokwini hitinyane ke ena re ileng ra buisana le yena gore na boemo bona na ebe bo bolela eng ho bona ba hore jwale o so dumelletswe hore boya bono bo kaya ho bareki ba bona jwale dihwai tsa fumana ditšhelete tsa bona ke ditlha tseo re ileng ra diqoqa le bona tseo he mosotho e motle ntlha ya bobedi o re dirang ka jwale mokgatlhelong wa bobedi ho tla ho ena wa boraro ke taba ena ya ho ketekwa letsatsi lena la matšhaba la tapole re buisana jwalo le monghadi tsebang le bata jolo ka kile ka supa ke re ke mohokanyi wa naga wa tapole ke o re ileng ra buisana le ena go tswala ka lenena la temo kanetsa ya dijo le phepo e nepagetseng mme ke yena he mosotho e motle re ferileng lenaneo la rona ka yena ka jino ke ditaba tseo re bileng le tsona ka mane ka metšhining ke sebeditse jwalo le bahlakwana kgwele ke yena a ileng a nkgokaganya le wena mosotho e motle ke le mpho mosala ka o beela lona moyeng lena la rotolola taba se le ga re kwala beke se re tla kopana bekeng e tlang he mosotho e motle ipaballe o baballe le ba bang mohlophisi ke Melida Pinda Rangwajane ke yena he mosotho e motle ya hlophileng lena la kajeno ka kotloloho e re tere gokagane le wena bekeng e tlang he mosotho e motle ha ebe mafelo a beke a hlomolofetseng.

sotho e le shome metsotso ka morao hora ya bobedi dumela hle morati wa ka ho hlometse salomo ya sala sotho o le hona teng ya santseng a dumedi sala tsatsin la ka jeno la bohlano le letle la la mashome mabedi a metso e robong o kgodintse le yena ena ya motshano mo shome sala sotho hle salomo sana sa 2026 a setsa tjena se fihlella boharing a re gagathile ka nnete ha ke tsebile ha bo wena mo shome sala sotho ho na le ntho engwe e utlwanye ka ntse o belaetsa fela le jalo ka lebitso ke skepe ke lovely promise the beautiful hand woka mana ka le ribe la mamosalo molapa e se kona mono tlhapitsenge ha bo ditshila ditshila le super kotho mose are di thobala boroko mamere nane o le kenang ha jwale ha hora e la obedi tjena la bohlano le leng le leng nane o le monate la tse ipetsang pele ka ntle le ka rona ha ya le sotho what's trending sela le jalo hlantumelela ke le boe jalo basebetsi mmo babile le wena wa mesong ya letsatsi la kajeno tsona dithapa tsona ke dingka jalo moifongwa wa re otlolla taba babile lona tla hore nyalo shemele metse mmedi o fihlelela mona hore nya ya bobedi mo teng bantshiyang ba re nke ke tlo qokela hore na tsentseng di etsahala di ipetsa pele ka ntle le ka hare ho naha ya Lesotho ke difeng wa tsebo mmamedi gore magangga mona di ebese di dingata jwang dintho tsentseng di etsahala ha ntse ke tla mona fela ke se ke kopana le batho ba ntseng ba omana hore e mong jwale o kwatile ha e mong a postile mogolo wa hae kwana magangang kwana Facebook mmamedi motho o beile pay slip ya hae mono magolang di 50 Ow, 50 down Medina Hana. What I for my jalo hona le monemo mono wa hae mona a shegile nga itse yena go ba le batho ba kgolang go feta monneno o tsa ka show mamene di tsa ke kena timeline nya monneno ke fumana ka nnete le yena ke yena ntsa poster di ntho poster di ata hatswa di reka go bona le di price mo le ka gore monneno yena o postile 55 down ya hae ya mogolo o tla e ka ke taba e maske ga monela nang tsa tsa manga ka ka bona ga a sona le masaiti ka nqena ba re eh ho ntse le batho ba ngata ba postang ditaba tsa bona tse personal mamedi le ha o tlo dikwatela ke ha o wena o mang ho ba ne maganga mmona re sebeletsa chalet mamedi content se lwan di follower ga ntse di bateng ke yona fela ntwe re hlokang re batlang ye ba dali Big Zulu atsa mali Casper nya festival fela in duku enhle le mono ya ba Aden Gula Gold are fela okay Shabora na ebe tsentseng dipetsa pele ka ntle ona ha ena ya Lesotho ke difeng ke bona jalo ga Afrika Borwa mane mme sa Lesotho ka taba ena ya hore ho ntse ho lelekiswa ka pota ba yane ya ho leka ho ntsha batho ba senang ditokomane ba dulang Afrika Borwa mo ka mane ka Afrika Borwa ke tlhokometse jalo hore a ka nnete ebile ho ila ba haetswa dikgakanyo kapa dipalopalo tse bontshang hore ho tloha fela selemo se fetileng mamedi ka kgwedi ya April ho tloha di 1 tsa April 2025 le di 31 tsa March 2026 ke melata e ka bang 70,000 ka ofela e tshwerweng e sena ditokomane 76,558 kapa 588 mamedi Afrika Borwa mane mo e leng hore maponesa a nentse a tshwara batho ba jwalo eno a hopola mamedi la re ha selemo se qala mona ya ba re sentse re eletswa hore se kekebe laba la ya Afrika Borwa le sena ditokomane etsambo nnete ba hore letsa dintho ka tsela e nepahetseng ke tsona dintho tsena no tse mamedi ha ga dipalopalo tse ngata tsena tse ka bang 70,000 ka ofela o hlotse ba hore le basotho ba kenelletse ka hare ho ditaba

dintho tse ding tse ke di bone ke taba yane ya hore e hlile ha ile Afrika Borwa mona le di boholane le isang e ka pole kopanyang Afrika Borwa le naha yane ya Zimbabwe e hlile ho tshwarwa batho ke nne nne maqalo a selemo mona masema sa sotlhe mo nonso o tshwara bana ba banyane e bile o thuba ba mba dile modi robong ba ba mba dile modi le shumele metso mmedi ba kena ka gogwana tsa matsha mamedi ba tsena ditokomane tse ba tlisang Afrika Borwa mona ba le ba tsamaya o bontsha gore ba ne ba ya batswa ding ba bona ya ba ba tshwara le kolo yeno ene ba nkile ja ba monga yona wa tshwara gore bana ba ka lenyana itse ha ba tlosa Zimbabwe kwa ba sena ditokomane wena o tlo ba tshidisa ka masubana a teng di border gate mo o utlwaele taba e jwang ke ntho tsengata tsetsetse mamedi bogogong bono ba Bait Bridge ke bona hape masema sa so thotlhe hore letsatsi lane la laboraro ho tshwerwe jwalo dithethefatsi batho ba neng ba tsamaya ka koloi e tshetseng dithethefatsi mame dithethefatsi tseno ke bone hantle gore di ballwa tšheleteng e kalo ka 1 billion mamedi e seng million so ka nagana gona ke tšhelete ngata ga kakang ebile o bontsha gore e ne le banna ba bararo ba tlhile ba tshela mono mamedi um le dibogolo leno le yang Zimbabwe kwana ba tswa Afrika Borwa ba tswa kwana Zimbabwe ba kena Afrika Borwa mona ka dithethefatsi tseno tse bontshitsweng e le tsa boemo bo odimo gagolo so ka nana masema sa re sotho gore na ga e le mona Afrika Borwa e ntse e leka go ntsha melata ka gare go naga eno jwale go ntse o na le ba bang ba kenang ebile ba kena ka dithethefatsi le a bona gore na taba ye e tlo qeteletse e ntse ditaba tse jwang gongwe le gabe mmuso wa Afrika Borwa o ntse o ka wa buelelela melata ka gare le maAforika kao fela fela ga ntse o kopana le ditaba tse tsena mamedi ke taba ya mofuta o feng ka ba ka bona gape gore letsatsing la ka jano ka nnete ba ne ba Home Affairs ba tswile puo gore ka nnete masobasobana a ne a teng di border gate mona mo e le gore batho ba kgona gore ba tswele teng ga ba sena di-passport e ba kgona go tshedisa dintho tse thoko go molao ke yona masobasobaneng ano ka nnete a tlo kwalwa e le gore motho yo mole mole mong ga a fitlha e be le setlamo sa gore a lo tshela mo nepaetsengba ke yona fela ntho e ba bontshitseng e ka e ka fedisa bobodu bona ba se ba lekile dintho tse ngata mamedi Aforika Borwa mono gore batho ba seke ba kena ka gogwana tsa matsha fokotsebe le diphoofolo tsena tse utsiwang fela mamedi o santse o ka utlwa fela gore e santse di sa fete mane mo e leng gore di tlameyang go feta teng ga ke re di tswa le mapatlelo mo dipakanengjele o soka nagana gore na ke ditaba tse jwang tse ba fela dithethefatsi tse tsang billion mamedi gore na naga eno ya Aforika Borwa e ne ilo latlhegelwa ga kakangobane batšha ba kenelela mo sema sala sotho ditabeng tsena tsa dithethefatsi le gona ke dithethefatsi tsona tse bogale tse tsentseng re di gadingwalelwa gore re seke ra di sebedisa ke tsona tse e leng gore batšha ba di rata ke le ka utlwa mane marangrang ba medi Facebook motho e mongwe a ntse posang tsa ko gore ka nnete o ka ba qeteleletse o ineheleletse dithethefatsi o latela mathata o ko seng ga o tswa fela ba medi wa gopola gore modimo modimo ga ke na le ga e le motlakase ka tlong ka mona ga ke na phofo jale ke yona taba ena e le gore batšha ba lela ka yona gore o tla ukwa tlho ena ga ntse e bidika ebile ka wa lebala gore na go ntse o e tsala jwanpela le jalo ga se taba e ntle eno ya gore re itebatse mathata ka dithethefatsi gape masema sa sotho e ke e bone ngwana Aforika Borwa mono ke taba yane ya president a ka nnete moetapele wa party yane ya EFF Julius Malema mo teng a bontshitseng gore taba ena mamedi ya gore e be maAforika Borwa a ntsha bana ba bang ba tswang gona Aforika mona ba batla go ba tebela ka gare go naga ka nnete o bontshitse Aforika Borwa e etsa taba e mona ya gore continent ena ya Aforika e be le nalane e mpe gagolo gobane dilemong tse e tlang mamedi ga re se re tlokela ditlotolwana tsa rona re tla ba jetsa gore Aforika Borwa mona go kile gwa ba le ntho e tsena ya gore e be melata e ya lelekwa ka gare go naga ka mono gagologolo mamedi ge le batho ba batsho ba tshwanang ba continenteng e lengwe fele ke yone e leng gore taba ena ke bone gore
e tshwentse Julius Malema haholo ntsa re taba ena ha e felle Afrika Borwa mona kapo le bathong ba ameyang ba dinaga tse ameyang e hlile e tlo tlisa nalane e mpe haholo le dipuo tse mpe haholo haholoholo ka saetelelane la bo Europe kwana hobane batho ba lwantshwang haholoholo ka Afrika Borwa ka mono ke batho ba batsho e be ho no sena tsela e leng hore taba ye batho ba ba Afrika Borwa ba ka e atamela ka teng ntle le hore ba be ba fe batho re na letsatsi le feng ba batsho lebe lengwe gape ke e boneng ntse le potso e ntseng e setse korena ga e le mona ba itse ba fa melata ena go fitlhelela di-30 tsa June mamedi e be ga di-30 di ka tsa fitlha ba ntse ba le ka moo go tlo qetelela go etsaetse jwang mamedi o tlo qetelela etsaetse jwangfela jalo ke bone gore kannete Julius Malema taba eno o e tshwala ka matha ebile o tse dintsa ditaba mamedi o laba a bua gore taba ena ya gore ntle le mono ke taba yane ya gore mmuso wa Ghana o latlha wa ngodisa batho ba yona gore ba tle ba tswe ka go naga ya Afrika mono mo teng go ngodisitseng batho ba ka ba 800 ka ofela 800 mamma mamedi ya batho ba Ghana ba ngodisitseng gore ba mpe ba isoma ha bo bona vele ke bone gape le gore Julius Malema o buile ka taba eno gore o utlwa mmuso wa Ghana a ka nnete o so nketse ditaba go le gagolo gore na gobaneng o sa tlwelela South Africa ya solfa ditaba tsena kapo ya gagolola mathata ana ka tsela e e leng gore e ke ke a etsa gore di-matara di be worse ditaba tsena di ketelele di entse taba e mpe gagolo gobane ga e le mona Ghana mamedi se e latile batho ba yona nageng ya Aforika Borwa wa utlwa gore na ga e fitlhelela bo British kwa e tla ba ditaba tse jwang ga e fitlhelela bo France kwana batho ba utlwa gore o e tlhile Aforika Borwa mane ba ntse ba lwantsha batho ba gabo bona ba batsho ebile mmuso wa Ghana o latile batho ba ona kore ke ditaba tse dintse ke boneng Julius Malema a bua ka tsona gore mmuso wa Ghana o ka bontse o tloeleletse South Africa e ke sebetsana le ditaba tsena ka tsela e tla diragolola gantle gore e seke ya isa nalane ya continent ya Afrika bobeng empalalo jalo mmamedi nagana jalo so le president ya Ghana o utlwa gore batho ba gago ba bolaiwa nageng e nngwe ebe jale o emetse gore mmuso o gagolole ditaba ka tsela itseng fela batho ntse ba šwa ntse di matha magangkang mona gore batho ba ba leleka ditaba tse dintse ke boneng gape le taba e thata gagolo go moporesidente wa naga yane ya Ghana ba se ba fitlhile mamedi ba ka ba 300 ka ofela gona Ghana kwana o teng ebileng go bontshi gore ke bana le bo mme le bo ntate bele bethe nngwe e lebeleletse gore e tla tsamaya gape bekeng ena e tlang ke bone gape le gore mmuso wa Ghana bakeng sa batho bano ba ona ba itseng ga ba fitlha mono ba bolelago ka nnete ba ne se ba entse dikgwebo mo na Aforika Borwa disaluni ba rekirekisa dijo jale ba di seile fela ka lebaka la gore ba ne se ba jwetsiwe gore ga ba sa tsamaye ba tlo bolaiwa mme ke bone gape gore mmuso ono wa Ghana masema sa Sotho o itse o tlo ba fa tšhelete ba etse bonnete ba gore ba qala sa go iphedisa ga ga batho ba tlo fiwa mesebetsi nageng ya Ghana bana ba tswang Aforika Borwa e tlameya e be bona ba ka pele-pele gore ba kgone go qala bophelo ka tsho ka re ka nako e nngwe o ka nna wa go tshosa gwale athe o isa diselong utlwa fela ba fitlha ba bona kwana ba beiwa ka pele-pele gore e be bona ba tla fumana mosebetsi pele go ba banye.

morago metsotso re furalletse hora ya bobedi ba nqeta bulela ya how wireless ntsema metse salomo ya sal so tole nga no ke what's trending mama na tele skepe lovely promise mama sa sal so tla feta a pega shabana henyane ya Democratic Republic of Congo. I just touched down. Bona re ka Kongo ka mono mamedi a ya ka nnete ho nontso bua hore ho tloa selemo se tlang dinaha tsohle tsa continent ena ya Africa ha di sa tla hlokahala visa hore di fetele ka mono ka naheng kapa di tshakela naha eno ya Kongo. Jale hona ho bolela hore ha o ya ka Kongo ka mane ha fela tsa continent ya Africa bilo tshwere pasa eo bakang hore o motho a tswang Africa mona. Ha o tlo fakala ntho tse ngata-ngata tsena tsa marangrang tsa hore o nwetse di-visa o etse eng o etse eng di tseba tse leng gore di tlo tla di qala selemong sane se tlang mamesima salesotho empa hela jalo ditaba tsena di santsane fela di sebetsa naheng tsa Africa re sa utlwe rena tsane tsa di-continent tse ding e be teng ba tlo di sebetsa ka tsela efeng.

ba se tla go le metseng ya mashomo a mabedi a metse mehlano tsena ka morao hora ya bobedi ere re bone hape tse dintse bohloko ke taba tsa ne tse etsaetseng ka Kenya ka mane mamedi mo eleng gore la Dometrim fela ya ba ho fihla ho qoba mollo. Mollo o nomametse masalesotho o bontshang ebile o bolaile bana ba bang ba sekolo. Ebile o ne o bontshi gore ke bana ba kapa baithuti ba ka bang 16 kaofela ba ileng ba lahlehelwa ke bophelo ka morago ho qobe mollo ho ye nngwe ya didometri mono letsatsing laneng la maobane. Mabileng ho bontshang hape gore ke ba ka bang leshome le metse supileng mashome a supileng a metse robo mamedi leng 79 kaofela wa ba ileng ba hla ba lemala ha bohlokohlokohloko mamedi ebile ho bontsha hape gore mollona o lahla wa qala mesong ya letsatsi lane la maobane mo teng o qobileng jwalo hara sebaka seo ho dulang bana ba ka bang 200 kaofela mme a sashwa dipalapalo mamedi ho bontsha hore taba ena ya mollo dikolong ha e qale hona tjena ka hare ho naha eno ya Kenya mo ebileng ho ileng hwa shejwa hore selemong sane sa 2001 mamedi ho ileng nne hwa qoba mollo o ileng wa bolaya bana ba bangata kapa baithuti ba ka bang 67 kaofela ya ba lahlehelwa ke bophelo ntle le mono ka 2024 hape ile a nna ya ipheta taba eno ya ba moo bana ba dulang didometri mona ho qoba mollo hape ya ba ba ka bang 21 kaofela ba lahlehelwa ke bophelo vele 2017 mona le teng mamedi ho ntse bontsha hore ke bana ba ka bang leshome kaofela ba ileng ba lahlehelwa ke bophelo ke taba ena ya mollo o tla bo qoba didometri mona vele ke selemong sena hape o so qobile mollo o tshesa bana ebile o bolaya bana ba bang ke tse ding hape tsa ditaba tse leng hore mamedi sa Lesotho di etsaetse tse bohloko ka mane ka Kenya. When I hold you tight, but I fool my eye, but I'll be alright forever. Mama bedi a metso supileng ka morao hara ya bopedi ka mane ka Democratic Republic of Congo mase masala so to haiba wa tseba ka pa bile le beke ya ne fitileng re ile nne ga bua ka yona hore ho qobile le fula ibola ka mono le bontshang le bolaile batho ba bangata ka segahla haholo ibile ntse le hola le ba lengata haholo ka hare ho naha eno ya Congo mo teng ke boneng hore mana mo leng segahla haholo mamedi sa le fulena la ibola. Jwale le baoki ba se ba tshwile ebile ba bontsha hore jwale dithepa tseo ba tlamehang ho di sebedisa ho phekola bana bana ba bang kapa batho bana ba tshwerweng ke lefu la ibola di se di fedile jwale ba se ba tshwile hore na le bona mamedi what if ha e le mona le bona ba ka pelepele ba thusang batho ba nang le lefu lena ebe bona ha ba tlo ameha ka ditsela tse di nna jwale ke ditaba tseno tse ke di boneng hore hula nna ho ba le bakudi ba kgutliswang ka lebaka la hore ha ho sana disebediso ha ho sana moo ba amoelang batho ba bang teng ke dibakeng tse ding mo e leng hore ebola e ne e bontsha e lengata haholo ka haela lejalo ke ile ka hlokomela gore dibakeng tse ding kgona ka hare ho Democratic Republic of Congo ka mono mamedi ba ntse ba na le dibaka tse e leng hore ba ntse ba alafa batho bana mme mamedi lefu lena la ebola le ile lahla la phatlalatswa le koduwa ka hare ho naha eno ya Congo ka di 15 tsa kgweding yona ena moo leng gore teng batho ba ka bang 220 kaofela ba ile ba belaelelwa ba na le lefu lena kapa ba ile ba hlokahala ba lahlelwa ke bophelo ka lebaka la lefu lena mme ba 900 ba ile nne ba bonagala ba na le lona ditaba tse ileng tsa etsala ka mane ka di 15 tsa kgweding yona ena mamedi moo ebileng teng ho bontshwang gore le bonagala le ntse le gola haholo ho fitlhelela ha jwale ho ntse ho sena pheko ya lefu leno empa ntse le taba fela ya gore ho bone gore na ba ntse ba le thibela ka tsela efeng ke bone fela gore ntse le taba eno ya go fela ba bone gore na ba le thibela ka tsela efeng mpa la lo jalo ke bone letsatsi lela ka jono gape mamedi gore e mongwe wa baemedi ba mokgatlo wane wa World Health Organization o fihlile hona ka mono ka Democratic Republic of Congo letsatsing lane la maobane e le ho ba bontsha kapa ba fa sesupo sa hore ba nne ba be le tshepo hore lefu lena ha se lefu le leng hore le ka ba bolaya ha fela ba iqobela melao ya dingaka ebile ba iqobela melao ya tsamaiso mme ebile ba bontsha mono a ba fa puo mamedi hore lefu le ha e le mona le so fumanelwe pheko le ntse le sebetswa ba sentse ba eme ka matla bona.

le ba mokgatlo wa ne bophelo bo botla lefatshe mona ba sentse ba etsa bonnete ba gore wa bana gore na ebe lefu lena la ibola le tla qetella le phekotswe ka tsela efeng. Ke bone gape gore letsatsi le la ka jeno na moetapele eno wa World Health Organization mamadi o tla tla tsamaye le dibaka go bona gore o le o bona batho ba ne ba ameileng gagolo ke lefu lena la ebola. Bela re tla utlwa masema sa lesotho gore na e be qetelelong ya letsatsi pheko e tla ba teng na, empa he dintho di e nne di etsagale e be ya fihla pheko.

tsa sa basotho tsa dintsa ditaba ke tsa netsa mo president wa mehleng wa nahayane ya Zambia e leng gale ha ho lomo mesona sa basotho re bua ka yena a kgola twa selomo se fetileng ka morao ho lefula hae ha o ka hopola mamedi mo president eno wa mehleng wa naha ena ya Zambia o ile a hlokahala selemong sane se fetileng ke sa ke ka kgwedi ya June ka kgwedi ya June mamedi mo president wa mehleng wa naha ya Zambia o ile a hlokala la Afrika Borwa mona moo a neng a ntse a okelwa teng a le kokelong teng mme go tloa gona go go fitlhelela letsatsi lena le ke bua le wena ka lona o ntse a sopatwe ka lebaka la gore jwale go a tsekitsekisanwa gore na o patwa ke mangwe o etsa jwang empa he godintsane tse fetileng mmuso wa Afrika Borwa kapo magotla Afrika Borwa a ile a bontsha gore moporesidente eno wa mehleng wa Zambia kore a lo patwa jalo ka moporesidente yotlhe ya naga ya Zambia a nkuwe ke mmuso wa Zambia ka mora gore lelapa le bontshe gore ena mofuna sa ile a ikopela gore ha a kopi go patuwa ke mmuso ho hang hang hang o batla go patuwa ke lelapa la ha jwale e sale le twantshano eno e ileng ya etsagala mme ka mora gore magotla a Afrika Borwa a nke qeto ena mamedi ya gore moporesidente eno wa mehleng a tsamaye a latwe ke mmuso wa Zambia a lo patelwa Zambia lelapa le qadile gape le challenger taba ena ya gore mmuso wa Afrika Borwa kapa magotla a Afrika Borwa a re a latwe ke mmuso wa Zambia bele ke di bone tsatsi lena gape gore di tlatlhe di tswele pele gore na qetellong go tla etsa labang gobane mofumagadi le bana ba hae ba re a ya ka nnete bona monna hae le lelapa le ntate wa bona ba kopa go ipatela ena ya gore legotla le re a latwe ke mmuso wa Zambia ga ba e utlwisise bele re tla utlwa gore na e be o tla qetelletse a patueneng bana ke shebile beke e tlang ena e tla ba sa qetile selemo jwale moporesidente eno wa mehleng a hlokaetse taba tsa hae di ntse di sotlha ke gore na o tlo qetelletse a patwane ebilene neng mona masema sa basotho bana ba bile ba batla gore a patelwe gona Afrika Borwa mona ba lelapa ba ge batla a patelwa Afrika Borwa mona mme moporesidente wa gona jwale wa Zambia a sekekebe a ba a lebeya lefum mona ya bataba eno ka nnete ehlile e etsa ditaba tse ngata-ngata bele re tla utlwa gore na ga e le mona lelapa le tle le sile le kene taba ena hantle gore na le tla qetelletse go itswe president ena ya mehleng ebe o tla patelwa kae president Edgar Lungu.

Lesotho e mashume a mabedi a metso mmedi metso so re furalletse hora ya bobedi ntle le mono hape a gola tseo ke di bone mesomo sa Lesotho re khutlela hona mona Afrika Borwa ke bone jalo hore Afrika Borwa mona e hlile ho ntse ho ba boima ha se Afrika Borwa fela empa hele hore Afrika Borwa mona ke hlokometse hore bane ba South African Reserve Bank ba boletse hore ditswala e hlile ka di tla nyoloha direite tse le gore ba nentse ba kadimisana ka tšhelete ka potsa gore circulation ya tšhelete ka hare wa Afrika Borwa e hlile dintho e ka di tla nyoloha mme sena se bolela gore ntle le mafura fela a seng a nyoloile ho tlo nyoloha dintho tse ding hape tse ngata tse kang dijo mamedi ho bontsha hore ntho e tlalang Afrika Borwa dikgweding tsena tse tlang ka lebaka la gore motšhophoro wa no o fetisang mafura o ntse o kwetswe mane botšhabela bo hare ho bontsha hore ho tlo ba ho be haholo ha o ka ba qetella o sa bulwa ka lebaka la ho tura hwa dintho tsena tse ding tsentseng di etsahala bela re tla ke re bona mesa sa Lesotho rena e be qetellong ho tla qetella ho etsa etse joanya re ke o nkela pina mona ha ke khutla fela mamibaka re tlo tswela pele kidi touch it.

0: lahlehetswe ke bophelo ba bang ba ileng ne ba ntshuwa empa bana ba supileng e sa le ba nyamella ka metsing ka mono moo ke boneng gore ba malapa a bo batho bana ba etsositse gape taba eno gore na ga e le mona nako e hlaile yona ka lebaka la gore e be bane ba neng ba ganna sekepe mamadi ba ile ba fuwa beili ya gore bona ba tswe
1: torongkongtaba
0: ena ya beili ke bone e hlile e utlwisa batho ba bangata bohloko gore na ga e le mona batho bana ba ile ba palama ba palamisa batho ba fetang tekanyetso ya sekepe ya ba sehlaelwa ke bothata gobaneng bona ba fuwa beili empa batho ba bang ba latlhegetswe ke bophelo bele ke taba tse ntseng di matha marangrang mono ke bone mmamedi gore le ba malapa batho ba bona ba ileng ba fumanwa ba patwa ba lela ba re na beili gantlentle molemo wa yona ke efeng jale nna mamedi ke batla go utlwa gore na ga e le gantle koloi ga e tletse moeti a fitlha a palamantse a bona gore e tletse phoso ke ya moqhobi kapo phoso jale ke ya moeti kapo phoso ke ya rona re le babedi gantlentle mo e bang bothata bo a hlaya ke mang a tlamehang go nka boikarabelelo ditaba tse dintse e leng gore le ga e ngwana ntse di etsela dintho tseno tsa di-overload mamedi agologolo dikoloi ntsena tse nkang batho ba tsamayang maeto a malelele o fumane gore motho o sa tatetse nako jwale wa bona gore o fitlha koloi itletse o sa rampa ipeteletse gore a le o fitlha mo a yang jwale gantlentle kotsi ga e hlaya ke mang ya nkang boikarabelelo ntle le mane wa semasele se tlhae ke gutlhela aforika borwa mona gape ke bone nngwe e tsaetseng e botlhoko ka mane ka tshwane mamedi mo e le gore mekhukhu e ka bang 100 ka o fela e latlha ya tsoa e sentse e kunkela letsatsing la ka jone go bontsha molelo o ne o tlobile kapa o qadile letsatsi lane la maobane mo teng batho ba bangata ba latlhegetsweng ke matlo a bodulo se ka utlwa mamedi gore na ga mekhukhu e le 100 ka o fela e tšhile ke na le bonnete ba gore setso sa sa mollona le ga e le gore tšhe ga se so bue motlho monnye mongwe o ne a besitse bo hita mono aba wa e lebalabele mollo wa qoba nagana ga ba o na le ngwane no a phelang mono a ntseng a le ka bophelo ka nqeno gore na ke ditaba tsa mofuta mang go tlo etsagala jwang ga e le mona mekhukhu e sehlile e tšhile ka tsela eno e jwang ditaba tse botlhoko tse e le gore di a etsala maria tsena e tlhile mollo mmamedi e tlhile o bolaya batho ba bangata ntle le mono ke bone gape gore wa gopola mmamedi sa masalo sotho go tlo ba le World Cup e tlo tshwarwa ke dinaga tsane tse tharo e leng United States of America le Canada le naga yane ya Mexico jale ke tlhokometse gore ka lebaka la taba ena ya Ebola e qhommeng ka mane ka Democratic Republic of Congo le tse ding tsa dinaga tsa Afrika mona mmamedi tse seng di na le lefilela ke bone gore ba itswetsitse ka nnete ka mane ka World Cup hong gore a e ka nnete go baeti ba tswang nageng tseno tse Ebola e leng teng kapo batho ba kileng ba tšhakela dinageng tseno tse kang bo Congo bo Uganda mamedi bo South Sudan ka nnete ya ntate modimo ba tlo iswa kwana mo batla bolokwa ba le bang gore ba tle ba lo shejwa gore na e be e hlile Ebola ha ya ba tshwara na go sontso go testua mono bo ya mafofane empa le ha o qeta go testua la o ka ba wa hlaya o sena lona o santsa no tsamaya o ya kwana mo tla dula o le mong fa matsatsi a ne ba tla bala gore ba bone gore e hlile ka nnete ya ntate modimo ha ona lefuleno la Ebola ke la fala tabena ke le ka e bona hape mme se masalo so thoka ka nnete ile ya qholo tsa batho ba bangata mo e bileng hontseng hona le bana le ngongore gore ka tsela ena ye leng gore United States le bohle ba lo tshwara tabena ya World Cup ba enkang ka teng ya gore jwale ba tshosetsa dinaga tsena tse sentse di le tlokotsing e ba tshosetsa le di-investor ga mmamedi gore na ba tlo fitlha jwang nageng e leng gore beng ba teng kapo batho ba teng ga ba fitlha ba sentse ba isa kwa mo batla dula ba le bang go ka utlwa fela o ipotsa gore na e be ke ditaba tsa mofuta ofeng ditaba tse dingwe gore di ntse di etsagala tukisong ya papadiane e kgolo e ke boneng le gore ao mamedi ga e ba go na le batho ba tlo e shebelela ka gae ka mona ke a ipotsa gore na kapo gaufi mona ke a ipotsa gore na e be tlo batho ba mofuta mang gobane ke tlhokometse gore dinako tsa rona kanqane le kanqena e hlile di fapane gagolo jale bona e tla re nako ba bapalang kwana e be le bosibu ba kgitla kwano gae ntle le mono mesemo sa leso tlhae ka gae ka mona ke tlhokometse gore ehlile go ketekwa letsatsi lane la matšhaba la ditapole ke International Day

of Potato Mamedi letsatsing la ka jana mo ke boneng hape hore letona la temo mohlomphehi Sidibe Motshoborwane o itse ka nnete tlhahiso ya ditapole Lesotho mona e bontsha e le hodimo haholo Mamedi le a bontsha hape hore ke taba e ntle ya hore ha e mona re etse bonnete ba hore re lema ditapole. Ebile ho bontsha hape Mamedi sa Mansa Lesotho hore selemong sa kajeno theme ya bona ke yane ye re mo ditapole di holang bophelo bo ba teng. Ebile a bontsha hape hore mmuso wa Lesotho ka lefaphalane la temo o etse hloko taba ena ya ho lema hwa ditapole e le taba e thusang moruo wa naha ho hola, ebile o thusetsa hape tabeng ya tlhahiso ya mesebetsi le ho fokotsa taba ya bofuma bo boholo ka hare ho naha ya Lesotho. Ebile a bontsha hape hore le bane ba mafapha a ikemetseng Mamedi ba etsa bonnete ba hore ba lema ditapole ka tsela e leng hore e tla etsa hore tlhahiso e be e hodimo haholo. Jwalo ka ha e le hore ditapole ra tseba re di ja ka nako e nngwe le e nngwe. Ebile a bontshitse hape mohlomphehi Sidibe Motshoborwane Mamedi puong ya hae hore ho bohlokwa hore Lesotho mona re tsepamise dinala temong mona Mamedi, hobane ha re shebile ditaba tse ntseng di etsahala ka ntle ho naha le ka hare le maemong a na le hodimo a fetofetohang, e hlile ha re kekeng ra etsa bonnete ba hore re le maAfrika re le Basotho re tiisa temong re tlatla re hula ka boima haholo. Empa la le jalo ntse a boletse hore le ha e le mona Mamedi temo e le ngata ha kana ya ditapole, bongata bono ba yona bo ntse bo sa fihlele tlhoko ya ditapole ka hare ho naha ka mona. Ebile a bontsha hore ehlile ke tlhoko e holang letsatsi le letsatsi. Jwale ho sa tsotelle hore na temo ya teng e ngata ha kae ya ditapole, e hlile ho ntse ho shota ho latela semetho sa bona seo ba se sebedisang selemo le selemo. Ke bonyane diperesente tse 10 fela lekgolong mo e leng hore ka selemo naha ena ya Lesotho e fihlela taba eno ya hore ditapole di be ngata. Empa ebile a bontshitse hape Masema sa Lesotho hore e nngwe ya diqholotso tse e leng hore batho ba kopana le yona temong ena ya ditapole Mamedi ke taba yane ya ho hloka manyolo, ya ho hloka dimatlafatsi tsa dijalo ka hare ho naha ya Lesotho. Ebile e le nako e telele haholo e sa le di etsahala. Empa o itse ka lebaka la tshehetso kapa ka tshehetso ho tswa ho metswalle ya naha e ka ntle, ka nnete Ntate Modimo bona phetoho e le teng ka hare ho naha tabeng ena ya ho hlahisa ditapole. Empa la le jalo hape ke ile ka bona hore ka nnete e mong Mr. Teboho Lefu ya hlahamane Lesotho Potato Association o itse ka nnete o bona ditapole di ntse di etsa mosebetsi kapa temo ya ditapole e ntse mba e bapala karolo ya bohlokwa haholo tabeng ya temo le dijo Mamedi, le taba ya tlhahiso ya mesebetsi le ho bona hore ka go Lesotho ho ba le tjhelete e ntseng e kena. Empa hela a le jalo latela mantswe a mohlomphehi Sidibe Motshoborwane mo ileng a bua hape hore ka lebaka la hore Lesotho le sitwa ho itlhahisetsa dintho tse ngata le ile la dipenda haholo dinaheng tse tswang ka ntle ka kwana kapa dinthong tse tswang ka ntle ho naha ya Lesotho. Jalo se a re kgothaletsa hore re ke re qale taba ena ya ho lema ka bo serious bona. Empa ha ke bone hape hore ena monghadi Teboho mono ha ntse a bua o itse e nngwe hape ya di-challenge tse bang teng ke taba yane ya phetophetoho ya maemo a lehodimo, mo e leng hore pula di yana matsatsi a tjhaba ka tsela e leng hore dimela ha di kgone ho mela ka teng. Empa he tsena tsohle di bolele hore re tlohelle temo Mamedi. Nna le wena Masema sa Lesotho ke ha re phethela ha re etsa tjena, ebile ke nka mehasana ya ka ke tswa ke tsamaya ke tlo siya ha monate le Moifo wa Modikong wa Batjha. Ba tla hle ba be le wena ho tloha horeng ena ya boraro ho isa horeng yane ya botshelela. Ntle le mono hape re tla be re feta ebe re tlo tla re fuwa ditaba Mamedi tsa hora ena ya boraro ke Motshidisi Tjhakela Makaja. Jwale ha ke tswa mona fela mo

0: Ke a leboa wa mphato nako ke hora ya boraro sena ke Selmoya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja prompe ntsime ja feta o nehelane ka mangolo a haya bonqosa ho president ya Zimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa a mo fa boemo ba boemedi ba naha ya Lesotho Zimbabwe tshebeletsong e bileng Harare bong ya hae mohlomphehi Jafeta o bontshitse bohlokwa ba ho ntlafatsa setswalle se teng ka tshebedisano ya ditaba tsa moruo a leboha mmuso wa Zimbabwe ka ho dumela ho kenya tshebetsong komisi ya tshebetso e kopanetsweng e tla hlwaya mananeo a tshebediso le ho ananela ditaba tse amang dinaha tsena tse pedi. Moemedi wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa kgolo ya setjhaba UNFPA Monghadi John Kennedy Mosoti o re baphatlalatsi ha ba tlaleha ditaba tsa tlhekefetso ya ka malapeng ba tlalehele ka mekgwa le tsamaiso e seng fela ka mahlasipa. Tsena di hlelletse thupelong ya letsatsi e neng e tshwaretswe baphatlalatsi ke UNFPA hodima karolo eo ba ka e bapalang ho fenya tlhekefetso ya ka malapeng. Ha re phethela barutwana sekolong sa mathomo sa Tamai Lexa, ba tshwaile letsatsi la matjhaba la bohloki ba basadi le banana ha ba le dinakong ka molaetsa wa tshehetso le seriti ka lebaka la tshehetso ya e nngwe ya dikgwebo tsa merafo e netefatsang hore banana ha ba salle morao dihlopheng tshebeletsong e bileng maseru ka tjeno. Ha bua tshebeletsong ena, motswadi Mofumahadi Madino Matlosa o re dilemong tse hlano tse fetileng moradi wa hae ha reka lehae le mosangwana wa bohloki o le mong ka lebaka la tshehetso ena e fokoditseng boima ba ditjhelete ho bona. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ha hora e le ya bohlano.
1: Five, four, three, two, one. We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest station.

0: number one video station eh? Your best DJ, my DJ, let's end the right tina ga tsena ga tsena yo ya di khoma yo madu me mahlangana mosotho ka lentse le pfa ya tsantsa dumeditsa ya thapela mo le diploma tsho ga se ba koma tsho mo le di fela na go re motho ma tsela go ifola mo keke ka koni ba se na ba se pega mo metsi nya tla jo handle bo se for le thamana a pheke se pega thamae ga ngwana thalo le hlongkwana mwana ndo tsaka pheke mo na ba ga ntla tsaba dintho ya tsebe dintho ya mpa ya tsebe mo dintho tsa batho tsa hlatse kwa le ka kuba ya tsela ya bontso ke le tsimiti ke sala bana ma tsatsa mela mpa ka mochana sa na baba wa itse le lo bona heng ka motho ba di meng ka teng ha se ke mane tshwetse tshe tshelenga tsa khoro mantsana mantsana ke mofutsa le tshela khala ntshela bana ba thata ba mongana wa shele wa ntate ya tse ba ngo bala lo ngola ke na itseng ke tsa bonnete ba rojanga ba tshwanga hle ke mela se ba ka metsi maswa bang bye bye metsi maswa na sele se a sele motse ke motsana ke re bona nge tjwana o sana tuma sana noka ka ba ka no la mahle tsa tsina ka tshelo ma metsi maswa so tle Se yele tenga kwano eta wonete ba rojonga ba tshwanga hle ke mela se ba kaona beautiful friday ya make tsama ke le bongwe tsena ka tsheno na nola modiko ngwa batsha ke tsama ya le makoloi shapo ba makoloi
1: moji moji
0: moja
1: hi aus monat
0: hi
1: ke na bohlang
0: eh
1: lo ja sentse ga ba depressed mara monat
0: ba le ho so depressed ke
1: we don't let it affect us ha bona le nka ntho tse tsa but a lantsi le ntse ba so thumo ke for inhle
0: mfana
1: ayi ana re philisa bo tlo ka ntse re di sebele di tsemba
0: bro daylight
1: daylight
0: yo
1: ka ga tsadi ke kana ah ka nete le nna ke ntse tsa di moving
0: mm mm ke le thata ho
1: khalek Mamira sa masal so tshe le na kudumedisa tsa tsenla ka jana tsa beautiful friday me ya tsantsa kudumedisa lo amohela kwa no modikongwa ba tshe ke tumeleng wa hamanka ke re ke mogadi wa tlhakutse hlano ke ngwana nyana theka le sesane ke makadi taba wa kamane ka makauteng ke re ke gaitsedi abo bantu amatsho matebele ire ha botswa taba ke di fingire sesotho ha setologwe empa ye re sedile teng ke di hale ka mahlo ke qa ke se africa ke teboki sesheshe e be ke hwanka se ka taba ke tshe ke ro ka ntse ka bokaota empa ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota tatata fubeng saka ho ngotswe amatsho matebele hopola nana o lena la modikong wa batshehle ke nana o lana le ho hlophisetsweng ka magethe le boqhetseke le bogabane ke mhlophise moholo zonke bonge ke doleza dagen lovely ke rato la bosiu a tsama ha monate le titanic ke skepe sa lerato lovely promise ntse ba tshwarisane jwalo he le mohlophisi rona wa mmino sepalamisa dipere ba etsa bonnete ba hore ha e le nako ena modikong wa batsha ho ba monate ra ithuta re ba le setting ebele re anatefelwa dj letse ba re ke edutainment
0: Mm. So le rwal. O se le rwal. Wa tsana tsa dinlege ge.
1: Mm.
0: Ga ga chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Ga
1: ga re.
0: Ga ga vum vum. Vum. Ra ra gone ganje.
2: Awit now ya sikhalela phansi mina ndoda.

ngibona indicator ngibona itishazi ngibona itisithe

0: house, Grace?
1: Kgotsa ntate.
0: O petse ba ngwana ngwaneso.
1: Ka mahau.
0: Mahau wa mogana o mpolokile ka nnete.
1: Ee, ntate.
0: Ke kopa ke fa monyetla hle ga itse ya ka o dumelise Basotho, o ba boetse mabitso ha wa feletse le hore na o hlaha ho kae, ge tse bo tswela pele ka ditaba tsa rona tsa tsena ka jeno.
1: Aha, ke le dumedisa ba mamedi ba selemo ya Selesotho. Ke advocate Thabelo Mkhae. Ke agent. Kopa e be ya ka lo se.
0: Ditaba tsa bohlokwa wena ngwaneso ga itse diaka the thing lena la kajeno tlhe re le re bona go le bohlokwa gore re ke re buisane le wena ebile ka ga o le agente mabapi le ditaba tsena tse amanang le molao go na le boemo bo teng mona ga itse diaka beo gegeng wa tseba ka mabaka a batho a fapaneng go na le taba yo re tsebang gantle gore mase taba ye dingweletsweng gore motho a ka fa e mong karete ya hae ya banka le pin ya yona, mme ge batla re utlwe gore go ga tseba gore re le Basotho go ntse go na le batho ba ntseng ba etsa taba eno, mme jale re ke re utlwe na tsatsing le ka jeno na he go latela ditaba tsa molao na ha ke se ke fane ka yona bale go gaitse di ena ka o setumile mona se ke itse monna o se o ntlela le 500 mono e be bale o ntsha 1,500 e le gore kapa motlhomong ke ne ntse ke motshwegetshwege lethonyana ke ga ano botla bo swantsha 500 mono e bo swantsha tšhelete e fetang yeo re dumelelaneng ka yona na go na le ka tsela yeo letswela molao le ka nthusang ka yona gore ke atamele taba ye kgatlhanong le o setumileng kapa bale ditokelo tsa ka di eme jwang boemong bo.
1: Go na le ntho eo re e bitsang a contributory negligence tlasa molao wane wa tsekisano o bitswang the law of delict. The law of delict e pena ka gore ga ena Sesotho se sengata, e sekgowa se sengata gagolo. Empa he ke tla leka gore ke bebofatse puo. Ha o thwe contributory negligence principle ko o bolela gore wena o le motho ya etseditsweng tshenyo o kentse letsogo le toma gore tshenyo eno e etsagale jalo ka motlhale o seng o qata go o bolela. O bile bohlaswa, o bile negligent ka gore o fane ka karate ya gago le pin gobane e tena e bitswa personal identification number jalo gobane e tlile e le personal ga e ne ba ga e personal e ka be sa ditse jalo, mme le di-machining ena yeo re bulelang ditšhelete go ntse go tlhalosa gore re pate ka letsogo ga o e kenya e le gore le camera ena fele e shebileng ATM motho e bang o shebile camera a seke a bona wena o kentse dinomoro di feng.
0: Dinomoro di feng?
1: Re na le dimpesa, re na le di-Eco Cash.
0: Ke kopa fela o tshwara yolo fela re rekise mona ka pelenyana fela ga e tsela ka utlwa.
2: Thank you. Ai bole bo motswalle, ke eng ha o ntse o fokola tje? O etsalang ka wena?
3: Hai manyo ke o jwetse, ha o bobebe ho hang. Ke tswanga ke eng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile, ha ke re ke a go sane ba re ke le fula pelo, ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa gore ke depression. A tseba ke sa tseba gore na ke tshwara kae ke tloela o kae ke imetswe.
2: Hai bolebo, o imetswe ke eng hakanakana? Ke eng bothata?
3: Hai, ke o jwetse motswalle ha e sale ke qabana le ngwanaka dintho ga di tsamaye hantle ho hang. O nkwalletse mamati. Ha ba tlo bua le nna ho hang, ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla go bona ke kokilukisitse ditaba le yena, dintho tsa rona di hantle. Ntho ena ke o jwetse e ya nja.
2: Ao motswalle, ke a yo utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwelele ka lenaneo la television a le Sotho le o thweng ke tshwarelo. Ba ka o thusa gona jwale. O ka ba letsetsa go 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang.
3: Tshware

0: ke ka go tshwarela re tshwarelwang.
1: Ya gaetsela ka ha re tswele pele he ge hona le boemo bono re ne re le mane mo bontsha gore ke le monga phini fela hona le taba eno yo o ka reng ka yona ke negligence ka hore e bebele le nna ke tla be ke dumeletse gore ntho tse ding di etsa ha
2: ho re le ntate ka khala molao o fa motho mong le mong maikarabelo ha se hore fela o be go hlaswa bophelong ba hao ebe o tlo tla o ra molao o tla nthusa aa molao o teng go re tataisa ka dintlha tseo re tshwanetseng go di latela bophelong ebile gape o teng go re sireletsa ke nnete empa re le batho ga re a lokela go i-expose ke gore go ipeya boemong bo e leng gore rona ka bo rona re ipakela tokotsi ke ne se ke entse motlhala ka gore go na le dimpesa go na le di-cocashe go na le dintho tse ngata tsena tseo tsela e ntšha ya electronic e fetisetsanang tšhelete motlhomong e ka ba go tloa bankeng go ya mogaleng wa gago wa letheka e ka ba bo di-e-wallet di-instant money dintho tseno ka o fela ga se ntho tse o loketseng gore nomoro ya le konopi e o e fueng ke motho e bang o romelela tšhelete o e fe motho e mongwe ebe o tla go tla ya sepoleseng kapo o tla ya bankeng kapo o tla ya mo di tshebeletso tse jalo di fanwang ke le o lokenya sello a empa mo e bang e ka dutla ka phoso e ba ka nnete diphuputso di a bontsha gore ga se wena molao teng o ka o sireletsa re na le act e bitswang Data Protection Act ya 2012 e leng gore e theile commission ka section 6 ya yona e sebetsanang le ditaba tse jalo motlhala go na le taba eno o tla fumana gore bankeng motho o salela ka gore tšhelete ya ga e buletswe ena a sa ka a ya go a bulela tšhelete kapa a sa ka a fa mang kapa mangkarete ga re gane ditaba tse jalo diteng mme go theiwe commission eno e leng gore ka morago go etse dipatlisiso go tla etswa katlholo katlholo ya commission ga se gore e finale ke recommendation fela motho o sa ka ya lekgotleng ka katlholo eno gore fele go lo etswa enforce taba eno e leng ya fumagala
1: ke utlwa kgaitsedi yaka ga re sentse re di fere wena ngwaneso go na le maemo ana a teng a mona ga re bue ka ATM card kapo go ya mono bankeng but re bua ka mohlomong o na le side hustle mme go na le motho yoo e bang nnete e sa le kgwebo eno ya gago enyane ke kgwebo enyane e songodisi jale motho eno a ebe o qetelela etsa bang e ba ena ya moelang tšhelete ya kgwebo mono e be o qetelela bale a nyamela ka yona eo yona re ntse re beelela bolo ka yona e kapa e se fapane
2: ke tlo etsa gore ke utlwisise ka gore ko etsetse motlhala go na le taba e ne e etsagalang ya gore batho e be ga etsa tendera o tla kopa gore e mongwe a mofe tšhelete ebe o tla re ga tšhelete e kena o tla mofa o buelela ntlheng eo ebe ga a sa mofa wa nyamela ke kgola potso ya gago e thata ga ke kgone go e utlwisisake
1: reke etse motlhala ka gore kege ke etse motlhala kege o na le kgwebo ya fast food mme fast food ena ke renyane ke lona lebaka motlhomong le nkareng ga ya ngodiswa ka baka la yona e tlabe e na le stoko sa yona motlhomong he seno sa di-oli jalo baking powder le taba tseno kao fela ditapolenyana for dintho direšhenenyana balo e be motlhomong ke kgwebo eo ge tla re o gole le yona o le monga e be motho eno motlhomong tshebetso ya e entseng kgwedi enono kao fela ga o lebeletse gore mafelo a kgwedi le tlo kopana kapa amogama o digashe tsa mafelo a kgwedi jalo ga o naana gore tšhelete e accumulateile jale o tlo o ya stokong e be motho a bjalo o fitlha a nyamela ka tšhelete e jang
2: eno e ne e fapane ke bosodu e ne e o buang ka yona ke bosodu yaane o tla ba sa utswa gobane a ke go na le ditumelelano
1: ee
2: ee le go na le gore nka kula e be ga ke se ke kula ke sita go ya bankeng fela ke tlameya gore ke le o patalelwang a ka kege maemong a jalo o tlameya o etse ntho e bitswang power of attorney e tsa lengolo leo o romang motho eno a ka bankeng a kopane le thelaga gore nna ke leng yeo neo ke na le mathata gore ke a kula tsena tsena mme ke fa nyeo tumelelo maemong a jalo eo bang o file motho tumelelo ka molao gore a tshware tšhelete ya gago

0: ha se a sa itshware ke bofufu milione na ya kgwebo ke boshobi se le leshobi yeno bane o le motho ke kwa khona go go be dikgwebong tsa hao ka ofela o bua le nna ona tsena ke hola hampe le kgwebo yaka ha ntse re bua tsena ha go bulele gore motho a setseng ha ba tshelete ntse ke na ha ke khutla mo ke teng ke fumane jwale angile tshelete no go me se le boshobi bane ke re se rena le ditumellano nna le yena tsa tshebetso
1: O hlakile ke botse ntlenye mona he jole ke se ke letsetsa letse ke bontsha ka ga ke na le emergency ga letse o ka ntsubile le mono e sekete ke sona ke se tshwere ka cash ke tlo ufa ka pele pele ke na le ntho ke batlang ho e kwala fela ke hole le ditshebeletso ke kopa ntsubile
0: o batla o buela ho lenyana le your microphone
1: ke na ke re leveleng yao ke seng ke na ke letsetsa DJ letse mona ka potlako ke ga DJ letse ke na le agent matter mona ke tshwere cash jwale ke hole le ditshebeletso fela ba le ke hloka ene e tsubilwang ke kopa o tlo nthuse mono ka skete seno ntsubilela ke tlatla kofa hang ha ke kopana le wena ena e matsohong e cash but ebe ha hona ntho e jwalo ke se ke sebetsitse tjhelete letse ha batla tjhelete hae ha ke na yona yona re nka e leng
0: a yona ke bolotsana ebile e monate haholo gobane a ke re o na le bopaki ka fonong ka moo ba ha transaction e ne e etsagala o se a ka bona gore na o ya ka small claims court ka mane jwang a lo kopa lekgotla gore le mo thuse kgatlhanong le wena mme a na le bopaki o tla ba sa a printa kapa ngodisa taba eno ya transaction ya phetisetsano ya tšhelete fela mogatong
1: so wes case kore ntho e tla tsala se ke tlhola go patela tšhelete o ke
0: West case kore ha ba ile lekgotleng jele lekgotla le fumane gore e tlile wa mokolota lekgotla le na le matla go phethisa thepa ya gago ya boleng ba tšhelete eno ya gae le e rekise e le gore a fumane tšhelete ya gae thepa e jalo e rekise gona lekgotleng moo tšhemagotla a fapana ka go latelana ya tšhelete ke bokae ke tena ke re small claims bane ke utlwisisa wa gagore emergency ke tšhelete e nyane empa ga e ba e le tšhelete e se le bo dikete tse leshome o tla ya bo lekgotleng lane la mathomo dikete tse leshome le metso e metlhano o tla ya central tse leshome le metso e tsheletseng go ya go tse masome a mabedi go ya go metso e metlhano e tla ya mmaseterata e ka godimo go mongwe e se ya high court
1: ae o hlakile mme bakeng sa mosotho e bang go na le dipotso tsa ka lakatsang go busa tsona kapa o qoqa le wena ka thoko go fumana jwang
0: ba tla nthola re ne re diagente re le bangate e tla ka lele ke ntlha hotel
2: ka lebile kgaitsedi yaka
0: ke a lebogang ntate
2: mamedi wa semasalasotho e ne le ena he advocate Grace eno he a neng a re hlabe malotsana mona he gona ditaba di etsamae jwang ga maemo a le ka tsela yona ena ga ditaba le ka tsela yona ya mofuta ona wena ngwaneso re tse tsena re tsena re mane ho MOB Sports Pass.

fela jalo ha ka mana ka FIFA International se ka bona fela jalo papadi pekeng tsa Republic of Ireland e fela papile fela jalo ha Qatar ka ntla e leng ho haoletho Egypt e fela papile fela jalo ha Russia ka ntla e le nngwe ho haoletho wena mamile sema sa Lesotho ka moo ditaba di emeng ka teng mehle hona le tseo Iran e nkana fela jalo ha le Gambia me re bona fela jalo Afrika Borwa e nkana le Nicaragua ka hora eno ya botshelela Iraq e tla hlengana fela jalo he le Andorra go bona fela jalo he mambana tsatsi la losane tla hlengana fela jalo he Scotland e seng kana fela jalo he le kura kutuki mvile ntwe bana mona ena yore thata mona ile ke kura kwa Hai Zimbabwe engwe kapanye kuga Zimbabwe engane le India Jamaica engane le Nigeria wena mabiri wa samasala soto ha kama na heka PSL playoffs tenda le kama fetsa ma Jesse engane le Cape Town City ka mo ditaba le nga teng UEFA Champions League le tla bona fetsa lo he Paris Saint Germain engane le Arsenal ka hora ya botshelela tatsinga leno la mo qobelo ha le tatsinga so ntateng le tla bona fetsa lo he kama na heka FIFA Internationals tla tla bona fela jalo ya Korea Republic en kana le Trinidad and Tobago ibe re bona fela jalo Mexico en kana le Australia Japan en kana le Iceland Switzerland en kana le Jordan Zesha en kana le Kosovo Cape Verde e ngana le Serbia me ka bona Poland e ngana le Ukraine me le ka bona fela tsa Germany e ngana le Finland United States e ngana le Senegal Brazil e ngana le Panama ka mo di tsabela nga tema ga di se mosala sa tlhe ge di be mo hatla go di ntwetsena tsa batho tsa tsenga lena la ka tsona e mo di sports le

sekolo sa masala sotho hle ha re shebana go metsotso e mine fela re fraletse hora ya bona mogatlhala kwa bobedi wa modikong wa batho on a beautiful Friday we're cruising nice and easy metsotso nyane mashome a mararo mamero sa masala sotho re tlo ba le moeto rona wa letsatsi ke la botlhano gebe re batla bana bana ba tlhaletseng ka mahetla re batla bana bana ba rona ba ntseng ba hola kwano na henga le sotho a o busy ka ntle ka kwano e o busy mamero sa masala sotho ha go kena magang ga mona bona ntho tsentse dunya go sa fela wa ipotsa na ntse ga phela bophelo bo normal ka pa hona tshewa se gele bophelo ba di moving go go mali etsa dintho bo di daylight fela meaning jiki jiki mamelo sa masala sotho go so le ngwana ngwana monyane a di kgwedi a se wen fela mo pavement mo wana mo pela pine mo pavement se le sile bana fela jwa lo go go jwa lo fela ba ga tu like lo khana jo go go e ka ga phela bophelo ba di filming jiki jiki jiki fela mo tsheya ga tsatse le shabile kolo e seng kwa fela like people what is this what is this I mean aiko ke bona hona mthantsa letse ka nqena ha ke lenjetse rena ha o se o le je bophelo bo bo re bophelang ke ba mfuta ofe.

0: le metso e robedi metsotso re fraletse hora ya bone di jeletse se re phela na kontsantse re hlokang ho hlalosa o tlepine ba re ke a kopa ha ke na chalete o ska nloela mahala a se ona kolo yena o bona ntse ke banka di mme gore plastic yena o bona ke tla ke ifuwe ke ha se aka sa tla me explain because wow bi ai man tere phela hoe ke a kopa o ska ba mpa wa nloya wa nana ke tsaka ha se tsaka ho hang gore se re le leveleng yena bo phela
1: ke re wa go bala o di phuma ba re o nthaka thile mahala
0: o tlo nthaka tha mahala a tse ba ka nete ka ka plastic ene ke tshwere se le aka e le ya mohaisane ka ba ya motswala itse ke motshwarele ya mogotsi nka di ma kolo e ga empe ke hla e mono le to la emergency o so bona ke rekile kolo o ko tlo nloela mahala ba ga qela bo a bo ga ko paske la ga loela mahala ho bizi a galo
1: ai ko
0: so tsaba o hla fela o nkile mokotlo mo sha so ntse ipotsa motimo motsengwe ke phela mo hona ba tlo hana o bona mokotlo na fela go motsha ba o sana le chelete ho bizi ha ga
1: a sana
0: la machangu ga ha sa le jena o sa batla ga mmonena ga mopotetsa ba ha se ka go lela mahala hleng hai hai
1: ba rapelle
0: ne a ya ba rapelle ha ba rapelle.

Barakin Kemel. 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 double 9 double 3 mamedi wa semasalasotlhe ke tsona le motsamaga tsa ka se bitsang ka tsona kolo mo semasalasotho tsatsing le nna la ka jeno ha ba motlhomongwe o na le potso kapa go na le thoeletso ka mo rapina ena o re ketang go e bapala ha jwale ya nkemele go monnenwa eso o re ke mogana ke bogarabena ee ke ba bena c ona ba le semasalasotho o etse tlamathata le ke big low king yes sir me mamedi wa semasalasotlhe ke talente ya kwano lapeng o swantse o utlwa gore tlhe ke amane he ba rekile re bela

mosala molapo ka mo ditlo ba re ka teng abuti e re go utlo jalo ka ha o sontse o tsho hore o sala mo tshakwano he se le go ngasena sa boithabiso mohlomong o ka ge o fitse ha jwa le ke mohlomong

0: le yena ke mon ke motho thweng ke ditshepe
1: ke mara ditshepe
0: tshepela
1: ba bona ditshepe motho ha yena le ribe na ho thata ka lota be o ka etsa re le manager eh ho thata ka lona
0: ai tinga tsa ba ha ho thata ho
1: ha ho thata ho e u tlo jana na hore bi kopanyo ke taba bo hlokwa tsa ba sothongo ye bona ona o ka etsa la ba mathala ribe re utlona ba ka etsa lwang ha le mona mm so re ntla mathata mono no go utlwa go na ebe ba ka phea ntho ya mofuta ofe o rata pina efe nya ha ya holo holo la utlwa go yena ba le hle ka mora yena monne no hle ihlo ka go sebetsa le ene
0: pina ya ye rata ha holo holo
1: mm
0: eh ke pina ena nang e teng pile mathisa mbatho ha holo mona
2: naga
1: oh ha ba nna le ba nna le a selo kopane tse le tlo mathisa holo ka eba he khaitse di tsa gona di ya matha hle
0: ratola
1: eh khaitse di tsa gona di matha holo fela buti witse hle o magato mona fela ka patshe ntona le mona lo lo yena o go mane
0: he ntse ke le teng ha tsaba
1: ntse o mane
0: ke go mane len
1: eh ai ba thoba o spreada molaetsa wa hope ka ntse na 2 minutes ke ntse na sa ba o mana o mana ka e rutwe na ha o mana teng o gen
0: eh ke na le pina la iso ka etswa yo thwenke ha ona ga
1: mm
0: eh ke ba bena si ke feature ile ka poko mo
2: go so sna khang se ba ho ile ba ba so thona ga go kutsa thata na o sa di tsatsiwa sa so sna khang tsena tata ba ntii because wow
0: ya go tso
2: o sa ba
0: ene
1: o di kipina khotse o
0: di kipina
1: khotse fela o ntse o re nthoje
2: impota ha se o
1: ha se o tswe
0: ya ya ma
1: se elo ha iyo tsena tso mphilentso
0: e teng
1: nna ke ntse ndwa le mhundwe tsa magoa
2: botsa froisa
1: ntse tsa froisa ga mana nna lo re ifhle di e kwa na mo di yang kwa na mana jo ba bona lo pinya mana ma tsia ba le sege
2: Hi,
1: ntse ka nna tse tsela se ba le please tsela. Ah, wele. Mago ba neng
2: fela? Ha tsona.
1: They don't want peace.
3: Ah, they want trouble.
1: They want trouble.
3: Always.
1: Mm. They don't want peace.
3: Mm.
1: Ba me di kwa sa masala so go kgopile he ha a le all of the area bo di mona na ba le ho ga le di kham mona e hlile ntse a le teng. A ka go utlwisa gona a di kgang di feng. Wa tsana nna kutlwa ka ha ke na taba tsenga tantle la hore ke mme ba tsang ka pa o tla ka bana tsona ke
3: tsene ga batla go kwa mmino
1: la go kwa mmino bona mino re what does the music say what does the music say tsale ho se ka bala khanga bo ha re go tsama le mamu
0: pinenyo ke na le motho o thweng ke ka poko
1: ha na ntse a thata na vele ba nna le tlo go akana bale ae

0: Number one radio station at the best DJ Matt DJ Let's End the Right. Ni ga tsena ka jeno ne le fela jalo monate monna bitswang Babena C tsenga lena la ka jeno hle wena mme se masala so to ba ga hona gang bitswelana le leng le thata lona ya tlo go akana nna ke tlo le bitsa ho hang leno le thata leno le thata
1: kapoko
0: e bolelang kapoko
2: kapoko ke lehlwa
1: oh
2: ka se sotho se tibile go tweke lehlwa
0: oh okay abuti ere go utlwe nako ya rona se batla re sile go utlwe rona mohlomongwe what are the next projects se gore ka di lebellang ho hla ho Babena C ga se re tsadile ke re tropile nkemele jole gana le ha ke so mone gana le ha ona gang pina tse ka ofela tsona ditlotswa mohlomong e le single body of work e leng EP kapo ditlotswa e le disinyele e be o tlwa mo go lebella mosebetsi o feng o hlahwe
2: pina tseno ha le dijwalo ke totla ke dintsha e le disengele
0: e le disinyele
2: e be ka mora mo check totla ke qalella ho sebetsa project EP
0: okay
2: totla ke qalella EP
0: ba so thoba lebella EP ne
2: ba se tuba lebelle EP selemo se tlang Maria.
0: Mhm. Re go utlwa mohlomo ba ke se ba sotho ba ba lakatsang ba le mino ha ha jole ba o fumana mohlomo ni social pa platform se ndife.
2: Ha jole pina ena e thweng ke nkemele. E se le teng di platform ontso hle Spotify ka ofela YouTube. Sa ka gona ho ithola hohle.
0: Okay. O tsena tse ding vele go hona vele ga tata ka ba le di release tsentsha.
2: Release tsentsha.
0: All right. Otherwise abuti ho bile monate ba lona ba sentse ga tsotsa tsena ka jeno se ka ikare o ka tswela pele ho itsa mosebetsi o motle ene lot of improvement e le ho ha o le jena go utlwe e se le sotho mona fela re bua ka Afrika re bua ka lefatshe ka ofela ho bua ka morena Bernard ho bua ka morena Babena C. Araba sa mamiri wa sa masala sa tlhaga tsi ya ka tsidi sa tsa ene ene memo ba ke nna sa go fa di tebatsa hora ena ya bohlano ka puo ya se so thudita.

0: Ke leboha wa mphato nako ke hora ya bohlano sena ke selemoya sa Lesotho. Mamamedi ke a o dumedisa ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Go tsatsana sena te mohato se iso ntse a tswela pele ho potoloha le naha ka ho ema a kgahlanong le lenyalo la bana e ka sitana le ho kgothaletsa batjha ho itseba ka ho ananela le ho rata botjhaba ba bona. Mofumadi Mampoi Matete o tiisitse tsena ha teka puo ya hae sekolong sa Thakgolo Mafeteng kajeno lebitsong la barutwana Manako Thokwana. O thoholeditse kgosatsana ka kgato ena a re e tsosolosa morolo ka hare ho bona wa ho rata hore ba kgabe ka botjhaba ba bona. Hloho ya lekala la puo ya Sesotho sekolong Mofumadi Mmane Kgoboko o ipoleditse ho kgosatsana ho tiisa haholo kgatong ena a re e le dititjhere tsa Sesotho ba tobane le qholotso e matla ya baithuti ba sa tsebeng puo ya bona. Ka ha boholo bo na le tlwaelo ya morao ya ho bua Senyesemane e le lona le tshwao la ho ruteha empa ho sejwalo. E le ho kete kela letsatsi la lefatshe la bohlweki ba dinako tsa dikgwedi, lekala la thuto le kwetliso le polokeho le tshireletso ya banana ke boikarabelo ba motho e mong le e mong, ka hona ho bohlokwa hore bashanyana le banna ba rutwe ka ditaba tsena. Mofumadi Makgopotso Mothobi ho hlaha lekaleng o buile sena kajeno nakong ya phano ya mesangwana ya bohlweki ho hlaha e nngwe ya dikgwebo tsa merafo sekolong sa mathomo sa Thamae Lexa. O re mehato e jwalo e thusa hore banana ba tswele pele ho kena sekolo ntle le tshitiso nakong ya matsatsi a bona a kgwedi. A re sekgahla sa bolofa ba banana se fokotsehile. Mosuwehlooho wa sekolo Monghadi Ramolemo Sito o boetse a re sekolo se se se qadile ho ruta bashanyana ho tshehetsa banana nakong ya matsatsi a bona a kgwedi ho ena le ho ba soma. A re nakong e fetileng ho kile ha ba le diketsahalo tseo banana ba itshilafatsang ka phoso e be bashanyana ba ba tsheha. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ka hora ya botshelela.
1: One station, all the hits.
2: Let's get this party started, baby, baby, baby.
3: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.
4: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest station.

re metsotso ke dilo melo ho ye le shumele motsomong ka mora hora ya botshelela selo mekse sotho le nano ke la ho tloa tele ho ya mechetsana ka dithakgola tsa ka jeno ho dithakgola ka taba ye reng setho sa le khotla la setshaba sa le batwa la mekading motlompi a ithabiso le kitla ka jeno o hlahisi tsetsisinyo ka hara le khotla mo aneng a khotaletsa mmuso wa lesotho ho hlahloba botsha leano la thekiso le thekiso tsa mafura ha mmoho le kgahlametso e

0: Oui, bah c'est bien dit. Bah ma fourra je le cas pétrole diesel le paraffine mo hlomphe le kitla o boetse o boletse hore tsizinyo ena e tla e tlisitswe ke ho phahama hwa mafura ka tsela e tshosang ho feta mona mo hlomphe o itse o shebile ka ho kgethelwa moruo o tetemang wa naha ya Lesotho ha jwale kgahlametso e entsweng e ntseng e le tshebetsong e eme jwana petrol 93 ebile subsidy ebile di ebile to maloti ate petrol 95 e ya ba to maloti le yona ka tsela e tshwanang diesel to maloti litara ka nngwe parafini 5 maloti litara ka nngwe. Ho kwa ditaba tsena mmamedi tse amanang le tshitshinyo ena ga tlo buisana le ena mohlomphehi Thabiso Letitla yeo a se ntse a le teng kwano mogaleng gore re tlotla re tshwatlha ditaba tsena. Mohlomphehi ga se le mo sa Lesotho tate lena na o tswela go tloa tele go ya metšhatšhane ke o dubedise le o ama ditabeng tsa rona kajeno.
1: Ke a ananela shantate beng ba sealemoya e leng ba mamedi a ba dumele empa ka go kgethelwa o golo mo hula thau wa lenaneo lena e leng ngwana ntate tlhonolofala.
0: Re ya le bona ntate re tle re wela gabong ya ditaba tsa rona ntate re o bua le wena tje re etse tlhoko ka tsa tshisinyo ye o e tekileng ka ntlong ya bakgethwa tate ha re kena ditabeng tsena o ke o fe momamedi tsa tshisinyo ena ka botebo ntate.
1: Ke le boa ntate tshisinyo yeo ke neng ke entse ke opa gore re etse qeto re le ntlo e leng resolution ya gore mmuso o ko gutlwela morago o lo nya kurela dikgatlhametso seo ba di entseng mabapi le ditheko tsa mafura le parafini tse phahameng seo imelang setšhaba sa Basotho kgatlhanong le sekgatlha sa ditheo tse phahameng tsa bophelo e ne e tshwa jalo tshitshinyo enono mme ka nnete ke la ka fitlha ka eteka ka gago go ntlo empa ntho e ne e tsa gore ke etse ke tle ka yona e ne e le gobane ga re le bakgethwa ba setšhaba re matlho re molomo re ditsebe tsa mmuso gagolo ga bane go ye gona re setšhabeng mona mme ka nnete ga go utlwa dintho tsotlhe e ka ba tse monate e ka ba tsente kapo tse gatikela ditokelo tsa mantlha tsa setšhaba kapo tse se disa setšhaba gore se phefumolowe ke mosebetsi wa rona go atamela mmuso go sa tsotelele gona mmuso o ka utlwa go entse qeto e nepagetseng tlasa mabaka a seng ke mosebetsi wa rona go ba atamela mme re ba atamela ka tlhompho le ka boikokobetso empa ge be ya ditaba tsa rona ka kukusiso le ka maatla a magolo mme ka nnete e leng yona ntho e kila ka eyetsa ka jeno ka tlhokomedisa mmuso gore kgatlhapetso eo ba e entseng tate ya gore ba kentse maloti a mabedi petrole maloti a mabedi petrole ya 95 le ya 93 and then ya ba petrole dieseleng and then ya ba 5 maloti parafining ha e etse phetogo gobane setšhaba ntse se ingwetswe ka etsa motlhala gore parafini ona motheo ka morapatsi yo setšhaba se o sebedisang gagolo gobane setšhaba se feleletswe ke mosebetsi unemployment ya setšhaba gona tšenana ga re e sheba ke ntho ka etsang dinoko tse 30 a nang le motso o lo mong lekgolong unemployment ya bana tlhokalo ya mosebetsi ya youth unemployment yona ke dinoko tse 30 a nang le metso robedi lekgolong mme ka nnete ke palo e odimo gagolo ya batho ba sa sebetseng ba feleletsweng ke mosebetsi empa jale ba tonetse mmuso matlho gobane go lata lengwalo la molao wa motheo ana a Lesotho ke boikarabelo ba mmuso go bona gore motho e mongwe le mongwe o phela ka a phela ka kgotso a kgona go iphedisa mme ga sekgatlha sa setšeo sa magofu ka diphagame ka lebaka la ntwa ena ya America le Iran le Israel mme ke tshwanelo gore mmuso o eme ka maoto o kena dipakeng go pholosa setšhaba mme ka nnete ba ne ba kene empa jale phapang ga e be teng go latela gore na ba kene ba ke ntse le so ha kae me ne ke ba hlokomedisa hore ka nnete ba itse qepe yona bana ba e khutlisetse morao me malo balo balo balo e sheba ba khona go batleka ho kare ha ba o yentse le tshaba sa sia ananela ba sia khona go se se phefu mulungu ke sa mohlala ka hore ha ka wa wa tshola wa sheba se re qala ka bona bo ntate bana ba ba ho ba nga di dixi tsa ba ithi local le mona fela ha ka tshola wa sheba ho thwe mo ithi ya patale maloti a lo shumele metsi e supidi fela lita ga petrol yona ga bo yona e sentse le 23 ranta fet so wa ukwa ha itse papang ha ba kha metsi e ho hang ka nke da tshaba sa modimo ha sina mo sebetse ha o re bona go tata wa taxi ha ba patadisa tshelete se ba imela ke mo khona ka ha ka tswa wa ba thaka po wa tsamaya ka bo ka bo half past 4 o go ka bo kopala bo ntate bana ba se ba katang ba ba le ba bo ne ba di sene ba tsamaya ka maoto ha ka ya ka bo 6 o bona ba thaba ka nka 18 17 ke ba re ba ba ba tsamaya ka maoto go bane mogolo ha o sa lekana le tshelete e se tshaba se ka me yong gore se phele ka teng so ha mafura a lo di ke mokokoko ba thlengwe le engwe e phidisang ka gona ha le sotho bana ha gona le letho le go ikeletsang lona ge le ha le sotho tswale ke tsena mane mo mmuso mo lo gahlameditse di dijo tse di o gause ntho thutung ke le getho gona mo fela ke re bo hobe me roho le cooking oil go re fitla ha eso bana monyameng ka po mo khopa ka po mo rifi di sa maiswa ka teraka e tshelwang ka dizele tswale ha o ke di jotsen ha ina le ghetto sala ya di sa maiswa ka teraka e tsa maiswa ka dizele fere dizele e le tuho ho khombe mba di jotsen ba go di tuhisa ba ne dizele e di ha hona tuso ya hore ebe mmuso o gahlameditse mono ebe mpa ba kwetse dizele e le di ka bo khutshanyane bo boholo di nthotse pedi mmuso re ka mebo di gahlameditse o feta ntho engwe le engwe ke parafini le dizele because ke tsona mekokoko ya rona mona ga le Lesotho bane la ga o tlhire masimong go tloa ka pompi ya ne ntsha metsi trekere eng ka o fela di sebedisa mafura e leng dizele di moikedi ene e re rekang go lanela ba gaisane yane gore e fitlhe Lesotho mona e sebedisa dizele so o tshwanele kote le ba tlhong ha go ha ona manga po mang a ka gona ya masimong ka ha ona manga po mang a ka gona ga ka dilo tseo a gonneng ya masimong a ka di regisa go bane theko ya tsona e ka ya go dimo ha go so ka nnete ne ile ra ntse ke kopang gore ka nnete mmuso o khutlela morao o lo sheba go na ga sha metso e ba e yentse ba e tsola sa ba sotho molemo na me ka nnete ha e tsola sa ba sotho molemo empa e ka ga hawa e tsala letho me ka nete ene le ona ka bogusa ke ba bogolo taba yeo ne ke ya ntatwa
0: ke ya le bonta ke mamelo ga metso tsunye le lengwe le go mashume a mabedi ka mo ga hora ya botshelela ha o a letsa ditaba tsa hao mo hlomphe o supile hore le ba khatho ba se tshaba tate le mahlo le ditebetsa se tshaba ke mona jwale o ba o kena tsitsinyong ena ntate ke eng hantle ntle yeo o neng o e ukwile kapa hona ho e bona eo ge ka ga mohlomong ke yona e qeteletseng e etsa hore o tle ka tsitsinyo ye
1: 59% ya basotho ba phela ka tlasa ntlha ya gama e bofutsana ke palo eo dimo gagolo eno wa ne ga o ntse o thwe mafura a nyolowa bele batlhe ba sebutlhia lana dilaeneng ga e ba wa gopola go ne o ntse o futhumetse empa ga o ne o ka sheba mekoloko e metelele moo e ne le aparafina so ntho e neng utoga go tlhoa setšhaba ga se iphuthumetse ka parafini empa se phela ka parafini se phela ka parafini kele ke re ga ba dilaene tse ka roka tsa mekoloko di ka ba teng masego o reng ka batho ba ba gaiso beteng ga mafura a kala nyolwa fela o tsebe go ba nako nyolwa le laobedibekeng e kag batho ba utlwang bosoko ba ntho eno pele go mang kapo mang kapo pele go nnalo ke batho bana ba gaiso bane ba setseng mane monyameng kwana bo strandeng kaekae ubane mo go ntate ha ona di tsela ha ona mosebetsi ya mogollo ofeng ha ona mosebetsi ya

0: tsa dikgakeletse ga ba sebetse mme ga dintho se kang tseno tse e leng tsona tse e leng gobu e tsang gore mosebetsi bophelo wa bona bo tsamaye tsatsi le tšhabane di kelang di tura ka nnete ge rata kapa re sa rate go tshwana ga batho ba nono ba tlhokaetse ba ntse ba phela gobane ga ba no kgona go nka eng kapo eng le go tloa mo ono ga e se mono taxi fela ka lebaka la gore e tsamaya tseleng eno e sentse e ba turelo ka thola gore e ka ba kilometera tse ka ba masome a mabedi fela go tlo taxi eno mono go tloa mo ono ya gae toropong mane ke 58 maloti fe magana ga ditseleng eroa e konyoroa ke etse motlhala ntate bo mme le bo ntate ba ka godimo go dilemo tse masome a matlhano a metso e metlhano le masome a supileng ke ba setšhaba se se ngata gagolo seno se mmuso o sa re le tlhoka sona gobane gopola ba gole penšhele gobane penšhele gola go tloa masomeng a supileng ga mosebetsi o ba teng mono e ka ba wa tsela e ka ba eng ga ba hiri gobane go hirwa go fitlhela batho ba dilemo tse masome a matlhano a metso e metlhano ke setšhaba se se ngata fele o reng ka bona wa bona batho bao ga ba ko fitlha masomeng a supileng because of ba tlo bolawa ke kala ba tlo bolawa ke mafu ya tsekere ba tlo bolawa ke di-high blood gobane ga ona mo baka ga banka teng ga o bua le mone ke bua letona leno la social development ke ren rate tlisa molao ona o reng dipenšhele di kgona go tlholwa ke batho ba masome a supileng ke ka go tlhomathisa ko theole batho ba masome a e dilemo tsa baye le masome a tsheletseng a metho e metlhano ge e beye teng pensšhe ka le mono re gatlhametse mokgatlheleno o mongata gagolo gobane batho ba ne ba masome a supileng batho ga ba sa fitlha mono ka lebaka la gobane ditsietsi tse nang le tsona di ba sekisa goba go ba phele gore ba o fitlha dilemo tseno so taba ya mafura e nanne gagolo e golo gagolo feta ka tsela eo ge ka ba ra e nagana ka teng so ke ne ke thusa mmuso ntate ka tlhompho le ka boikokobetso ke ba tlhokobetsa ntho ena ga re bue ka di-price tsa mafura fela empa re bua ka seriti sa ngwana mosotho go latela bofuma mme sebetsi ya monaga e monara bo mme le bo ntate ba setsantsheng ba seletse ke mosebetsi mesebetsi ga eyo ke eng e re tlamehang go eletsa gobane ge re eteleletse naga ena ge le baetapele ba naga ena re tlamehang ge dule fatshe re kopanye ditlhogo go ho go tsoka pa ho lo tala mme ke ga thagolo gona se tshaba sena se pholo sa lwang ka go ho mathatana yo ba a ba shebi nga a bakwang ke ntwa ena eo ge le pilenya ya maIsraele le Iran le ma America ke boikagabelo ba mmuso go pholo sa tshaba ho lo go be ka pholo thata ke mo hana
1: Hai di mona o se o entse tsitsinyo ena ntate mo thati o latelang e lokela ba ofe
0: ntlo ile e se entse tepe yona ntate o muso o khutlela mogago o lo sheba ntho no process tsalo ke lebetse ka mahlo a ka magunyedi gore muso o eleditse gore na o etse jwang o etsa jwalo mo process tsalo ha ba ba gata tsaba tsena sa ba zoto cha empa ha ba se gata ka bona ka o yemela mogago ebe ba betsa eto ya yeno apartment e le mme tato apartment ya tlama ka tla sa ba mahlo a magubedi ntate mme ge tla bua le bona ke ba qophelle ka tlhompho le ka boikokobetso gobane mona re bua ka taba tsa setšhaba ga re soe mabaleng a dipolotiki mme ga re bua ka taba tsa setšhaba e mong le mo o tlame ya bone go tlhobola mebala gae ya dipolotiki empa o be ya setšhaba ka pele mme ke tshepo ya ka gore ba tla tlameya gore ba etse jalo ga re ba qophelela ge ba supisa ge ba eletsa ke ba kaolola gore setšhaba ke sane se a lla se a sotleya mme se thusele
1: ee ntate ke ya le bontate na go na le ntlha o kalakatsang gore o kene go yona e le mokgwa wa tlhakiso pele re fetela go mo mamedi
0: ntate ga ditaba kedikile go di akaretsa kao fela empa ke ne ke batla gore tlhagiso ena e le tlhagiso e fupereng le ditaba tsa setšhaba e ne e sena le dipolotiki tsa eng kapo ka eng ka teng mme ka nnete ke ne ke bua gobane ka nnete le ha e ba lekile go e gana gobane matonane a tlae ema ka pele a batla go ebetsa ka mabele pele e kena ka nnete ntate le ha e ba bona ba ka thola e le ba tshelelwa dikoloi ke mmuso ke a ananela gore ba taba tsena

0: kana ba ha ba di bone empa ha ke ene ge ba bontsha tsona ba tsame ya hore ba ithute tsona nne ba di nke ba processa tsaba
1: ga le bo mohlomphei o ntse o tshwere jwalo e re ge bulele mo mamedi ga tletse go kona o reng ha ke ra go tsona mamedi ga o mema no mo ka mohala ke +26659933 ke yona e tla go kahanya le gona mabapi le ditaba tsena tseo re ntseng re di tshotla le mohlomphehi Thabiso Lekitla kgotsa mamedi
2: alo
1: ndate
2: ndate ta bosisa
1: ndate tolo
2: wa ka onta
1: ndate
2: hana re bua mohlomphehi mang wa tsanya go bua mohlomphehi
1: ke ntate Lekitla
2: Ebe ke mo mongwe sembo. Di tsiye di le tsheren ka gana ya le sotu ho re tere tsentse tsa bapere. Ke ka ga gwa balang di gogo ke ye me fa go buka. Ke a di ka ntsa se tsaba ne taba yena e re. Mmuso wa sotu ha e ba. Di ke ke la ikele e tsare mbaka. Ke di ha tshwere ne rona di e tsinga tra e ke di. Ke a se da taba e re ke ya. Ya mo go ho go bona mputama. Ke ke ba ba ba ba mo na mo di ditse ngo gona le ga go e go tseng ka gana ya le sotu se le mo ntse na se ka go le mo ba ke thau tse fitire na ke me ga fo e me ka e ke ba sotu ba ba ka ya ba ditse ma a bona ba sa feretse e ntse le taba ya ga ba yona le yona ka tsela e tshwanang ke tla ba ya mmuso yona tsie tsi nda dere ke tla taba ena ha ba le ke ke ga ye le lo go tlile ka nyenye tsi ho ge a fo ka go e phapa mela ta mane ka nna ba ba sotu le bona ke ba ba mba ta sa ya ka go lonya batho ba nene kwa go rena henya bo bona ke ena ba batho ba ba go tla ba tsena go ambo ntate ke mba tsinyo yo ke tsone di di tsho go tsona go tla nna o tika go ka mo eno wa se o la se di tsinyo go tsoka ga nana ke se di tsaba yeno ntate ke le bui
1: ndate tlonga le bo ntate ha re fete renke ye mo go go rena yena o di beha ka tsela efe khale me tsutunye dulang handle o ema shome a magago ka moga hora ya botselela selwe ke selotho le rena o ke la go tloa tele ho ya mechatana go tsoma me
3: ngane tsisa
1: yo go tsoma me
3: o tla o mga ka ka o buela mante botharo na go
1: me mante boele
3: a se ke re ke thule tso mokgatha ena ka hleka motheulitsa hle o tsoba ntla yetse ka mo ha ke tsebe hore na ebe ba ya ga betse ka hore ka ba tla ya ga bela ka hore hobane bona batho ba botho ba se ba ke go ba sebetsa o se ba dilwa ke di khutana ba dilwa le bana ba bangata empa o tlo ba se ba sebetsa empa ha ona letho le ba di fumana batho bana ba dilimo di 50 ho ya o di ha ona letho le go le fumana tsela ha o tlo se ka sebetsa empa ona tsena o khutwa ho ya di kgeto o tlo tshe di kgeto ngona ge ge kgetha ba e ka ba ka ba tswa se tsana hantle go na ga le a benya e o khetha teng ke ne go tswela teng empa ga le tare ya mosebetsi ya o ge iphidise e be ga le ha ke ene mosebetsi a ka ne tpa ga sine ni rire di kore tsena di ni rire ho ntate ho ke khatha mo itsa mela ka maoto ke a leboa ntate
1: re ya leboa me mante boele nthaba
3: thaba
1: mohlomphehi a go kena ho tsona tse pedi re tlatla go bunka mogahlele mong hape
0: ka le ntate ke le buile ha o lo kuka ka di thole so ba di qala ka ntate a buile mpeli
1: ke
0: ra bua ka di taba tsa ba so thobane ba phelang go holane la Afrika Borwa ke re ntate ka yeno tsena ne re ka me a be re bile le tsitsinyo e o ne re ganna mmuso go mmuso ka le tsatsi la di wane tsa June ba sotho ka ha gona ha re sotho ba hatikelwa ditukelo tsa bona tsa mantla South Africa e kenya molao wa bona wa custom excise mo bareng se tshaba sohle sa dinaha tse potapotileng ba go di se dikolo di ha ba tsira madiboho ntate taba eno e for size ke kebe ke ga tswantsha le dina ha tsane tsedingwe ba ne gona o ya landlord di protocol tsa UN tsa matshaba di a hana gore ge tshwagwe jwa loka dina ha tsedingwe landlord South Africa ha ge tshwaga e bua le gona e kana e bua le gona ka tsela e fapaneng me me tsinyono ntate gene re ke ngwe tse ka gore muso alo so tsa maye o lo dula fatso tlokomedi tsa thana ba South Africa gore ha re tshwane le dina ha tse ding ha e baba kenya mola wa bona tshebetso go bikida ba o kenya ka hane empa ha re fuwe nako e bo mo ntla ba ena re ka thuka le mo se ka nka match ba so thola be le qetile le yentse ntwe itse e se re kenyeletswe ha o tlhoka go kgweditse pedi ka po kgwedi le nngwe e be taba ene tshwana ba re bela jwa ka ba tshabotswana ba swa tsima eng ka ofela gona ge fapane go ba nna ha tsene na ha tsane tse dinza di na le ba haisana ba bankela South Africa so gona mo haisana e gna lona o mo mfela kwa South Africa me taba ene ntate ene ke re ke bua ka maka a maholo re muso le so thole eme o se ka wa yema ba o shebeletse tshaba sa ba so thona tsena ha o ka ya ka bora ga nga mane ka ntse re bua tsena ha gona mo o ka hata teng ke tshubuhlano ya bo mmele bo ntate ba tshabang go ka diwane kwa se ka ba gona go ya na henya South Africa mpa muso le so thotse o se twa gwala dieta ho lobola bana le basadi bano ba South Africa ba eteletse na ha eno pele ba neng ba phela na henya re sothumona ka nako ya ne a paga teng ke ba kena dikolo mona ba dira monana ba ba ba ma ditse bona ba basadi ba bona le ba le di relative tsa bona di ntse di diteng ka maso ntate ba tsone ka ofela ge ka me ile go yema ka maoto ge thuse mmuso gore o se ka wa robala empa o be di taba tabelo tsa setšhaba sena sa basotho ka pele
1: Renka mohahlelo wa ho qetela wa dipotso tse ka hlahang mamedi ga o mema no mo mohala ke +26659933 go tswa mamedi
4: go tswa le desisa
1: go tswa mme
4: me mo ipone me mo ipone ke yena ntate
1: yam
4: ka nnete ke le wanta te ntwa go ya taba tsa bohlokwa haholo a tsoba ga o ka mamela di radio mona batho ba reng ba latile go batho ba bua ba kopang dijo go kopa dijo mona re tlo go re ka nnete a go le ke a bua di re tlo mona ke bua le mmuso ge re tsena le tsena ha ba re mamela a go le beng le boeletsi le ke le bule mosebetsi ba tsama mosebetsi wa fatfat kona o nka ba tlo bohle bana ba ba tsitsa ba ntse ba tsiketsa di shopong ba tsiketsa go se go ho se wa wa tsiketsa go kwa dijo se se go kopa se ra go ka ntenta tse ntete ke na go le di nye ya hao le mmuso wa hao ka o fela a go hupuleng ba sutu le ba bulela mesebetsi ya di fatso fatso go ba tsebo ho iphepa ke a leboa
1: me mo bone ha re nke e mong go go gona o di bia jwang +26659933 e re go gona wena o reng ka ditaba tsena ga tlang ka ba babedi ba o qetela re se re fa mo hlompe ho ga phethela go tswa mamedi
5: o tsonde tso tlantle
1: rateng le kae ke re bua le mang
5: nampatile hata ha mima
1: ndate mang
5: nampatile hata ka ha mima
1: o nampati mempatile hata ga le bo mme ga wa moe
5: ka nete ke tule tsa mogetha e wa gona ntate tswa ga jalo tie o e ba kgetha ba bo gona le ba hlomphei matuna ke go pahleke le tate tsinyo eo ya ntate we ye ha ho tswa ka 70 mo go putlame a tsela se re hlola le ho ya di check up o ka ba ka la dikolo itse phame ha wa phama dikolo ifela di tagasine ntho ngwe le ngwe nyorile o bana ke ge la ka ka dikolo imo ela tuang teng we ye ba kgetha ba gona a tsang sisinyo eo ya ntate hle e kempe e phethagale batho ba kempe ba kengwe botlhekong gobane o lata le motse 70 a se ntho e mona le mona batho ba sotleile re setse le dikgutsana kgolo he re mathateng ga lekala re bona ke a leboga
1: re a leboa mme ha re nke wa go qetela mohlompi e tlabe sa tlotla a kena go tsona gamesesonyedilekalo ke mashupa mabedi a metso e mehlano ge lebile go renyane ya bosupa go tswa mamedi mamedi
6: zae
1: ndate
6: a o ya Thabiso a ka tsoma seo
1: ndate Thabiso
6: Ke ne kopa ho go hona mong be fat fat ona e bola iseng. Ya le fat fat ne ne pholo sa tsawa.
1: Ndate Thabiso.
6: Ke nda ke ga na ne kopa ho go mohlomphe go hore a ka bolela na fat fat ona e bola iseng o ba fat fat ne pholo sa tsawa. Le fatse le sutlwa ka ofela.
1: O bile le gona tloa ka lo ndate Thabiso.
6: Ndale.
1: O bile le gona ho tloa ka lo.
6: Aha ndate.
1: Ha wa go na tsa go bua kae?
6: Ha nda le go passa le taba o go bala ga bala wa ke tla.
1: Ke a le wanta te ho kwa la o di keneletse ha re ke a le wanta te ke hona.
6: Tangi nale.
1: Ga le wanta te. Mohlomphe. E
0: ya ke ndata.
1: Ha re ke na o tsona o bo so o phethela.
0: Ha le nda te ke di thone tso ke a le bua ke hona. Bo shala wa ha ile ntwana nngwe. Ba mo hlale ba ka nka dikeletso keletso ke le bone go ya e hloka empa e kgolo kgolo ntate ke ba ka ngo hlokomedisa yona go latela setšhaba mathata ana ana ha ena ka tsela le nka teng lo go latela ona ke segele go kae o bana segele le se re ka go holemo sa bone ka kgwedi ya le fone ka dire ka le mo sa bohlano nna ha ne ke le mo busi ne ke sa ke kwala pagamente go bana go kwala pagamente go kwala setšhaba molomo le tlo e kwala paramente re go re paramente le monsena e bona hore e ema ka maoto go mamela setšhaba na se reng e ema ka maoto se pholosa o kwala paramente wa ng paramente setšhaba sena le mathata a mofuta o a makana kana gobane ba ya dia le monsetsa ga qala dilo mo nofera e tlile di ga uile huwa mabaleng a dipolitiki o long khisa tsona mahafi ha ona motho a ka khotse a tsikalla ho shabaisana ka matla ditaba tsa setšhaba se lang ka tsona mme ka nnete go ke eletsa ba haeso ba ntseng ba le teng le bakaka gore e ka kataba ena ya calendar ya paramente e ka atamelwa ka tsela ya gore selemo sa pele motho a fihlile pusong o seka wa gauwa marieng empa go sebetswe ka matla go bona gore le ano kaposo go so mo go ka ka o tswa mabala a dipolitiki tshepisitse setšhaba yo le ha se o kgethile se o file the contract then o itse ne ga le no tswa e tsala mme le sengwe sa o qetela se la se rereng go sona go se ka nna go kwalwa pagamente ya kwalwa go bala ke nako e tsa the handover go bane o ka nna ba ha o go khutla so la to gona o tsamaya o phuthile hantle o sebeditse hantle ke keletso e ke nanang gore e ka thusana haholo go ya e hloka ka nnete ntate ke ka boikokobetso le ka tlhompho e golo ke ananela le nako ena yo o mphileng yona gore ke beele setšhaba ka moka gore na tshitshinyelo ene e reng a tshitshinyelo e fetile yona ka nnete ga e le ga jale ka moka matsatsi a masome a mararo mmuso o tlameya o itse raporoto o tlalele paramente gore na ba sebeditse wa mme ke re ba tlameya go theolela setšhaba gobane yona fela ntho ka yo ka e ba pholisitse setšhaba sena ga ba tshetse tšhelete e ngata bezeleng ba tshetse tšhelete e ngata parafining jele di theoile jele setšhaba se kgona go phefomolwa moruo o phefomolwe bomme bane ba isukudi ka mare ba kgona ga ba ya marakeng ka meso ba thola dintho tse ba di rekisang di theoile ba tseo go etsa profite then bophelo bo tswele pele ke yona fela ntho eo ntate yo ke belelelang gore ka nnete ka tlhompho le ka boitlokobetso e a tlhokagala gore ge tekaneng gore e etsagale setšhaba se kgona go pholola.
1: Mohlomphe ke a leboa ke leboa le sabo sa ga o tebeng tsa rona le kamoso
0: dikgomo morena
1: ga le wa ntate ke yena Mohlomphe Thabiso Lekitla e le setho sa lekgotla la setšhaba sa lebatwa la Mekading o ne a bua jalo ka tshisinyo yeo a e entseng ka lekgotleng la setšhaba letsatsing la kajeno o go fila metsotsong e rilweng kwelo go e leshome le metso go bong re lebile gore nyane ya bosupa e re re potapotela ganyane re tlo gutla ga se re gatela pele ka ntlha e nngwe e go tshwaretseng yona ha jwale re a potela re a gutla.
7: So ho ba mamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa Lesotho, re hlokomedisa ba mamedi gore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamemedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipelaetso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
8: The station that the listener refused turned out to be the most important station, with education programs that build the younger generation. We introduce the latest news and current affairs that feed the minds of the nation. On the finest frequency modulation, put your mind at ease with the freshest sports and entertainment. The station for the nation, 93.3, limitless excitement, radio-less, the station for the nation.
9: Batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ore ga ba ketya go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
10: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesing. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampo e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona mme re ditse tsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mo le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
11: one ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng.
1: Re mesutsunyo le ngwe le ho ile shumela metse mehlano re le bile ho re nyane ya bo supa re hatela pele ka ntla yengwe go tshwaretseng yona me yona ke reng be kenye fitileng mananeng a rona a ditabagile ga o beha leseding ka maemo a hlobaetsang mo ba sotho ba kenyeletsa le melata e meng ya ma Afrika ineng e hlekefetswa na henya Afrika borwa ke nako nyeo mo re bileng ga o beha leseding ka phetoo ya motsamao di-taxing haholo tse tsamayang pakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa e le ho etsa tatello ya maemo a tshireletso haholo makoloing a baeti madibohong a naha ya Lesotho. Re buisana le ka diphatlalatso wa Manyatsen Taxi Association yana ke monghadi Thabiso Pitso o tla boela a re beha leseding le hona hore hopotsa ka phetoo tsena tse seng di kene tshebetsong tsa ditifiso tsa makoloi a baeti. Ntate Pitso, Ndale bizo.
12: Eh la mhlompheyi.
1: Re sala bo sala shotu tate le rana ke la o tloa tele o ya metsesane go dumedisele o amohela.
12: Ah ntate re le nna ke nke monyetla. Ke dumedise le nna ke tla dumedisa qala pele ke dumedisa the industry ka kakaretso e ka hara naha le ka ntle ona ha go madi wo mona mongaka.
1: Re ya le bona tate ha re hlere wela kgabong ya ditaba tsa rona tate re batla ho kwa maemo a renang re bua tsena tate nako ye fitileng re ile ga ela hloko ka ma Afrika a bona la ha a bona halang a hlekefetswa tate ka mono ka Afrika borwa boemo bo jwang ha jwale
12: ntate be ke fitileng ka gona ke laba ka nka bitirabelo ba hore ke tikisa emo emo na ke etse Basotho ba bona ba palami ba bona ke wa hlabe malotsana o nona le boipelaetso bakeng tsena tsa Bloemfontein Thabantsho le Botshabelo e le boipelaetso bo etswang ke baahi ba South Africa go melata mme e la bonagala gore ka nnete e re ama ge le rona boramakoloi e re ama ga botlhokonyana gobane jale ne re shebile go baetsi ba rona ba se ba ameya maemong ao mera ba ra tlameha gore re kwale di-platformo tsa rona ka gore ga botlhano mme se tlwaelo bane re kwala platformo tsa rona ka gore ga borobedi mme ra sabapatsana gore baetsi ba tle ka nako gobane maemo etlile a na a sa kgotsofatse ka nako eo empa he gona jwale tsena tsatsing lena le maobane o la bonagala gore aa boipelaetso bo bo fedile ga o sana boipelaetso ba mofuta o jwalo mme ya ba re nka qeto re le madiboo ga ibua ka madiboo ke bua ka bo mekgatlho ena ya boramakoloi boramataxi e mona madibong gore ga re gutleleng setlwaeding nako ya ne rona baetsi ba rona ba batlang go phetha maetsi ba batla go phetha maeto a tlang Bloemfontein ke gutletse setlwaeding moferefeo o fedile ke la ba ka etlisa ka nama dibakeng tseo motshegare wa tsatsing lena la ka ba Bloemfontein ka ba Botshabelo ka ba Thabantsho mme ke re baetsi ba rona ba bolokegile mongaka ga ba phethe maeto a bona jalo ka tlaelo ga batsadi bakeng se seng ke buile ka tsone taba bobedi e nngwe ke ena extrateng re sie morago jalo ka re la tlhokomedisa gore maeto a ona a tla nyoloa ga kgwedi fela ena ya e re leng go yona mme be ke tlang ka di-one maeto ao he jalo ka rena ga kenya di-notice dikoloi ga bua di-radiong ke gona he ditifiso di tla nyoloa mme aka kakaretso kago fela go tloa mane forisbeke go ya mane vipinare maeto a gona ka kakaretso ke nyolotse ka diranta tse masome a mabedi ka kakaretso le ga dibaka di sa tshwane empa ke nyolotse ka masome a mabedi a diranta go latela taba tsa ntse ntse di etsala mane middle east tsa dintwa le botlhokotsebe bo teng mo bo le ba etsa gore mafura a rona a phagame mme ke tsona dintlha tseo tse pedi ntate tsene ke di batla go di fa mago wa rona basotho ba bo rona gore ba tsebe gore ntwa eo e ne e le teng e fedile mme jale ratabenyana ya ditifiso tse nyololotseng beke e e tlang
1: di kala go kena tshebetsong go tloa ka letsatsi la pele
12: tsatsi la pele ntate la phutsane tsatsi la pele tifiso tseo di tlabe di kena tshebetsong
1: eya ntate
12: eya mongaka
1: ntlha ena ya pele ntate mona mo goreng go ile gwa ba le boipelaetso go ne go tsekuang
12: boipelaetso bo teng o bone go tsekua ga o so utlwa e bone go tsekua gore go na le bamelata e teng ka South Africa e senang ditokomane mme melato e senang ditokomane ka ka South Africa go ne go bonagala e le bona ba itlhommeng pele tabeng tsa ditlolo tsa molao ntho tsa mofuta o jwalo ke ne ke utlwa fela tše ke sebelwa ke motho e monnye gona gontse go tsekuang sena se sekana go ne go sa lwantshwe molata o mole o mong o teng ka ga South Africa empa go ne go lwantshwa bao ba neng ba sena ditokomane ebile ba bonagala gore ke bona ba etsang ditlolo tsa molao
1: gato ye eo o supang le ile laeng ka le le industry ya makoloi tate le kare e le thusitse e thusane ga ka kampa ballong le poloke hong ya ba palame
12: ndate ke da re puluse mapilo amangata ba palame ba rona go bana ha kolo edika tsa fitla ke ba ke ntse mo free.

0: go ba le tlokometso ga le babusi ba nae ba tsaba ba Afrika bo ga gwele go tsana o tlhokisa ba sotho ba bitswa matswantle na ono tlhokala ba sotho ba bitswa matswantle fela ba pata bo ke na ha ile go tsongwe tlhoki a bona na taba eo na e bo kwa na le bona ha ile na pa fela go tswala
1: na le
0: matlontseng ndadi
1: o kwile taba ya rona e o re tleng re tsepamisitse maikutlo go yona
0: ee gola ka hantsa kwaela o re ka e go khutsitse ka e go khutsitse ntate o senyetswa ba nne ba tshepa le rona a gwang ke ke mametse hantle fela gola ka bakala o bane ke tsenye ile ke ntse tse tswang ke batho ba bile ngile mbala ba bo gune ka mo
1: ga le bona ntate mosi
0: ya le bona ntate anga ga
1: ntate ntate pijo
2: a ja u ntate tsatsi ya ngwapa ja u ka ntate
1: ya nna yo na ka bo khutshwanyane bo boholo ntate ga se bile ga ka
2: go taba eh ntate mosi a tlo tlhobusebe bo ho se mona ntate sisa bo tlhobusebe bo ho se kuo seo jolo ga ke bule le gore nna ke mosotho ke tswa le sotho e bile ha ona mosotho wa Freestata ba sotho ba tswa le sotho ke bua ke ntse sa tsa tofela eh ke di puo fela se tsekireng eh ke di puo tsa ditlhobusebe ka ska dingela ke le long mosotho yo mong le mong a mona Freestata o tswa le sotho ke mosotho ha ona mosotho wa Freestata ke botlo ga ka re tsonga re nda te mosia ke botlo go tsebe ka ke botlo go tsebe le rona re le tsena ha bo dule ha monate ke le bo ratipa ke ga mo ho bonang mona madi ho ke le ga bitsa bana ba bo rona ba sa hanka gana ke sebetsa le bona go ndiwa madi ho mona ha re ba sa ha kae ho etsala fela se ne kwe tseo ke bua tsa botlo go tsebe ntate sisa ka se ska kwa takana e tla re ngwa pa ntate ha ile ale
1: ga le bona de pitso ntate pitso
2: alo ntate
1: ga le bona ntate ke le boela se abo sa ha o ditebeng tsa gona le ka moso
2: e le ka moso ntate fela ke re ke rata o pita ke re ba itse ba bona ba borukeile ha ba tle ka nako nako e go tletse spreading tsadi go tletse spreading fela ba ke tsa go tsaletsa gore nako e ngata ba ithanele ba fitse mo ba teng go ntse go ganya go maphelo a bona a bolokege koloi tsa bona di teng mona tsa ba di bo di tla ba isa gotlhe mo ba tla go fetsa mabaka a bona go ya ti ka mantswana le aba ke lebohile ntate sisa le ka moso le nna ke a leboa boemong ba tax industry ka gara naga le ka ntle o naga
1: ba bile go tsika peletsong ya ditaba tsa rona letsatsi la kajeno le lalelano le tlhagisitswe jalo ke Mathomba Babalega la tlhopisetswa kgaso ke Mmeko Photledi lebitso la ka ke Thabo Sisa ka metšheleng ga sebetse kolo le batlhakwana go elegetswe lefapha la ditaba ga se bile ga ntse go lokaletsa mmamedi bo monate ba manano a tla latela a sealemoa.

0: metsotso ya rona e 20 a motso monghe re lebile hore nyane ya borobedi ke nke motho ke enwa hle a reng o na le mogosi ka go gawile ha ke tsebe na e be ho etsa hala jwang empa he ka go ka nete hlile o na le mogosi wa ngwana ke a dumela go tla gotla jwale re tla go tla hore na o ne a reng ha o le jwalo metsotso ya rona e 20 a metso o mong re lebile hore nyane e a bosupa ha ke tsebe gona go etsala empa ke a dumela fe o tla gotla ke utlwile gore ebile o tshwile jwale ne ke seng ke molaetsa hantle go utlwa gore na o beya ditaba tsa gae jwang empa hele ya o le jwalo tlhe e tla re ha metsotso ya rona e le 15 re lebile hore nyane ya borobedi re tlabe re o fa palo ya buka e re ke bone na e be ha se ena ke utlwa gore na e be ha se ena momamedi dumela
1: kgotsa mme
0: ya mogati wa waka
1: ya mme ke kopa go botsana ke letseditse sealemoya sefeng
0: o letseditse sealemoya sa lesotho bua ditaba tsa gago ngwanetso ko wena la ga o akere
1: go jalo mme
0: bua ditaba tsa gago go utlwe ngwanetso
1: o mme re ne re le dithabaneng ra palamisa ngwana koloi ya mahalesuku ga re abuti yo a tle a mo sie ba mo fe koloi tse yang forwane ya matsieng jale ba mo file yona re mo betsitse stopona a sie ngwana kae o file ngwana fela forwane ya ba ha bulele setopo ngwana o ntse a so fihlile hona jwale o tlo fa wa ne ke pinki.
0: Hai bo, ngwana o le modi kae?
1: O le modi 10 mme.
0: O sa ka gona o ithlalosa?
1: Ya mme na ka gona go ithlalosa.
0: Ha re tshepe wena ngwana se hlo tla fumana thuso lo ga buti wa 41 mohlomong o mametse ka pa. Ihlile ngwana o tla tseba o ithlalosa. O tseba mo ya ngwana na.
1: A ka nete ha tsebe o na a emetse setopo.
0: Oho.
1: Ai
0: ha re tshepe hle wena ngwana se hore ba tla bona bona ba etsang hore ngwana a fihle matsong a bolokeileng.
1: Ga le bonne.
0: Ke lebile mogato wa waka.
1: Thank you.
0: Mo mamedi wa Salmo ya Salsotho hle o thu ngwana ke eno o fuwe dikoloi ya ba jole ha a bolelle hore na atle a thewe ho kae. Re sentse re ipiletsa hle ka matsieng ka mono. Bona ntho ba etse ba mfela ko go fuye 4+1 e pinki empa jwale ba saka ba kgona gore ba enke dinomoro plate tsa teng go tseba gore na ngwana e be o palame koloi ya mofuta ofeng re sentse re kopahle ka mahlwenyeng ka monotlhe ngwana gore ka nnete ke eno o sentse a batliswa gobane jwale ga a tsebe le mo a yang ga wa itlhaloso gantle ga a fuwa koloi gore na o ya go kae ke a tseba gore a buti wa 41 le ena o santse a sa tsebe na o isa ngwana ka empa he basotho nna ke a tseba pelo tsa rona dintle re tla thodisana ka ngwana yeno metsotso ya rona he ke itse e 18 re lebile hore nyane ya borobedi e tla re he ha palo ya rona ya buka e fela re tla o fa bane ba magona tsohle

batle ba tlogijetsa gore na e bile sa tsila ka jeno ba re tshwaretse eng e bile ka morateng he re sentse re na le tlaleo ya legotla letsatsing la ka jeno go tlofa yona ke a tsebe ha etle ka mehla ke yona ntho ene ke re hlene ke lejwetse le dulele le malala laotswe gore letle le emamele re ke etse tsena fela he ke etse tsena e tla re ha re gotla re tla be re fitisa dithapo tsa rona ka mane ka go ba palo ya buka ka mane ka go ya palo ya buka ko fe phukwa wa bora a re ha se nna.

motho e re ke eme ke yo lokisetsa bana dijo, ke tloele ho lo hotha ntho di hana ho fela. Pono ya pele e fella mona sebaeng sa bohlano, mme re tlo fetela ponong ya bobedi leqephe ke la 30. Mmamohao o bua a le mong o re, morenaka, ke ne ke sa nahane hore nka hlola ke ima. Ebe ha nka etsa moshanyana ka tisa lelokong, nka etsa jwang? Kgongwana a ka ka thaba hobane hana moshanyana, empa ha ke hopola dipuo tsa abuti Lefilwe. Ha ke tla tloha hae, ke utlwa ke tshaba. Ke ikopela ho ba le ngwanana lefa la baditjhaba. Kgongwana o a kena. Mme mamohao, ha e ka o bua o le mong, molato keng? Mamohao, ha ho molato hle ntate. Ke mpa ke ntse ke re nako tsa ka di kgutsufetse. Kgongwana, o se tshwenyehle, ke ntse ke bona hore e se e fula le manemane. Ke kopa fela hore e ka nka fuwa moshemane. Le hona a tshwane le nna. Ha ke batle ha maruo ana a ka a jewa ke baditjhaba. Mamohao ka letsheho le sa qaqang. Ao hle ntate, nna ke re ka ba o tla thabela ngwanana, re tle re je tsa mawatla. Kgongwana le kgale, mamohao ke batla banna ba tla ntshekela. Ke ya kae le banana lefala ba ditjhaba? Kgarebe le yane wa hao ba lekane. Re hloka moshanyana ya tla jarela mohau thoto. Watswa. Mamohao o sala a bua a le mong hape. O re, jo, ke o taba, ke itseng. Kgongwana o batla moshanyana, o batla mojalefa. Ebe monna eo o bona ditaba jwang? Nna ke di bona jwang? Ke hore ha a lemohe hore moshanyana ke kgathatso, o tla re qabanya a be a qabane le mohau. Kapa ke re nna, na bana bae ke ba motho? Tjhe, le kgale, ha se ba monna. Jwale mojalefa e tla ba ofe? Mona ha kgongwana mojalefa ke wa kgongwana. Mohau ke mojalefa ha habo. Ke o taba. Na seng sa kgongwana se tla dumela hore ngwana yeo ke wa bona? Tjhe, le kgale, ha se wa dikgomo tsa bona. Hoja ebe bonyane o inyadisitse ka ha o se a ile a nyadiswa. Hantle mona ke ntse ke le letwai, le ha ke se ke qholotse dikobo tjena na. Kgongwana keke a rwala thapo ha ke shwile, le yena nkeke ka mo rwalla thapo ha ka shwa. Hantle fika lena le a reketla le ha tlasa lona ke botjhame. Empa nka etsa jwang? Mathata a ntshwere ke mofo wa ona. Joko ke jere le ha molala o le sekgwakgwa. Ha ke ikgaohane le ngwana motho, ke le se ho itotisa ka ditaba tsa banna ke sa di tsebe. Mohlomong o tseba seo a tla se etsa ho tsitsisa ditaba. Momamedi, pono ya bobedi e fella hona mona. Re phetla leqephe, re kena ponong ya boraro. Leqephe ke la 28. Ponong ena ya boraro e ntse e le ha kgongwana. Mamohao ke motswetse wa ngwana moshimane. Ba dutse ka heising ka kamoreng. Ke kgongwana setulong, mamohao moalong. Kgongwana, wa tla wa ntlhatswa pelo mamohao. Kajeno ke monna, ke na le moshimane. Ba tla sala le maruo ana a ka le hankashwa. Mamohao o tsheatsheo tse kgathetseng. Ke a leboha ntate, le nna ke thabile ka moo o neng o llela moshanyana ka teng. Kgongwana, ke mo fa lebitso la ntate e leng yena monga letshwao lena laka. Lebitso la hae ke Kgomo. Lewelana le kgongwana. Kgongwana eo o ne a hlokahale a iso nyale fela e le mohlankanyana ya tiileng. Mamohao, a bolawa ke ntate? Kgongwana, ntate o re o ne a bolawa.

ke monna ya bitswang Mosolodi Mamahao ka letswalo. Molato e le ofe kgongwana? Ho thwe ho ne ho tsekwa Mohwang Mamahao ka ho sarelwa ao batho banna bona ba ka tseka ntho e fokolang ha ba haeshwa motho. Na ba ne ba tsose hlooho ya hae? Kgongwana, e ka ba ne ba ntshe dikgomo tse 10 ke lesika la tsona tsena tse ka Sakeng. Mamahao ka tla ka utlwa ditaba tse bohloko gore fela banna ha ba utlwelane bohloko. Lefu ho bona ke papadi. Mohlomong ke hobane ha se bona ba jwetse. Hape ha ba rwale thapo halelele jwalo ka basadi. Kgongwana, ha re di tlwele le nna ha ke di rate. Ke sona sesosa se fallisitseng ntate hore a tlo ja ka mona a tlohe haletseka. O ne a sa rate lehloyano la malapa ao a mabedi. Tjhe, tseo ha se tsa rona, hwa rona ke ho hodisa bana. Kgongwana o a tswa, Mamahao. O boetse o setse a le mong o re, morenaka, ka tla ka utlwa ditaba tse ntshosang. Mosolodi ke lewelana le mosolotswana ntata molotolotsi monna wa ka. Ebe kgongwana ha ka tseba taba e a ka nkuka jwang? Ke tla le nyaya le kolobe. Ke batla ho hodisa bana bana ba ka. Ha e le letswalo lona le ntse le nja ka pelong ya ka. Ke se ke tla bona moo le tla ntahlela teng. Momamedi wa Selma sa Lesotho, pono ya boraro e fella hona mona. Le ditaba tsa rona tsa letsatsi lena, e re tle re di beye kgutla hona mona, re tle re boele re tswele pele ka tsona ka moso. Hopola hore buka eo re ntseng re e bala ke Bana ba Kgomotsa Batho ka Mme Mmabasia Mahalefele. Nna lebitso la ka ke Mmakgau Helong Kopele. Ha re boele re kopane hape re tlo tswela pele ka ditaba tsena, ho fihlela ka yona nako eneo haebe e tshweu kgotso.

0: motswedi wa Selma Salsotho hora ke a borubedi jolo ka ikile ka hlaka o tshepisa hore e tla re kana go ena he e be re fitisa dithapo sa rona ka go bane ba magona tsotlhe go utlo rena re sa sinla ka jeno e be ba re tswaretse eng ka ntle lo senya nako hle e re hle ke se jwalo
1: mamile re go dumedise ba iso ke go dumedisa jena ile ha kena nana la mahona tsohle nana la Dr. Magwa nana o leng letsebang ha ile ka mihlala matsatsi ha ile la mohlamo tjena ke be re tlo re qoka ka dihlaiswa tsa Dr. Magwa. Dr. Magwa ke ngaka e mona ya moetlo ke ngaka e sa laoleng ha qobole fela yona ke o bua le ena hore doctor ke na le bothata bo itseng le bo itseng le bo itseng ho tseba ho kopanya dithebege tse wa di kopanya mofukeng eno di tla o thusa hle ba haeso ebile ke mohlaisi wa moriana kapa monga company e bitswa magona tsohle eo le tsebang ka gana ha Lesotho ka mona eo le tsebang ka ntle hona ha ena ya Lesotho jwale ha re bua ka bongaka ba hae ke ke bontho e lengwe ke re hape hape ke se bolutsi o ile a bolotsa mona maobama le maobanyana mona batho ba makala fela ba re ao banna re tala o bona ntho e tjena jwale ha ba makala jwalo ihle o jwalo ihle Dr. Magwa ke ga manaka o tshwere manaka a bima haholo a tswang lo ba holo ba hae ba fukeng o ska wa bankanyane ba iso ke ntho eno ke re ska bankanyane ha re tle ka temeng ya dithebere ka mona ke mona Dr. Magwa matla o jwetsa hore o na le mohaeno ya teng ka tongkong ka mana ha fela nyewetsa ha e di tsoka di bua o hlotse be ntho e lengwe bua le Dr. Magwa ha fela nyewetsa ha di tsobui a le ka tongkong ka mane ke ke utlwe ba bitsa remand ntho eno ha fela nyewe e tsobui Dr. Magwa o tla mo inula ka mona tsamaya ka jeno ke tlo ofana mo go Dr. Magwa bua le ene o na le mahaeno ka mo fela re re ha re gothaletseng botlokotsebe re gothaletseng motse wa Dr. Magwa o tla yunwa ka mo fela ke re tsama o kopana le Dr. Magwa o na le beng ka wena be o ka nteng re re utlwe re a mamela re a bona re a utlwa mo re tla tseba go ka nteng hona le mang ya ileng a retwa hona le mang ya sholetseng kae hona le mang ya lahletsweng kae e le bafu kamara penga bo kuna kamo jolo Dr. Magwa wa buntolong re tlohelang ho be sale le ntse le supena ka menwana le supena ka eng bua ne Dr. Magwa ya ngakeng ha hai mona ke a so bua le Dr. Magwa fela ka sala ba le ntwana ya 2025 house call ke Dr. Magwa in 2025 house call in tse tla 2026 imina re tha gona ntwana ngwe o ka mo bitsetsa le ya hao ba jolo a ke re jo le phila ra bo gwana tshwana mo motho a tla o jetsa re ke tshaba ho ya ngakeng yana ya moetlo mane ke tshaba ho ya teng batho ba tla mpona matlageng a bua le Dr. Magwa ke tlo ofana mo go ha e go bua le yena hore tlo ho hona house number mamang street mama a o santse a iphela ntho eno wa itse ba eno wa matha ka Afrika Borwa wa matha ka ra Zimbabwe wa matha ka ra Botswana Dr. Magwa mathe ka ra Durban ka mane a ntse a matha a ntse a bitso ka yona tsela eno yeo le mamelang le ka marangrang ana eo ke tsaba go jona se re phela ka ona mo ga o tsena jona ke Dr. Magwa o tla o thusa eng boemong bono ba we mo hlalo se tsona bothata bo teng ha o na ke bofeng ntlo ha o ya khoma kino ntlo kina e ka ka hona le ntse tsa mang ka o dimo ntlo ene ha o ena ke ra o tla u kolona ka ka ya vibrate ke ga taba ya vibrate u tlo ka wa thumela a e fela lo tsalo ke le la ha o la kututsa bana ha ba go bale ba etsang eng ntse ka ntle ka mane lo tsona ha e bona ntse nyana di tlhaba mohono yena ba tla o kenela Dr. Magwa o teng ore a o sireletse tabeng tseno tsa mofuta ong a ka tla lapeng mona o thagisetsa wena motho a na le diphoofolo ena diphoofolo nna ke ke bontho elengwe kere ke bohlatsweng le go rata wa gago gore ebe o tlotla go jetsa gore diphoofolo di teng ke a tseba goreum radio Lesotho mona ba tlha bapatsana e bo tlha bapatsana gore phoofolo tsa ga ke tsana di tsamaile jang Dr. Magwa ntse a le tebo a o itse ka metlhala matsatsi gona o ka di sia o ka etsang ha fela a sebeditse le saka leno a sebeditse ka ga diphoofolo tsena a sebeditse mono moti bono ha ona sebeditse saka leno la gago ha e ba o le ha e mona o tsebe gore jwang kapa jwang ha ona mang kapa mang a ka ba bulela le saka leno ke re leela modisana eno ha o eno ha e ba o sana le mmomogedi wa bana bua le Dr. Magwa a sebeditse ditaba tsena ke ngaka ya maetlotlhe ba eso ke dietse yona ke re yena o tla le thusa dinthong tse ngata haholo Dr. Magwa eno ke yane a entseng moriana wane o bitswang Tobe ke o makaleletsa ke utlwa ba bua ka ona ha ke le Betlehem Ntobe Ntobe ke moriana o kereng kwa diketlao le mahlonolo o tla bo o bona le wena mono a ntate o tla bua ka tšhelete Ntobe eno o e tsiba o tla bua ka tšhelete o se ka matlala ga ba bang ba chesa ntho tsa bona mona ba re ba tlhaa india ba tlhaa kae ba tlhaa kae ba chesa ntho tsa bona le utlwe ka tsona dinkgaga monate o feta difeng ka nnete doctor makwakino o teng go rona mona ga re o chesa kubetsa ntate dutla metsi jale ntobe kena e teng molemong wa gore ke morena o dikatlhao le matlhonolo o tla o thusa bona magaeso gore o ntshe senyama o ntshe sesila seno se teng mono o bula ditsela tsa gago mafitwana a fasitswa le a matsobolwane a fasolowe o fumana mosebetsi kgoba ya gago e atlege re bua ka ntobe ga ntse re bua tsena le ona ba bechang ka nte le fumana letho lona ke kebotse ntho e lengwe kere ga o sebedisa ntho ene o thoe ntobe ena ke re le tšhelete o e thola o ka e thola le o e thola jalo ke re ntobe e ntla gagolo bakeng e le moriana ono o bitswa ntobe wa ntobe ono o tla o thusa gagolo tameng tseno jalo ke beetse ka gapeape re na le ntobe e le sesepa sesepa sena sa ntobe sena tlapa ka sona o tlo bona le wena o bebogeletsana gantle ebile se tlosa le magopa gapeape ebile se etsa motho yo a ratwang ke batho botlhe le monko wa sona se monnate gagolo ntobe jalo re tle go ntho e bitswang ntobe gapeape ebetse letswai wa tseba di a fapana ka tsela ke ditlhatlhamiseng ka teng di a fapana ditlhatlhamane go bane di fapana le ka ditifiso tsa teng fela nna ke re kgothaletso yaka nna ke kere o seka banka montobe le moriana fela o enke ena lesepa o enke ena le letswai ga o na le bokgoni empa ga o sena bokgoni nka ntobe ga o sena bokgoni nka sesepa sa teng ga o sena bokgoni nka letswai la teng letswai lena la ntobe lena le tla ka meka le metlholo jole lena he jole ga re bua ka lona lena la bomagora tsotlhe ka mane letswai lena o tla ya pele fela ko go tlotse bore lona le tlhontsha sesila le ntse senyama le etse motho ya rateyang le etse motho ya borrete ke batla lona batho ba na le bothata ba go rua maotomong tsamaya wa inele ka ga letswai leno la ntobe leno thoba maoto ano o tlo ngjwetse gona ga o tsewa go sane go tla bolo jwang ga ke re ga o feta gosane ke gosane go tla bolojwang tsa ba o batle letswai leno le teng ka ja sena ke le teng mane go na te kokogopo mane mogotlong mane le teng gape-gape mona ntho mona tlhotse le teng gotlhe ke tlo go fana moro o itshware o botsa gona jole ke le fumana ka letswai leno o thobe maoto ano ga oano o thobe manonyoletsana a botlhoko ka letswai leno tswai leno le betse gape-gape ke re ke le le ntsha megolo le etsa megolo ka go jwale wena o ntse ore le gagao mono ga o sa gobala gantle jola ga ke bule ka ntobe ela e kileng kare ke moriana ao ka fafatshe ka ona letswaileno tswaileno o ka le sebedisa le wena kore ke kere ntho e lengwe ka nako nngwe e le nngwe fela thabenyananyana e le nngwe fela o ko emmomone o tlo utlwa banna o ke a sebetsa e le molemo monate banna batho ba o mmamela ba utlwa taba tsa go gantle motswaileno le ke buang ka lona lena le tlo o thusa gapeape kere le ga o tsamayo ya melekong ka tshela ka dieteng ka mona o ka itlhapa ka metsi ya teng jalo ga o tlhapa ka lona gapeape gopolo go nna le monko monate le nkgise gantle ka lapeng ka mono le etsa batho ba o ratang le bagaisane ba gago se ka nna le dualelwana nako ne ka o fela jalo kere go wena tswaile ke buang ka lona lena la ntobe tswaile le tlotla lebela le o thusa kere le baneng bane ba gago ba sekolo mane bane ba tla utlwa o etsa gore ka nte o sebetsa gantle mafelo a nto gaga selemong mafelo a selemong mane ga o sa tse bona go le a etselang o tla o etsa gore ke le ka go tlwa ke mogatela ke la etsa ngwane eno mo tlhapise ka letswaileno ngwane eno jwang kapa jwang o ko riteritele gape-gape ka monana pane tseno o ko di tshwara ka metsi ano a tswang ka ga letswaileno la ntobe leno o ko thuse ngwane eno gawe ka ga sekolo bekeng ka mono a mabedi a magago kapa le leng fela thabenyananyana e lengwe fela o tshele ka mono o tshele ka mono ga gona eng kapang e ka batla e tobile ngwaneno wa gago ka tsela mofuta ofeng jalo le yona go tlhapile ka rona kante o a rateya o ba borethe ebile ke kere ke tlholofatso tswaileno ga re bua ka rona leno la ntobe jale ko fa nomoga doctor makwa ga ke bua le yona doctor makwa o tlhoka go bua le wena ka tse ore di buileng le ga e setse re sa di buang goba ga se tsotlhe tse re tla di bua ka lebaka la nako e re ko fa nomoga doctor nomoro ya doctor makwa ke 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi ke a e pheta nomoro e 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi kapa nomoro ya 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi bua le doctor makwa mono kapa o kene leqepheng lane la gae la magona tsotlhe ke kega o kena leqepheng le lengwe tse magona tsotlhe leno o seke ba ya gola le ya gola mono ga o kene magona tsotlhe mono ba esoentse space ba seno fela o tla tseba o kene ka ga leqephe leno ke a gola se le nna le 45 kapa 46 ya batho 1000 re bua ka 1000 ya batho sitseng le kapele le nomoramo ke yana ka mono o ngwala ka inboxing ka mane kapa o ngwale fela mono ba tla o fa o tla sheba tsohle tse e tswang kapa ditsebiso tsa tse tlhang ka mono ka omagara tsohle rata kapele eno ke re go rona he jwalo ka nako e fetileng go na le mone ke le gona teng ke re ba leshome ba tlotla ba kena leqepheng leno ba leshome ge ba le hantle nngwe pedi tharo nne tlhano tshelela supa robedi robong a leshome 1 2 3 4 5 6 8 7 ha re fitla o thane mane re tla be re go jwetsa gore ba le shume fela ba tla kena ka leqepheng leno ba etsa follow the page re na le dimpho tsa bona ka bo magora tsotlhe ka mono sala leqepheng leno mogao ba le shume fela ba tla tlhaga le lona jwaleng madimo ba lona ke gore e be tlaga ga ke buile tjena le fumane ntho tsa lona e be jwale ga le sa gotla le go gotla kapa le sa ngwana le ngwana gore he nna ke ile ka fumana nna ke ile ka le fumana empa ge ga le tseba basotho le tlwaetse go etsa jwalo empa ga ona taba eng ge na le mogena o itswang magora tsotlhe sega sa disiki maropola ropo e tlhega go gopola ga tshwadi jalo ke sega sa disiki ke mogena o tlhokisang mmele ono wa gago ke mpodi ya meriana ena ke the best product of Lesotho the best product of Africa moriana ena e tlhile o kena ka ga mmele wa go tlhatswe madi ko e kgolo keno o tlhatswe madi o ntshe ditshila tse teng mmeleng wa gago o rilatlhela ka ntle ka tsela ya go ka ntlwaneng ka tsela ya go kaya mosesemane o rilatlhela ka ntle ka mono jale ga o tlhokile jalo o kwale maqeba a teng kage go mmele wa gago eo phekole maqeba a ka ntle go mmele wa gago go tloa ka monana o motona go ya ka monana kona ya moriri ya go qetela mathopa ntse o bua ka ona ditshwelesa tse ntse o bua ka tsona ge re wena motho a nang le bothata ba high blood o nwa magona tsotlhe e tla laola high blood eno ya gago eno wena motho a nang le bothata ba tswekere ga se insulin empa fela e sebetsana le taba ya manyeme ka manogeng manyeme a ntshe legolane le re bitsang insulin e le go tshekelo ya gago e tsebe dula e laole.

0: Mapolesa, melaolo se a le ditlamo mme o tla behwa ka pele ho magotla a molao. Mmuso o itlame ho thusa lelapa ka ditaba tsa lepato la bana.
1: Mokgethwa wa Bothabute Mohlomphehi Karabo Pholosa a botsa letona la Dihlodilweng hore na le hlokometse ka kgaello ya metsi sepetleleng sa Makenete, mme a re ke ka pele ha kae ho tla thusetswa kgaellong e ya metsi.
0: Letona la re, kgaello ya phepelo ya metsi toropong ya Bothabute e bakilwe ke dipula tse matla tse sa tswa emisa. Mohlodi le thepa e hula metsi ka nokeng di ile tsa tlala lehlabathe mme tsa robeha. Sena se ile sa thefula tlhahiso ya metsi ya theohaela ho 600,000 liters fela ka letsatsi. Tshebetso ya kgutlisetsa phepelo ya metsi setlwaeding e ile ya qala ka la 15 ho isa le 26 Motsheanong 2026. Ho tloha ka 27 Motsheanong 2026, phepelo ya metsi e ntlafetse moo ho hlahiswang 1.1 million liters ha jwale ka letsatsi. Mehato ya ho ntlafatsa phepelo ya metsi ha jwale ke e latelang: ho ntlafatsa server filter media ya setsi sa tlhwekiso ya metsi, ho tsosolosa di-borehole le ho tjheka tse ding sebakeng sa ha tjhepisedi, ho inola dipompo tse qetseng lehlabathing letamong la Kotsokwane le nokeng ya Mohokare, ho sebedisa setsi sa tlhwekiso ya metsi se ahilweng sebakeng sa difeme sa Belo, mme tumelo e jwalo le LNDC se entswe. Mokgahlelo wa tshebetso e boletsweng ka hodimo o reretswe ho phethelwa ka kgwedi ya Phupu e le ho fepela toropo ya Bothabothe le metsi ya teng ka mothamo o lekaneng nako yohle.
1: Mokgethwa wa lebakeng Mohlomphehi Letsaka Moloi a botsa letona la bophelo hore na le hlokometswe ka setsi sa bophelo sa lebakeng ha molomo se sentsweng ke moya, mme ditlhare di setse fela. A re ke ka pele ha kae letona le tla kena dipakeng na?
0: Letona la re, lekala la bophelo le hlokometse hore moya o matla o ile wa ba teng sebakeng sa lebakeng bekeng tse pedi tse fetileng, mme ho a fefoa ka moo ditlhare di dulang ka teng le karolo ya ka moo bakuti ba bonwang ka teng setsing sa bophelo sa lebakeng. Thepa e tlo lokisa mehaho e se rekilwe ka tshehetso ya bomphato ditshebetsong tsa bophelo PIH, mme tshebetso e se e qadile ya ho lokisa mohaho.
1: Mokgethwa wa Thaba Tseka Mohlomphehi Mamamello Holomo a botsa letona la molao le toka hore na le hlokometse ka ofisi ya Master of High Court e kwetsweng, mme ke ka pele ha kae ofisi e tla bulwa ho fana ka ditshebeletso.
0: Letona la re, lekala le hlokometse bosiyo ba ofisiri ya Master of High Court strikeng sa Thaba Tseka, mme diofisiri di ntse di tjhakela hang ka beke ho fana ka ditshebeletso ho tloha maseru, empa beke tse pedi tse fetileng diofisiri di hlotswe ho iponahatsa ka lebaka la maemo a lehodimo, mme keletso ya ba hore setjhaba se seke sa etela ka maluting. Bekeng e fetileng diofisiri ka kakaretso di ne di le workshopo, mme ba tla iponahatsa bekeng e tlang. Lekala le se le hatetse pele ho phatlalatsa dikgeo tsa setereke sa Mohalesuku le Thaba Tseka, mme hang ha kgiro e phethetswe ditshebeletso di tla fumaneha hang. Ntlo ya kena tshebetsong e latelang e leng Presentation of the Bill, the Lesotho National of Health Science Bill 2026, first reading ka letona la thuto.
1: Mme ntlo ya fetela tshebetsong e latelang e leng Motion 266 on Review of Petroleum Pricing and Subsidy Relief Measures ka Mohlomphehi Thabiso Lekitla. Moo Mohlomphehi a re o a ema ho sisinya hore ho kgothaletswe mmuso ho tjhakela ditheko tsa mafura tsa ha jwale ka ho kgahlametsa Basotho ba imetsweng haholo ka ha mafura a nyoloha. A re sisinyo ena e se e tshohlwe haholo. A re sisinyo ena ha se ya dipolotiki ka ha e ama setjhaba ka kakaretso. A re ha kenakenane le puso le meolwane ya puso. A re ntlo entse molao wa mafura wa 1983 wa Fuel and Service Control. A re sena ke ho namolela setjhaba. A re dinoko tse 50% tsa Basotho di phela tlasa boemo ba tlala. A re dinoko tse 38% tsa batjha ha di na mosebetsi. A re nyollo ya ditheko e ama Basotho haholo ba phelang metseng e hole le ditoropo. A re ipiletsa ho mmuso ho hlahloba ditaba tsena e le ho pholosa setjhaba.
0: Mohlomphehi Lephoi Makara a re wa tlatsa hore taba ya ditjeho tsa mafura e kenya kirelwe botjha ka ha di le boima haholo di imela.

0: Lesotho. Motsamaiso wa dipisano a teka taba.
1: Mohlomphei Moketsi Motshwane a re o tlatsa setho sa mekading. A re naha Lesotho ha ena boiphihlelo haholo tsebeng tsa mafura.
0: Mohlomphei Itumeleng Rantsho a ema ka 42 sekeng dipisano hodima taba ena dikedi emiswe. Mme motsamaiso wa dipisano a beha taba ditho tsa ananela tshitshinyo ya fetiswa ke ntlo. Ntlo ya ntwa kena tshebetsong e latelang. E le motion 267, suspension of standing order number 915 ka Masakaneng, moo lebitsong la moetapele wa ntlo letona la molao le toka Mohlomphe Richard Ramoeletsi a supileng hore sena se etswa ho kena ka hara setshwantsho sa molao sa National Assembly Electoral Amendment Bill 2026, a re molao ona o tlo thusa komisi e ikemetseng ya dikgetho ya EC ho bokella manane ka tsela e nepahetseng. Ka ha nako ya dikgetho e se ya tametse ka hona wa sisinya.
1: Mohlomphei Mathibedi Mogotu a re o ema ho tlatsa hore ngodiso ya bakgethi e tswele pele tukiso e kenang le yona e lokela ho fetiswa. Ka ha e mekgahlelo e mengata, a re taba ena e bohlokwa, a re ho ya ka manane a matjhaba, tsamaiso ya dikgetho e loketse ho latelwa, ka hona a re wa tlatsa. Motsamaiso ya dipuisano a teka a ba a beha taba hodima suspension standing order number 915 ka Masakaneng. Ditho tsa ananela.
0: Ntle ya fetela tshebetsong e latelang e leng motion 268. Adoption of the report on the National Assembly Electoral Amendment Bill 2025 moo modulasetulo wa komiti ya molao le polokeho ya setjhaba Mohlomphei Evaristus Ramakatsa a ileng a ema ho kopa ntlo e kgabane ho amohela tlaleho ya komiti ya molao le polokeho ya setjhaba hore e dumelle komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC hore e tle e sebedise ID e leng karete ya boitsebiso ho dumella bakgethi ho ngodisetsa dikgetho. A re letona le ile la kopela setshwantsho sena sa molao mme ba fetela komiti moo komiti e ileng ya bitsa bohle ba amehang mme ba ile ba botsa mabaka a ho sebedisa ID ho IEC ho ngodisetsa dikgetho mme ho bana hetse hore ID ha ena botsotsi ebile motho a ka se be le ID tse fetang bonngwe ka hona a re kopa ntlo e kgabane ya nane le tlaleho ya komiti.
1: Advocate Lekgetho Rakuane a re o a tlatsa ho sebediswe mokgwa wa ID hore ho ngodiswe. Motsamaiso wa dipuisano a teka taba. Mohlomphei Matshabane Lemphane Letsie a re re lokela ho tseba hore molao ona o ka ba le ditlamorao tse bosula bakeng sa dikgetho. Ka hona e le ditho ba shebe bonnete ba taba ena. A re ho tlo ba le crisis kapa bothata ho ka ba le di-ID tse rekwang. Mme na ha iphumana e na le mathata nakong ya dikgetho. A re o a tlatsa fela ntlo e ele hloko hore ho ka ba le risk. A re ntlo e be hlokolosi ka tshebediso ya ID. A re tlaleho e ananelwe. Motsamaiso wa dipuisano a beha taba mme ditho tsa ananela.
0: Ntlo ya fetela tshebetsong e latelang moo letona la molao le toka Mohlomphei Richard Ramoeletsi a ileng a re o kopa hore ntlo e dumelle hore setshwantsho sena sa molao wa dikgetho se tle se balwe lekgetho la bobedi mme se fetiswe ke ntlo hore tokomane ya boitsebiso e leng ID e tle e sebediswe ho ngodisetsa dikgetho ke komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC.
1: Advocate Lekgetho Rakuane a re tshebediso ya ID e tla thusa ho hlwekisa lenane, a re e tlo thusa le ho fenya phetapheto, a re o a tshehetsa. Motsamaiso wa dipuisano a teka a ba a beha taba ditho tsa ananela.
0: Ntlo ya ntlo ipopa e le komiti ho tshohla setshwantsho sa molao temana ka temana. Ntlo ya tswa ka komiting mme letona la kopa ntlo re ananele hore setshwantsho sena sa molao se tle se balwe lekgetlo la boraro mme se fetiswe ke ntlo. A leboha bohle ba nkileng karolo hore e be sehlomathiso sena sa setshwantsho sa molao se qeteletse se fihlile ka hara ntlo hore se tle se fetiswe. Motsamaisi wa dipuisano a teka taba.
1: Advocate Rakuane a re o a tlatsa hore setshwantsho sa molao se balwe lekgetlo la boraro mme se fetiswe ke ntlo. A re dikgoqetsane tse bang di teng di tla fetiswa bile e sentse e sebetsa. Motsamaiso wa dipuisano a teka a ba a beha taba. Ditho tsa ananela setshwantsho sa molao wa dikgetho sa fetiswa ke ntlo. Letlaleho ya lekgotla bohlophiseng ba Maitenonyana.
0: Le ikemisetse maro e fela mo

20 re lebile horenyane ya bo robong monna le wena he re tla be re a roana hona teng. Kore ke batla re ke re bue ka flu ena ya hona jwale. Bana besong ha re itlhokomeleng empe. Kore la motho a ka re COVID e kgutlile nkeke ka hana hore ho fela ho le jwalo. Flu ena empe haholo bana beso. Ha re kgeng ditlamatlama, wa tseba ditlamatlama tse di a thusa. Ha re kgeng ditlamatlama re a robeleng. Ke a tseba hore motho e motla o kwantsa re rona ka nnete ha re na tjhelete ya ho ya ngakeng. Tlamatlama tsenono ke mahala. O kgona ho di fothola hohle mona o di nke o a robele ka tsona. Batho ba bang ba re ke pepere bomo. O nke o nke blokomo he o tlo tsebe ho ba hantle. Ehlile sefuba sena sa hona jwale. Mme nna hle nka hla ba ka o eletsa le hore o ithute ho dula o nwa metsi a tjhesang ka dinako tsohle. Ke sa re le a hopola hore nako tse fetileng ke ile ka lebolela hore ho na le batho ba ntseng ba fana ka dimongkwane ka ntle ka mona tseo ba di kentseng dithethefatsi. Ha re se ke ra dumelang dimongkwana tseo re di fuwang ke batho. Le rona re itshebeletsa rona mme re dule re sireletsehile ka dinako tsohle hoba jwale ha o e fuwa ke motho ha o tsebe na o fa yona morero e le ofeng. Ho na le batho ba ntseng ba ikeme ka ntle ka mona ba fa batho dimongkwana hore fela ba tsebe ho ba nka poho hoba jwale ba re ha o kala o e beha fela nkong ya hao e se e le ha e le phetho ya o idibanya jwale ba tle ba tsebe ho etsa merero ya bona. Ha re tshireletseng he Basotho ba heso serame sena se sebe haholo mme se tla le sefuba se matla ha re hlokomeleng bana ba rona nako yohle re dule hle re ntse re na le meriana nyana bakeng sa bona mono ba nne ba nwe haholoholo wa tseba ke kgothaletse motho re ka nnete boenyane se bo galiki ha di dule le ditentho tseno wa tseba di molemo haholoholo le yona galiki eno fela le ha o ka dula o ntse o e tshela dijong. Ho ba jwale bana a ke re wa tseba he ha o ka dula o ntse o e tshela dijong o ntse o leka hore o ba sireletse kgahlanong le sefuba sena se matla nka nnete kore se re hlola re le baholo o tla utlwa mangwele ana a tshegema o utlwa bopotsa rona e be ho etsana jalo so ka nahana hore na ha se tshwere bana teng e ba ka tsela ya mofuta ofeng ka bana ba rona ka nnete ha re itlhokomeleng he baratuwa ba rona. Le dule le kentse bana dimongkwana ha ba ya dikolong o ska ba batla ho nka sa fumana sa mahala ithekele ha o

kapa o nke fela motho o mo tshepang ka nnete ha o thusa o soka senga motho o sa mo tsebeng fela ithaopela ho fa yona a e ka nnete ihle se le botata bo le teng ho ba jole batho ba sa tshepala batho ba sa na lerato o tla re motho o thusa ganti o batla ho etsa tsa batlang ho dietsa ho wena ho ba jole dimongkwana tseno tse ba fanang ka tsona di sentse dikentse dithethefatsi tseno tsa bona hore e be jole o kopana le mathata.

Metsotso ya rona e robong, re lebile hore nyane ya bo robong, mme ko fe ditsebiso tse akaretsang. Mona ho tsebiswa bahwebi kapa baemedi ba bona ba ngodisitseng dikgwebo seterekeng sa Maseru ho tla ntlafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang lock-in rights hore batle ho sebedisa marangrang a bona a dikgwebo. Mme ngodiso e ka etsahala ka marangrang ho businessregistrations.gov.ls kapa ba ya lekaleng la kgwebo. Bona ba lebeletswe ho tla le se latelang ke boitsebiso ba nako. Bo nakong ba naha e leng ID e be e original kapa bukana ya ho eta e leng passport le teng ho thwe e be original. Ngodiso ena ke mahala mme e etswa ha nngwe fela. Ela hloko he hore ditriki tse ding di tla latela bakeng sa ditlhakisetso ho thoka letsetsa ofisi ya OBFC nomorong ya 2232-6647 kare 2232-6647. Tsebiso engwe e baleha tjena, mona ke thodisana ka ditokomane tse latelang ke ID le driver's license tsa lerothodi Nkwebe, mme monga tsona hle o tla di thola kwano sealemoyeng sa Lesotho. Dipasa le di-ID le di-license tse lahlehileng le tsona ho thwe hle o ka tla wa tla sheba hore na e be ya hao ha eyo, hobane hle ho bonahala hore batho ba thodisane ka tsona ba le bangata hona mona sealemoyeng sa Lesotho, mme ha e bahle o ye mong wa ba lahletsweng ke ditokomane tsena, o ka tla kwano wa tla sheba gore na e be ya hao o kike wa e fumana. Tsebiso e nngwe ebile e le ya o.

fela ho thu batho botle bao e saleng maintenance wa bona wa mining o emisa ho tloha ka September le monsane se fetileng sa 2025.

0: Ai, teng tsa ba tsa ja rutwa. Le gato ke le gato. Empa ba re ai, sala khutla Gauteng tsena na, ke sa mbona hantle tje. Ma pa go tata o tshintshile. Ke o shebe ke tshebe ke tshogatshe. Ona e zuma na ka se khone mo. Ona nda no sa khutla le di week mo no no no. Gauteng e mo tshintshile tshintsho. Ha ke hanong tsa go ntsa o gata empa. Ai, o mo hlokomele. Bashanyana bana ba dipholo bana ba se ba nyamela ka ene. Ka nnete ke ha o hela pelo ena ha o. Ke ha o hela pelo. Pelo.
1: Mwana.

Nako ke hora ya borobong sena ke selmoya sa Lesotho. Momamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi Tshakela Makaja. Go tsatsana sena te mohato se iso ipileditse ho baithutuela hloko tshebediso entle ya mahlale a moraorao a AI. Kwa wa sebedise tsantla falo ya naha ka sitana le botshaba ba bona e seng ho beha bophelo ba bantlo kotsing. Go tsatsana sena te o bile sena le solong la hai le antseng a potolo ha le naha ho etsa tlhokomediso ho setšhaba le bana ba dikolo ho ema kgatlhanong le lenyalo la bana mmoho le ho ananela botšhaba ba bona e bileng sekolong se phahameng sa Tshakgolo mafeteng kajeno. Go satsana o supile hore baithuti ba lokela ho anya letswele le mohasula katlehong ya ba kgabang ka botšhaba ba bona. Lebitso na lekala la thuto le sekolo Mofumadi Mamo Atsha Ramakgula o tsweleditse kgato ena a re ke tlatsetso e toma ka hare ho sedika dikwe sa thuto mo ba tshwereng ka boima ho fenya lenyalo la bana. Letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetse mohlomphehi Sedibe Motjhoborwane o re ntlafatso ya lefapha la temo ya ditapole le ikamahanya le ditabatabelo mmoho le maano a naha a kgodiso ya moruo. Mohlomphehi Motjhoborwane o boletse sena ketekelong ya letsatsi la lefatshe la tapole e neng e tshwerwe ke mokgatlo wa dijo le temo ka tshebedisano le mmuso le mafapha a nang le seabo ditabeng tsa temo Maseru kajeno tlasa moho o reng mo tlhahiso ya ditapole e leng teng bophelo bo ntlafala. A re lekala le ntse le tswela pele ho ntshetsa meralo e tsetelang a temo e shebaneng le mmaraka ntlafatso ya tlhahiso mmoho le mekgwa ya temo ya boleng. Motlatsi wa mongodi wa mokgatlo wa dihwai tsa ditapole Monghadi Teboho Lefu o re temo ya ditapole e bapala karolo e kgolo ditabeng tsa phepo, tlhahiso ya mosebetsi le ho kenya tjhelete ho phedisa malapa. A re le ha ho le jalo dihwai di kopana le diqholotso tse kenyeletsang phetho ya boemo ba lehodimo le tlhokahalo ya ditorahara tse ding. Lekgotla la setšhaba le ananetse tshisinyo ya hore mmuso o ke o hlahlobise theko le ditheolelo tsa mafura nakong ena yo di phahameng ka lebaka la dintwa tse ntseng di tswela pele dinaheng tse bohareng. Mohlomphehi Thabiso Lekitla a kgothaletsa mmuso hore o ikeleditse hore naha e ilo reka mafura bahlahising ba yona ka kotloloho e seng ho barekisi ba bang jwalo ka ha Lesotho le reka mafura Afrika Borwa. A re palo e hodimo ya setšhaba sa Basotho e phela ka moloting mme ba angwa haholo ke ho nyoloha ha ditheko ka ha ho nyoloha ha mafura ho ama ditheko tsa ditlhoko tse ding. Ho sa le jwalo mohlomphehi Lephoi Makara a re ditheko tsa mafura di lokela ho nyakurelwa ho qoba boima bona bo bang teng bo amang tlafalo ya naha haholo dihwai tse sebedisang mafura a diesel bakeng tsa diterekere le metšhini ya bona ya temo. Ha re phethela lekala la bophelo le phatlaladitse ho

0: fela go ye mekae e le 15 ka morago ra ena ya leshome seremeng sa o sa re sotlhotlhe ga ke nke monyetla ona gape ke boele ke o dumedise ke o hweletse gotlhe mo metseng sane ma sa re sotlhotlhe o le gona teng ke o dumedisa tsena gape e le la botlhano la la 20 a metso e robong kgwedi ena ke mang ke motsheanong seremeng sa 2020 le metso e tsheletseng lebitso la ka ke tshepo sepalami mohapi ka kwano ka diphaposi tsa ga solo ka ile ka uletsa ka re aa ga ke itlo ba mong go hang ke na le boamphato mona jarteng a ba tlhoke leotoloko bana skepe a ba tlhoke leotoloko wa tate le wa tate mono ba se batla bua fela gore na go e tsara jwang
1: ano wa itse boss
0: ee re keta o bolaga motswako wa beke o fitlhang o nkgarametsa mona ra dipina banna he ditaba tsena di
2: onate ke lemametse ke a bona le le rilatile kwana mosa o mawatle empa wa mphato mana ke mogate gagolo ga tshwa dipapadi a re ke ka orkant
1: kwaaneteo orkant ba le motheo ke matlalela a ntse a re wa kwala ake re bana ba gamma re bana ba gamma
0: gamma le kwano lapeng ke ntho e
1: lere thamalela hela
2: empa nna nkare o ne a dilata mabotsela gobane ga ke a utlwela e le pina e ntšha le eletsitseng etlhile ne batla re dilatile mogaga
0: o bua ka pina e ntšha e ba o latela the weekend habo ke ga o bolelang tlhe ke tse botse ba gona o bua kang
2: motlhomong pina e batlang e tsitsintse lefatshe tsena tsa magoa tsena data ke wa tseba bahlaisi le batlhophisi ba mmino ba yantsha mme gantshitse o tla utlwa e lengwenyana ako ntho ena ke le kodulo
0: ke o elelliswe o ile wa bona lefatshe le ile la matlekelele mola London bekeng ya o feta ga the black coffee a bapala moo
2: ke ile ka e bona ganyanyane taba
0: ganyanyane
2: marangrang
0: ke re lefatshe le ile la
1: ematlekelelere
0: gama le dinako
1: pina tse re di bapetseng ka ofela ke tsona tsentseng di bapala mo London tsatsi la kajeno
0: jwale boemo bo bongwe ke tlhoke o bontshe gona industry switcher jang o bone gore dibini tsotlha ke re pina re tlwaetse utlwena le lentswe mo eletse koloing ya gago lapeng gotlhe mo eletseng moono koreng sa re tenyena mofuta wa teng sebini se seng le se seng seo black coffee a ntseng pina le sone se ne se le teng se ebina life
2: ebe ba ne ba letsa diletswa tse moo tsa
0: bonadiharepadiampetkaofela di ne di letswa
1: makodulo ka ofela na le teng tato waka bo marimba ka ofela
0: ke bua ka boemo bona bo gona go bitswang ka gore ke artificial intelligence botlhale bona bo mothofaditsweng bo semong kile sebaka yena o le a fitlha bo hijacka fela ke black coffee
2: fela wa tseba ngwaneso ke a utlwa o bua ka diletswa tsa mefuta tsena wa tseba lesotho moo ga ipabola ka ntho thong ke kgwadinyane kapang ba mogorong
0: kgwadinyane ka poma mogogong
2: o nagana gore motlho mongwe o tla ko kenelele neng ka gara dipina gobane lesotho mo na ge bone gore dibini di tlhe di tlheleletse ka magetla re na le bašwana bo sannege re na le bašwana bana ba gobetswanang ba gabo ke mogotomane go tho ke ndate star e batlame bake ba fitšhege bašwana bana ba dikgwadinyane bana go utlwise lefatshe gore na seletswa sena sa mofuta se gonang le sona gona se bokolola
0: ga ke tlo wena e kala jwang thona ke na le bo TikTok ke na le bo IG ke Instagram ke na le Facebook re ba isa jwang gore batho bana ba hlaele lefatshe le ba bone na ba teng out there gore lefatshe le ba bone kapa ba ipatile
2: ba teng ga ngata ma mogogong kapa kgwadinyana e letswa ke badisana gape empa ka ga wena o sepalane ntho tsena wa di tseba ga o fitlha gae moane wa tseba ga le a boteng eo e tlhe banna
0: ga
2: a kata o kwalela mono o setiwa ke e gomong ke video moo bele ge moage le marangrang ke na le motho wa gaeso mane ya a nagatang go tena leqapha yane e wan bona wa tseba motho o sa bile a ntshitse dipina ka lebaka lang talente eo a e fueng ya o letsa
1: ela a sa bina ka ofela ka joeka ofela
2: nna ke so jue nna ga ke so jue
1: kaofelareeaofelareeaofelareeewa
0: tseba go tlo e tsa rerwa ngwanae
2: yes
0: go tlo bapala ra dipina ke kolotsang re na le digwaga tse tharo ya pele se wetse fatshe re na le go raya bobedi eo re le mothating wa o kena o yona ga e wela wa tate e sa le a kwetla o kwetlile nako e kae
2: empa ntho ke e ratang ke a mmona o
0: kwetlileokwenneke
2: ena
0: ka bogolwanyane a tla kwala go ra ena maane a diteanya kopanya matsatsi a mabedi a
2: ndate ga tlabe ga kgaola sele
0: ge tlabe ge kgaola kgwedi ena ge e
1: kopanyake
0: motsheano
1: ndate
2: wa tsa selemo se se kgaolaeleng one is close to regular Hawa fella.
1: While you're a well couple, making it angry, a well couple.
2: I remember my father never bit it wrong.
1: Nikibuya le motho e mong o thweng le hlolo no moya kwa ke mo se itse mmolo go
2: e ja mmolo
1: o ntse tse ka hlopa sense ba bala ba fana ba fana earlier on this morning e ba ntse tawe o ska ba seng khanyenya la ba le o re ke hlopa sa le hata teng North America ba ba bala those guys
2: impabo wa tsa papa di nyene go bitse wa tate e ke hlokometseng Lyle Foster o ntse so kogela se hlopa sa ba fana ba fana o tle palo ka mogago se hlopa seno se fumane penalty e mongwa ba hlophuli ba ditaba tsa papadi ya bola ma dollar e shimashana na ka go ja ona dumela tabeng tsa batho ba batsho a ka ba hlapa ka go yetswe.
1: The thing is hona le batho ba sa dumeleng setsong sa bona ka pa ditabeng tsa sedi na ke motho a sedi.
2: Yes sir.
1: Pa lo nwa tsela na go sedi mo sekeneng e tle sekeneng
2: wa kopela
1: e ka go kopela ke motho a sedi
0: wa hatsela e ba le tuela e ba le qile
1: hona le batho ba sa dumeleng tabeng yeno and e ya phela tabi ke ntwe teng e phelang e re phelang le yona
2: ka nete ke a ka maikutlo a gago mohlankane no tlame ya ka nete a ka lo e go la hlerita ola tsela yeo a fosang dibolo ka yona a go ya bele itse
1: wa ugwa ke
2: and I want to go hlaba di ntla ya hlwafa ya tipu
1: like o misa di goal tse open tse bona hala
2: ke tswa o
1: je tse shebane yeah a
2: di go all right ke ratile taba eno bane ka go nna le na la the weekend ha ke na le motsotswana wo ke qoqang ka tsetsa etseng le tsa mafelo a beke
0: balo
2: a le atsi a rogile re ba holwa le ba ha ke ratile taba eno ke ke tsentho elengwe ga dipina ja mo ja bona wa tuluka o ipulela go tswa kwana e swatini ha o ipulela e ja bona o somtse ona ha
1: o ntse o ntse a bua ye thata go
2: ya ah no le so go ya ah no
1: o ntse a bua ye thata go ya
2: no ha se nthwe thata ngwaneso a ke re ga le basotho ga na le diboko
0: nta eh
2: re ya ana ka diphofolo
0: eh
2: e nna ke mswati
1: ngwe
2: e shabalala nye dongwa ke dilika kwa mafuso o ka mhlanga fula
1: e
0: dilika wa ka mafuso
2: wa malo ndatwa
1: mshengu
2: shabalala
0: wa se swatini
2: bona ndandi mswati nye mpela
0: hey nqo
2: bra
0: hey
2: wa bona bile le suthu mo go monate ka gore dipuo tsa letswele di ekedi
0: aha
1: mola ba
2: he la ona le dipuo tsa mo tabo matsho
0: a ona botata re go tswele ya lukela mo raba ba le
1: ba bile ke ga ba ya go tle he
2: o ga go tla suthu le mo le monate ti go suthu mo na go monate
0: a ona maka ba pala matshepi tsena kwa
1: ene ke ga ba ya
0: tsepi pala ma mona fela
1: a ba he
0: eh ere ke etse jwalo he ke duetse mo mabiri sa masa sothogo ya lokela ngo pala matshepi ha jwa le ke yena kholosane o tla letsa a re hokanye le ho raya le shume le motsumong ka mora mono wa tate ke se phephe the root boy pepper o tla ding ka lo hokanya matsatsi yana mabili ke la bohlano le moqibelo re ntse re tsamaya ho di ma the weekend ha

0: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
1: Ke tsena ke itse ke tla ema ona bono fela home shingu shabalala ke re o kene o 2231 6429 kapa mona ho +2665599933 ke utlwa rona e sale o tsamaya le rona ka edition ena bona wa tseba re bitsang phetolelo ena e ikgethileng e tlang ke ya kajeno fela ha o sa tla ba le engwe ya mofuteng
2: wa tseba ke o bolelele ke na le maikutlo a hore re lokela ho etsa mananeo a mofuta ona gafetsa gobane ke tshwetsena gobane ngwane eso wa tseba gore sealemoyeng mona mesebetsi ya rona ya mantlha ya meraro thuto lesedi le boithabiso
1: ka mehla ke
2: ka nako tsotlhe jale ge lokela go thabisa basotho gotlhe moo ba leng gona teng ga e be re entse gore ba thabe ka jeno e tshwa gore mosebetsi wa gona go
1: entse
3: kgotso
1: ntate le kae
3: setemo kae
1: a re phetse
3: ekeeetse ke motlasega mo tshomola madima matsho a tshetse keekele ka tsebele le moeti wa gona moo
1: o na le rona o mametse mfo ka mosheng o shabalala
3: ke mo mametse ka hloko kanete ka nako e ka be ya turoa
1: he batho ke yona o thabile goo ko o bolelele
3: ya tikalete o re tse ga di sa men tsi tse mo haya ho
1: e ja o le bo wa hle dula o mametse se rema ya sa o sa le sotho ka mehla hle mafelo wa beke ha ebe ya monate
3: tanki tanki tanki tanki
1: ja o le bo ha ka mo ka madiba ma tsuke ba ba se ba ho ile di tsori ma se rema ya sa le sotho lo ena ke na ho 2231 6429 ka pa mona ho +2665599933 u buile nna ke tshepo se pala mi mo ha pe ke phakwe ke wa se quthini mina
2: a ngwaneso o tlameya o thethe kapa o kholome
1: ntatea
2: paramente ngwaneso e fetisitse setlhomathiso sa bolesome sa molao wa motheo dipuo tsa naga di se di eketsegile ee o tla bo sa etse phoso ngwaneso ga o bua leleme la heno ga e be o mophuthi e kapa o moxhosa
1: o bolabole fela
2: bona bolabolang kofu

0: ba metsotso e dulang ho emeraro pele ho hora ya le 10:30 serving sa hosa lesotho. Kolotsane ngwana mme ke batla o bue fela mona hore na motswa ko na mohlomong ha re tsebe ka na wa bulela horo engwe o bulela le kgalo le leng. Motswa ko na o ka o pheta kae mohlomong mo mamedi ka rata o qoqa le wena hore o lo thinthetsa kae kae. Bona re kena ka ro Maria e tla ga hlabula le thwasa mekete ya boithabiso be qala. O ka re
1: ngwaneso wa tseba ke a fumane ya ho marandrang mona haholo ho Facebook. O ka nlatela mono ho Jacob Kolotsane ke Facebook. O shebe Jacob Kolotsane ke Facebook. Ho tloha mono ke dinomoro tsa mohala ngwaneso tseletsetswang ha mmoho letsa WhatsApp moo re ka kgona hore re buisane re hlophise hore na mohlomong o na le mokete wa mofuta ofeng. Ha ke tsebe hore na o ka ntumella gore ke fane ka tsona dinomoro tseno tsa mohala.
0: O ka etsa jwalo hobane ke re o ntse o tshwere ke lebitsong la mosebetsi ono o qetang ho etsa wa ho natifisa le ho thabisa ya ka ratang hore o tlo mo etsetsa jwalo.
1: Ho jwalo ngwaneso. Mamedi dinomoro tsa mohala tseo ka mphumanang ho tsona ke 5982171731. Ke dinomoro tsa mohala tseo tla mphumana ho tsona ka mohala ha mmoho le ka marangrang ana a WhatsApp ngwaneso. Empa ho Facebook mane ke itse ke Jacob Kolotsane, latele mono ngwaneso re kgone hore re bue ditaba tse ngata ha mmoho le ditaba tsena tsa setjhaba tse amahang naha ena ya rona ngwaneso ya moshweshwe.
0: Ke mfoka mshengu, ke mfoka shabalala, ke yena Kolotsane metsotso yona ema ho ifeng hobane ko le mong fela pele ho rena ya le 10 le metso e mmedi. Serving sa ho sa lesotho lana o le letlang ka mora mona ke lana o le leholo ge le tathojana re tlo thewa ka yena le kganyampesi ke yena ya tlang ka dithapo tsena ka mora ka thewe jwalo wa kena hore nyane ya bohlano se ka hle ka natefelwa ke manane wo hle tlang ho hlahlama mona nna le bitso la ka ke Tshepo Sepalami Mohapi ke wa Zequtini ke motaungwe a tlhalele ka seboko o fitlhela re kopana gape tlhenakong e tlantlhe morena ga o tlhononofatse o fitlhela nako eo ga e betshweng kgotso

0: Yeah, jwalo ka ha gama ila balabela metsi a molatswana o bua lo fela le moya wa ka ha go balabela wena o modimo ya matlhuhle. Ga o le bualo le be monane spala mi bunu ka anta te sala ta para mi bualo tlo go rintsana tsa bo burubung. Jwale o tlile le makeneng le teng. Sala tso bona matswele. Yena o bona matswele. Nna go le ke a di. Alo. Yena o sa a dule fela jwalo ka poitšhitše monge wa joko empa he ga re qaleng ka thapelo he mosebetsi ka mehla o bulwa ka yona thapelo re tsebo gore re lete ntho yona jale re se re qadile ka thapelo le o eleboa le bana ba ipitikang jwalo ua tlo o bona gorena taba tsa rona di tsamaya ka tsela e ya mofuta go fe a le
1: alangatore ka makgethe
0: kao fela
1: Kabana sa kgomo.
0: Nda.
1: Yala motlhoko.
0: Nda de kgotso.
1: Ntse phela monate motlhoko.
0: Ka nnete ke phetse nka utlwa wena gore na e ka bona o ntse o phela buang ka jane.
1: A ke a phela sekgame se se ngata.
0: Le megotlhane e mengata fela difuba tsena ke a bona dipatetse batho ntate.
1: Yatle. Ke a leboga ke kopa go gapela.
0: Ga o bejalo.
1: Go halalela Jehova wa magotla maodimo le lefatshe di tletse letoko la gago go wa ka mantswe ya tlefa gago go sana maodimong a godimodimo bula wa bopa motho o mo tshwantsha le wena o a bodulela go ena phefumolo wa modimo le wa mo ruta gore ga a sa le teng a tla bua diphoofolo tsotlhe tse teng kwano lefatsheng a di gaya mabitso a se tsohle go latela taelo ya gago ka o kopa le gona bosengwa letsatsi o tle go thuse maletatozane otlhe go a fadinelele mosebetsi wa ona ka legato o thuse mokhubu wa rona go fa maatla mo sireletsa go segadi ya bolosi gobane ke ena mokgelosi wa bana ba batho oo modimo sa kgweleditse nakong ena e moya o halalelang o latlhetsweng go rona re o fua ka nako e kgetheileng go amogele go thusa gore go amogele ka tio se baka latlha le ga e le letho le wena modimo go tsileng lona ka baka la moya ono o halalelang datega sa go gapetse mo kgetiong o gapela gantle ke tlogo ekeletse mabitsong a magago le modimo wa Aporahama le Isaka le Jakobo amen
0: amen
1: ntate a o tse founang tirisitse ka bogotlong ka ngwanago dinotsi mane
0: amorena thabo lerothodi ka moo ka dinotsi tate
1: tanki
0: jeta ka moola ka amorena thabo lerothodi ka dinotsi a e lefto
2: a lerato le ka makgetha
0: ka o fela
2: le tlhabana sa kgomo
0: nta
2: ke kopa o le kwa thapelo e ntseng ke ntate ga o tse e fumanang letonosise a e lebuang ke ntate mo akgomo jwa lefokeng gona ka mokgotlong go tswa ke o
0: moitlaleteke tlhasetswe ke diphamola
2: ikolekisa
0: ga e letho

0: ya ere bo bona rona ha go dula metsotso nge mashumo a mabedi ana le metso e medi ah ana le ke mashumo a mabedi fela ka nqane gore re le bile o renyane ya pele ha ile
1: ba re ba gaetse
0: ka o fela
1: ke ja ba ba o mo na dadu le bile ga se poko tlhaga
0: nda
1: ka di go tana ke no ga ga go ba se go mpa ga ya eso
0: hela ka mo ka mahalo suku mahalo
1: ka mo ya nje
0: go nya bana ba maha
1: ndadi
0: ndadi
1: ka zinde a jira ma zuma a ma bi di a ba a wa ndi mi zunya a ma zuma ba ga
0: eh ho jwa
1: wale o no na le tsebe ka gile e fezi ndadi a re se ka se po go re no ma ya ntsha na le mo ji di wale ke tsibisa ma ya ntsha go tsatsile na ka wa pele

0: Re la gwa lo ke motsetseng e mihlano fela ka nqane go ra ina ya bokae ba nna ka mongwana go ga ya pele. Haile. Haile.
1: Ka la ga tlo ka magere.
0: Ka o fela.
1: Ba tla bona sa go.
0: Nda.
1: Ira, wa haile me.
0: Hela nda te ke ntate matlaselo.
1: Eh.
0: Aba se fumane.
1: Ao, ngwana mme. Ha di tlopole.
0: Hey gana nda te matlaselo.
1: O ntse pila kwa.
0: Ah, shinkane, nna ke sa iphelela, ke sa ikela. Nka kwa we.
1: Ai khora. Ndi re hanje. Ku kwile hora. Mnga ona mono a u tshi khame dingwe di ala ding. Ya.
0: Ula u tsidim.
1: Ke ne tlhie ke atamela, ba re ka ha ga ja phutshili yena. Ija ha ha ke mmona ka sala ka thuko ka ga. Ha fite ke ta atamela ke tetla ke pedirisa.
0: Oho.
1: Ija ha ka nete kwa ha ile yena a. Ka ga khona. Ja re ke gatile ha holo ha a o hlalosetsa ho wena ha wa ipulela.
0: Ha ona bana ke a bi ipulele.
1: Ke tla.
0: Ei, ai ko.
1: Ke tla. Bo tla ga ho.
0: Bo tla ka tla bile fele kwa. O ha ba
1: le. Ke tla ke ma. Ke tla ke ma.
0: Ke o.
1: Le tla ka tla kwa na ha ho sa ipulele. Impa wa ho kwa ha ho ga le bitsa. A u ya mo se tika tapelo a le bitsa. A le wa ntapelo a le bitsa. La le wa ntapelo a le bitsa lo ho qetela. Aj. Khata le bitsa ho fikela ho ga bohlano. Wa u kwa ho na le tabe le ngata fete ha kaka.
0: O tlo ba.
1: Ei.
0: Le tabe le le ntse yona taba ya ho ngata le ngata fa.
1: Wa u kwa he.
0: Ya. Jo mami.
1: Le mfela.
0: Nna u.
1: Ke ho la pile le o tlile ka yona ho go ngena ya bohlano go bitsi. Ke pina eo re neng re e bapalla mokolokong wa ha re ka ntla mohalosuku moketeng wa mohalosuku.
0: Heaven.
1: Yena o kadileng ka yona ena ya tšhakatsa.
0: Ena tšhakatsa ena
1: ee. A itsa maano a na sa e tshela jwale a e tshwaratshwara hanyane yana hore e se ke ya mathahakalo e dumelle leoto. Ache pina ina ndate ina kwa e ka ndate rotane ke no ka ka hlo a ka hla a ngola le bitela pina ina a ba a gala ira hore ha ile mona ke tla sa lo sa hore mo ke tla ona o ntse o nona ho tswela pele ka jeno o bua tulu a ba tsanda tlo pina ina ke o re neng re tsantsa mokiting wa gona wa mohalosuku gona mono ga bo mono
0: o wa gopola difei
1: ee
0: ya gopola difei le gore banna ke yane e re santša ena he
1: ekoloko ee o etsebe gore wa lentša monnate wa yona bjale ntate ha re kolokile mono yela ntate ele ga o ne o ka gashebelela ntate ga re kantša mohalosuku ntate ele mokolokong
0: Nje mona ta ulu mukuluku.
1: Yela, o ta bona. O ta bona o zuti.
0: Eh.
1: Ile nje kuka ga la si khamedi, mo dira pe mo ta le ding. Ke a ukwa ga. Ha se di mona sa ga tsaira. E ke a khothala wa di. O ga bimba gona le ntse de tsaira. Fela wena ha o go bukela ke. Ha o ga.
0: Wena go le o sotla ho nna kwa.
1: Ke a tlame.
0: Pela ga bona le nna shebaba tshubaba ha o so go le nna ne o ha ke hlela mona ke gola o bopadi ga ngwana wa ba ungi
1: o bunyana o bua ntse tagile
0: e ke ana no wa ba ungi le bale bo ha o hlokome
1: fela ibe ke ne ga ke gola ha o ka ka wa ke na o le ba thapelo go ka kgethia le tsala bo nya bi
0: Hey
1: Jodoh kita tadi tiada perahu mula hari ini ke kita usia ni. Orang handa dia harus diphone di tulis dia abu dah. Dari muka homo, kalau dibuat kagak. Kaji no, kita tiada dia perahu mula usia kagak bersama. Kali buat kita dari mata terus pernah mukutu.
0: Kali buat dari mata terus pernah mukutu.
1: Dah ingat.

0: Femele mizu su bile mfe la ki mizu su kan kan lo wara pele ki. La la la ita mashwa ka di tabi. Anna, ki ka tusu waka etla su waka. E gu, kakan ki, kapa. Hailet. Ha umutu ka mon, rike la te ka mon. Hailet.
1: Ka la gato le ka makhete.
0: Ka o fela.
1: Ke tshabana sa kgomo dumela ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojana.
0: Go tsong go.
1: O phela hantle o motlhokwa.
0: Ka nnete ka mogauwa modimong ka utlwa lona.
1: Ke bolokwe kona fela mogau ono.
0: Ka nne.
1: O bana ba beno ba ilatlha ba bona gore kwena o tla le moya ba se ba fina. Dihempe ba se ba tiisa dikobo molaleng. Ba se pa
0: Ngulu. Gulle se kampa bo go. Fela o ntsole di mona go.
1: Ha di famola sa di kena di kologi la ga le ga.
0: A ke re bana ba le sa fu ba. E bana ba monna ba ntsa phiri le fike.
1: Ba le sa fu a jela pitse nyi le
0: mo. Nyi le mo.
1: Eh. O tsoe wa le ngolo go tswa ke le gela fuluho. Ka ntle ge amoela ausi sekgametsi ngwetsi ya lapeng a le mona a letile le gona ntse ga tua ntse ke o rata ngwaneso ke rata maile a boroko ka opela ke ntse ke ga letswe ka legato le ka makgete ka mau a modimo e re boloke re bolokwe re be re bolokelwe le mokobi o fitlhela o reng ya botlhano ke a leboa he ngwaneso ne mpa ke re diphamola. Ke a di bona go se di tlhwa motshegemeng.
0: Ke a le bongolo.
1: Thank you, ngwaneso.
0: Ne ke sa motshepe le motshepa ga ntse ga ke tlo kena ke le boethapelo mo ke ga sa tla re lole kanyo ga ke tlo motseba gore ke ena nkebe ka tseba iwang. Ee, motho e re sebitsane le. Hi Lift.
2: Ka lega ke ka makgetho.
0: Ka o fela.
2: Go na le ka kgomo ntate ke selang. Ntate, ntate
0: bakganya. Ke lebeletse ka se bogolo wa thujana, mogolo ka moo ka mokgethwane.
2: Ntate a ite bone mme le a setsiwe. Nna ke mokgolo o ntse o ke sentse go ya ka mona ka mokgethwane. Yena ntate.
0: Kgotso, kgotso nkgono.
2: O kopa ho eletsa.
0: A bo iwa le mpho.
2: Ke batla ho eletsa le nkgono ntate ai. Ntate se ka tsamaya yona se le. Le nkgono kgotso ke le ya pele. Le nkgono e nwa ka sekane. Le nne a ka re mona ke o kgithi. Le nne ma ne e sa se ka ne sa le nkgono ma le nkgono ya itse se se le mo tsama le le se bana go le botse ha ka ka ka ntse ke ntse ke ka ka botse le nta ke go le tsala go nama ka ke di ya lam mo ka na se se se ka ka ka go ho na mo ya le le ke go na di ka po di tse le le wa ka tse ke se ka ntse o tsela ba tse go re ye sa le ka di ya na ke ke ka ka ka na o go mpana ke go go tsamo ke go go tsa ka ma se to se go le e tsene

0: tele ka magedi ke nna o khone pele ke wa tsela na go bane
1: ya le mogolo ya le mogolo
0: nna la ntate e pili ha ile ntsha mogani yana ha ile ende e mogani ya ha ile ya mpenta ke o fela ga ka nna ntse ba tsaba ke di tata mo ka nna ntate wa nna ntse ba phula tsela e di tsamba la ane
1: me ebe ali
2: ala ga tlo ga magete
1: ka o fela
2: e ja bana da o
1: ntati
2: o tso na di go le tsela tsa pokola tonya
1: go tso ntati wa
2: o dira handla mo lokwa
1: ka ne di repeat ga u kwa we
2: a ga sa be
1: da
2: e ntati ha ya tlo le ma tho piri sa ga ma motho ka mo
1: ba di sa ba tsa ile tsile
2: a di sa ba tsa ile tsile ma fetola ma tsa
1: fetola ma tsa
2: Ah, you say you found this out of the door. Ya, le wa ya u gore. Go batla go ketla sa le moya o tsa kwa na di phamuleng kwa.
1: Hela, ntate, ha ke re ke tso ha pa tsona di khomose go re se hapelle hle se lo dula mana go bona kwa. Ha ke re ma se go mo se ya go sukudisa ha re. Sena lo o se itolela.
2: Ah, ke ya u gore ga kwa, o ke la di phamola, ka mo ga se phamola, ke la di phamola ke ga kwa.
1: Ha o tsebile nga ile mo le reng diphamola ga itsedi ya ka dimonkile.
2: Eh ya u ba. Ya ya u ba. Ba dem ba gwali.
1: E ba di jo ga kho. O fela o le bua.
2: Eh ha ke se gire ke yo to ya re ntate, ke ntse ke na lo yena ke na lo bona bo go le bonda dem ho lo bo mel bo ntate. Bo o tsile ba buti.
1: Ya le
2: botate. Ha fela ba ile tanga tsebe ke ntse ke na le bona ke ntse ke na le wena motho kwa ke tla go mpe ke ntate ha ya tlo ha ile mo top 3 sa ka mo motho ka mo.
1: Ya le botate.
2: Ya le wana ha di.
1: Ha ile.
3: Ya le wana ha di. Ka ga jor ka mafete.
1: Ka o fela.
3: Ja wa ra go.
1: Ntate.
3: Yo. Wa phela motlhana ka leloro.
1: Hela ke a phela ke tsang ka ukwa wena bona ka moka boka o tawe na ntse ya iwang.
3: Ha di dikela tse ba bu. Di dikela ka nnete.
1: E. Khang go di mope.
3: Ira motlhana ka leloro e go buile di mona. O ska nna di mera motlhana tsa go wa hai.
1: Oh.
3: Wane. O ga a e a tswa ha ina.
1: Ke ba mezi, ke ma mezi.
3: Ka u mita ga le ba di.
1: O tla fa pela ha ta ka.
3: Ke tla fa pela ha tswa lo di mulu.
1: A ke ke le ka ke motho la ha mari.
3: E ga tati. Lotu Lotu dumulo
1: yeah ka bona ke tafa poela ke bona se itse thuso
3: e wa ba ile nna ke a ile class la ke tsaya batho
1: o go se ke re fela palakata
3: wa bona he
1: wa bona he na kalila ka gila ka go se ka ke tla le emisa pula e khutse go bona go le ne se go go batho ba lla wa
3: Ya yo yi. Kae di yo yo ba mi so. Ya hu. Yo go. Ke di le tele nda te di la mo ka la sala se se cha ka mo ka ka mo di ya ka mo. Ha ke la mo la ba mpolele ra ilo go. Wela kuting ka bo wela mo halusi na. O ba mo ma di tsimpi. Ke bona ga ga ke ke se ba ke sa ma ha su di.
1: Mhm.
3: Ha ga ho ha fanya na ho re putin ha ho fanya na ho.
1: Mhm.
3: A ga bua le o gona wela o mo di ya ba mo di ya ga ku tsi ga ma.
1: Ha ke ho ho ha ho fanya ke ha ho fili yo.
3: O wa ga ha ho fili yo.
1: Eh ha ho fili mo di. E se mo di.
3: Oh.
1: Tlapalo tshutso ha o file mondia.
3: O a e, ise tlapalo tshutso e ka kwano ka mona.
1: Oho.
3: Kama halusikisa.
1: Oho. Semba he uta salosa. E hafu.
3: I uta salosa. Ile kira mela katole molemo. Omane, mwenye na maa, wii mwenye na che, hama kwa emu. Ile kira, dadera nguka, kanki woku yutwana muu. Odile wa wafufuli zuma atinga kapani pati ya ita mesalina kwa wasa. Uwani. Pati di makunya atinga peruwa nga pati. Ay kore. Oto koto kopote muru. Utalo ya makunya peruwa nga pati.
1: Ape zukante.
3: Ape zukante ako.
1: Ae.
3: Ae. Unge mutala kane uro.
1: Ahate.
3: Eee. Linda desikisya linda mwana kama chawuru nga mwana.
1: Ae. Ae.
3: Ae.
1: Ae. Ngashuma mabe ili amezo espile kankadu hora ya pish. Agara akumo. Sigala wikikoza. I'm

0: ke a leboa morati wa ke nna itlha kopane ke dithoke wa rata ka go fela maleta thusane wa rata ka go fela ga bone ka nnete tsatsi lena re tlameya go le tshwaya re tlameya go le tshwaya o sebodi sa ona sela sa ena sa leboa thapelo fa e leta le rona ke a leboa
1: ke re ho mmeletsa go bala dia. Go dilo go le mo tsunye fela le shumile nana metsi go bedi. Ke le bile re nyane ya bobedi. Ha ine le ka stroke. Ine re tla ka ya bokhita. Ya le ka hona re nga taba tsa batho tsa bagala di gone ba bang. Ha re dikene ga di tlwe, ga di tlwe la bona. Ha ile.
2: Ka lorato le ka mogete.
1: Ka o fela.
2: Re se chabana sa go modumela ntate re lebeletse ka tshepo kholo ya thuyana.
1: He la ntate re filo palolo ka mo ka tswedi ke. Ka ka sa sne.
2: Wa pila ya mtlokwa.
1: Ka nnete ke a phela nka kwa wena go na go bua nka mo. Bua ntse ga me ka mo. E ka tsha.
2: O ne ho le ho bi a holo a re go abala. Hai khona. A se kutwa ka maemo a lo ha sa le bohale ha ho.
1: Ka se ka ba go go ba di go bodu futu futu me
2: eh kana go mo itse kana ba go a dira le motho ke le ditampatsa ya
1: eh fa fiele se thoba o go me fa sa ena o e bokelletse le matata ka ofe
2: ke jo yo a lo ga du a am go go ke tate mo lo re fiwe palo ke ko pa hore ke a rabe fela ke tsebe go fetela tabeng yaka ausi segametsi metsi ya lapeng
1: eente
2: kanete leapa le tenwa ke bahlankana empa haholo le bonwa haholo ha ba tswa tabeng hobane jale bana ba hae mona ba morao tjenana ba se ba tena madikgwe a bontate ka tsebo ya ka ke ne ke tseba le sa kgetholle empa e le gore tšhe jale le tlwaelegile go bona go bano ba tswang thabeng ke a gola go latela mekgwa le meetlo motlokwa ga ke itsalo e ge ke fetele tabeng tsa ka tsa kajeno
1: fetele tabeng tsa kajeno tatel
2: taba tsa kajekolea kajeno lena motlokwa re ke ka masome a barago kgweding ena motsheyanong
1: gojalre
2: le melele mona re tlo tsoa re lebeletse bonkgono le bontatemogolo ba tlamang thoto go tlhaga diporofenseng tsotlhe ka gona ba tšhakela nkgono re tla fuwa ka lereko mateanong a tsela tse nne godimo ba bogogo ba noka ya tswedi ke motho o batla gore re tle re ba lebeletse ka ka tshepo e kgolo ntate ke lakatsa gore pele ke kokobela ke ba thuse bana ba tlhagang tlase kwana gobane tsela e nngwe e re tlo bua ka yona ke o ya o tlhaga o tile ya o tlhaga ka senonko ba tla jalo ga ba fitlha motseng o bitswang hampiti ba ntse ba tsamaya letshwaneng ba tla fitlha mateanong a ditsela tse kgolo tse ntsho motlhokwa ba se ba bona letlapa le legolo mono le ngotswe setlhabathebe ona mono seke le monono jale ba sheba ka letsong le letsheyadi ba bona ona o a theoa mmila o mosona obile o na le masenke ka mathoko ka mona kwane o tswaka o tlhaga ka mose o bogogo bo e ntseng tlhako ya pege jenana jale o a tshela o uno di tshela ga ga tsedike ile hantle ba sentse ba letsedi ke ha ba le mo ba ya ka kwana ka ha botuna kgolo ya mihleng ntate pa ka ditabo sisini ba ha ba ika cha mutlokwa ha ba ika cha ba se ba wela ka yona ina e wela ka zwe le tshadi ba tshela no ka eno e bi tshadi ya batho
1: mhm
2: jale ba tsila ke ba le ba e swaka mose ba ya tshedi ke ha bo ngono re tla fuwa ka lereko ba tla fika ba tsela ba feta motse mo bitswang waterfall gona hai ha bo doctor paga di tapo sisi
1: ke a bona ka hodima tsela ka mo
2: ake ha ba feta mo ba tsela go tlhweu no tsela e ntshweni yo go ntse ba ntla ba feta ka ga masimo ba ile kena moteng wa ha mo na mosuwe ke ke maotong a thaba e bitswang sou ba fika ba kena ka ga mosuono ka lona le tswana leno ba feta ba ile nyolo sa ka ga masimo ba se ba fika ba re ya ba qiqi ka odimo ba kopana le matlapa a maholo mono a ntseng a ngotse setlhaba thebe empa ka tsolo le tshe a di yang botse tswedike ke ona a bo ntate molo ge file pallo ba feta ha ba kene a bo ntate molo ge file pallo a feta ba yo dikela ka ha mo ga da sore ba sika le thaba ke e gena thetse megu e metso ba kena ka ha mo ga da sore ba feta ba ntse ba ile le tswana fela ha ba qeta o tshela nokana e bitswang ha ga kotse ba se ba bona letlapa leno golo le ba bontshang gore mission ona wa kereke katoliki san francis ke ona o kgeliwa ka letsoo le letona ebile ona ke letlhotlho yane ga ba sa lenka ba se ba nka lona letshwana leno le tlo ba kenya ka ga kampo ya bachina a neng a ntse a etsa tsela eno ga ba kale ba le ka ga kampo eno ba se ba theoa fela jale ba sentse ba bona mateanong a tsela e nne ke tlasemane ne mme maletato yane a qatšha a tla ba sa ntsa a ba buletse diatla ka gona ke ne ke re batle ba seke ba latlhea motlokwa ga ke ijalo ke bana ba gaeso ba tlhagang ka taba tseka ba tlatla theoa le mmedikane mona ba tlo tshela yona noka tsweni ke jale be ba tlhoelela motseng ha batlani gona ga bomme ge tla fuwa ka lereko banna ga ke itsalo motlokwa ndumelele ke re ke ba file tsela ke ntate mogolo ge file palelo ke ditsere pa ko nna taba ya mphagane ka bošhabela ono ka tsweni ke pakeng tsa noka ya lekoa le tsweni kana ka bošhabela ono ka tsweni ke ke letsile ka legato le ka magete ke a leboa motlokwa
1: ke a leboa ntate mogolo ge file palelo ka moo ka tswedi ke ase ke dumela ba utlwile
2: Moratuwa.
1: Ya, ga dule ba le metsotsong e me kae ha hamalla ba ile shume. Gobane e le shume le motso mong le sekoto. Re lebile gore nyina ya bo kae ya bobedi. Ke bane ba dile ke go gapile. A tega ke e fetile. Jwale ke batla go etsa furuwane mamodi e pele le mogao. Ha le ito.
3: A ka tsolo ka makgadi.
1: Ka o fela.
3: O tabara sa go.
1: Ntate
3: Madiazi la yo motho ala ka le lulu
1: ka nne ta muri go tswa efe
3: ka le lo ira ne ba ke khosa ke lapa o ntala mona o la bala la o kera ho ena go ya mo kwale u ba dinga ho tsa ba tsumona
1: Ah, ka mona go lo tswa ka le fonolo. Ha uno bona lo go na ke ma. Ha, fela ho ha batho ba ntse ba hlaela. Ka sister o tla bona go na le a hlaela. Ntle le ha ke ngile pina o ba, ha ke ngile pina a ke teng ke itho. Ke ithole.
3: Ai ai we shebe. I panya ka botala le bo.
1: Ka mona u panya. I baga ka bo khubie du fe.
3: Ipa ya ga bokhulu
1: ka o fela tso
3: ka le tso tsala o re o bontsala o mo shibile a ke

0: mutilo ga kwela chechelo kwa
1: ga nnete
0: ha u se ga metsingwe di ala teng o mo vetso ge ke mo sa a thewetseng a khala so se na sa haisina ka u gwa ga tamaga le ra hanti
1: hana o thole ni ka bukosa tlabo che o santsa u
0: e o santsa u gwa mo sa thewetse fela a se le ka tla dua se na maga ra hanti ile era mo nga ditse mo ya ra ra ke ra ha no gwa ntlo bana iputu tlo tla mo botsa tsona a tlo busisa hanti
1: Jwale ha o sa etsa ha e se yena go tla ba thata
0: ee wa o tlanana o gage o beya ka mokgomong jale wa ukwa ga no beya ukwa o kena le ka thata ke ba basewa o bena jale ga ba teng ebe o dutse mono jale a botse a tsewa ukwisisa
1: ke ukwa gantle
0: ee a tate ke tate sesiabedi ka matshwaboleng ka mona
1: mo ka matshwaboleng
0: ee ke leta le yena ebile ga o se ga metsingwe di ala teng ke leta le wena a ukwa le kgaitedi yaka mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng o tsebang tsa tsamaya kere ke tsela ka go fela ga ena e tswa o kera o ena le bosibiding kile oile botanaka le legolo santse ke eme pela gao mona a go sa kele mannyatso a sa ke a na lele ka matekatsi mehlenyane ya pelepele cha e seng a na wareti
1: a sa ke a lele ka matekatsi
0: o ne o le ofe agolo ka nako eno ka mona golla ntho ya lelo thwe ke kalefomo wa e tseba o ne o thwe ke kalefomo di-spacenyana ya tsena tseno o enka o e beya plateng
1: itseno ke tlamea ke sa ditse
0: ao mokana ka le legolo
1: kapa e tlamea bitswa ka ntho nngwe wa tseba le ka nako nngwe ga o sa tsebe
0: ka lona ka mono ore ne le rekeng ke space space wa se tseba sona
1: eit
0: space
1: ai
0: ona
1: oeaokaota o tseya le dipuo ditla
0: ee jedi a fapara bake upe goko motsogwane mme nngwe o bitswa ka lebitso le lentsi motsogwana ba bangwe ba reke gala ga o thwe ke galane ee ehlile ntho tsona a di bitso ka o tshwara ka nne
1: ntho ena fela ke yonaele mone ga re e bitse jena go
0: ee teng ja
1: ke okwa gantle
0: o ile data
1: ke o taba ra re le jena re